0: Na. Kaya sige na, sige na. Mag-download na. Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, buong pamilya sana ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, para sa unang bahagi ng ating lessons of the day, pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga favorite subject natin, ang Filipino. Ayan, it's Filipino time! Kung matatandaan ninyo doon sa ating English lesson nung nakaraan, pinag-usapan natin yung tungkol sa poem, tama ba? At ngayon naman, para sa ating Filipino time, tatalakayin natin ang tungkol sa tula. Ayan. Siyempre, kung merong poem sa English, meron namang tula sa Filipino. Alam nyo ba, mga bata, na merong dalawang bahagi ang tula? Alam nyo ba, sino kaya ang nakakaalam? Binubuo ng dalawang bahagi o parte ang tula. Ang tawag dito, mga bata, ay saknong at taludtod. Sabay-sabay nga nating basahin ang nasa screen natin. Saknong at taludtod. Ito ang dalawang bahagi ng tula. Sa English, ang tawag sa saknong ay stanza. At ang taludtod naman, ang tawag dito ay line. So ano nga bang ibig sabihin ng saknong at taludtod? Ang saknong, mga bata, ito yung grupo ng mga linya o taludtod sa loob ng isang tula. Ulitin natin, ang saknong ay grupo ng mga salita o taludtod o linya sa loob ng isang tula. At ang taludtod naman, mga bata, ito yung linya ng mga salita sa loob ng isang tula. Baka medyo nalilito pa kayo. Kaya naman, meron ako inihandang halimbawa para mas maunawaan natin ano ba ang dalawang bahagi ng tula. Ulitin ko ha, saknong, yun yung grupo ng mga linya o taludtod. Ang taludtod naman ay ang grupo, ang linya ng mga salita sa loob ng isang tula. So meron ako inihanda na halimbawa ng tula. Sabay-sabay nating bigkasin. At dito, mas malalaman natin at maunawaan natin ang pagkakaiba ng saknong at ng taludtod. Ang pamagat ng ating tula ngayon ay aklat. Sino ang mahilig magbasa ng aklat? Ayan, naitaas ang mga kamay. Ang pamagat nito ay aklat. Sabay-sabay natin bigkasin, mga bata. Ready na ba kayo? Aklat. Kilala mo ako? Ako'y isang aklat. Sa bawat pahina ay may nakasulat. Mahalin mo ako? Ako'y pag-ingatan. Sa pag-aaral mo, kita'y tutulungan. Ulitin natin, mga bata. Kilala mo ako? Ako'y isang aklat. Sa bawat pahina ay may nakasulat. Mahalin mo ako? Ako'y pag-ingatan. Sa pag-aaral mo, kita'y tutulungan. Alin dito ang saknong at alin ang taludtod? Mga bata, ang saknong natin ay iisa lamang. Ito yung grupo ng taludtod. Habang ang taludtod naman natin ay meron tayong walong taludtod. Meron tayong walong linya ng mga salita sa ating tula. Mas naunawaan na ninyo. Meron tayong walong linya sa taludtod. Yung saknong naman natin, iisa lamang kasi siya yung isang grupo ng taludtod. pula, minsan nahati yan sa tatlong saknong, apat na saknong. Minsan inaabot pa nga ng limang saknong. At kalimitan, sa isang saknong ay merong apat na taludtod. Mas naiintindihan nyo na ngayon. So sa ating halimbawa ng tulang aklat, meron ditong isang saknong at merong walong taludtod. Ang saknong ay grupo ng mga taludtod o linya sa loob ng isang tula. At ang taludtod naman ay mga grupo ng mga salita o isang linya sa bawat tula. Minsan mas madaling tandaan yung English ano kaysa sa Filipino kasi pagka sa English stanza, line. Mas malalim kasi yung salita sa Filipino eh, 'di ba? Pero magkaganon man, pares lang sila ng pagkakahulugan. Kailangan lang alam talaga natin kung paano sila makikita ang pagkakaiba. So ngayon, buksan ninyo ang inyong mga libro, lalo na yung mga Filipino books ninyo sa bahay at maghanap kayo ng mga examples ng mga tula doon. I-identify ninyo alin yung saknong at alin yung taludtod. Sa susunod na mga leksyon natin ano, dito sa ating Filipino Time, pag-aaralan naman natin kung paano ang pagsusulat ng tula. Siyempre, hindi naman na dapat lang na alam natin yung mga bahagi ng tula. Dapat alam din natin kung paano magsulat ng tula. Gaano man kasimple o kapayak. Sana marami kayo natutunan. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons ngayong umaga. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Mga bata, walang iba kung hindi sa School on the Air.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Okay class, recess, break time.
9: Yay!
10: Tignan mo tong baon ko.
9: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
11: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
10: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
10: Naku, nakakatakot naman po.
9: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
12: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Ay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 12:78 AM.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
18: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
18: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
18: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
18: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
19: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
20: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
21: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
20: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
19: Huwag!
22: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
0: Mga bata, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating lessons of the day. Dito sa School on the Air, kahit na masama ang panahon, tuloy pa rin ang klase natin. Samantala ngayon, ano? Nauna lang yung ating Filipino time kanina, pero isa sa mga mahalaga at hindi nawawala araw-araw dito sa School on the Air, ang ating values education. Sa pagkakataong ito, yung tamang gawi, tamang kilos at pananalita ng isang bata ang lagi nating itinuturo. At ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa accountability. Ano ba ang ibig sabihin nito? Meron nga akong inihanda dito ano, sa screen natin ngayon. Ang sabi dyan, talk it out. Ibig sabihin, pag-usapan natin. Ano ba ang naging pagkakamali ko o ano ba ang problema at paano ba natin ito aayusin? Kapag sinabi kasi nating accountability mga bata, talagang napakahalaga nung phrase na talk it out. Ang ibig sabihin, pag-uusapan, ano, meron kang responsibility sa kung ano man yung aksyon na iyong ginawa. Ang accountability, it's taking responsibility, ano, for the mistake o pagkakamali o pagkukulang na iyong nagawa. May iba mga bata kasi kapag ka nagkakamali sila o kaya nakakasakit sila, sila pa yung unang umiiyak. Sila na nga yung nakasakit, sila pa yung unang umiiyak para hindi mapagalitan. Tama ba yun? Siyempre hindi. Ikaw na nga yung nakasakit, ikaw na yung nagkamali, ikaw pa yung iiyak. You have to be accountable and responsible sa iyong pagkakamali. Napakahalaga nito mga bata kasi kapag wala kang accountability at hindi mo alam yung pagtanggap ng iyong pagkakamali, uulitin at uulitin mo ito. Kapag ka may accountability ka at responsible ka sa lahat ng mga actions at sinasabi mo, alam mo kung ano yung tamang dapat gawin. So you have to be accountable. You have to take responsibility for your mistake. Mag-sorry ka kapag nakasakit ka. Kapag may nasabi kang hindi maganda, tanggapin mo sa sarili mo na nakasakit ka. Mahalaga yun, ano? Kasi ito ay may kinalaman din sa ating emotional intelligence. Hindi lang dapat IQ, ano? Dapat EQ din. At syempre, ang pagiging ang accountability din mga bata ay tumutukoy sa kung paano natin haharapin yung mga consequences na kaagapay, ano, ng mga pagkakamali na nagawa natin. Syempre, kapag ikaw ay nagsinungaling, halimbawa na lang, nagsinungaling ka, you have to face the consequences of your action. Una, aminin mo na nagsinungaling ka. Pangalawa, syempre, mga ngako kang hindi mo na ito uulitin. At kung ang consequence ng action na ginawa mo na ikaw ay nagsinungaling, kunyari na lang, ano, sa baon na lang o sa allowance mo sa school, nagsinungaling ka, sabi mo may bibilhin kang project, wala naman talaga. Eh dahil nalaman ni mommy, may consequence ka ngayon. Isang linggo, wala kang baong pera, puro pagkain lang. So malulungkot ka ngayon, wala ka ng pambili sa kantin, pero yun yung consequence ng action na ginawa mo. At kailangan mo itong harapin para madisiplina ka. So you have to face the consequences of your actions. Kung ano man yung parusa o kung ano man yung sasabihin sa'yo ng iyong nasaktan o pinagsinungalingan, ay haharapin mo yun ng buong puso dahil ikaw naman ang unang may kasalanan nito. At panghuli mga bata, kasama na rin o kaugnay na rin ang sinabi ko sa kanina, you have to take clear steps to fix the problem. Hindi lang siya natatapos sa nag-sorry ka. Mommy, sorry, nagsinungaling ako. Wala naman talaga kaming project sa school. Ganun na lang ba yun? Siyempre, you have to take the clear steps to fix the problem. Una na dyan, kung ano man yung consequence na binigay ni mommy, buong puso mo yung yayakapin. At siyempre, itatanim mo sa utak mo na hinding-hindi mo na ito uulitin pa. Marami kasing mga bata, no, na talagang minsan ay nakakalimutan nilang aminin yung kanilang pagkakamali. Hindi naman dahilan na dahil bata ka pa. Alam naman na natin kung ano yung tama at mali. Maling magsinungaling, maling mag-cheat, maling makasakit, maling sumigaw kina mommy and daddy at kay teacher. Maling kumuha ng mga gamit na hindi sa'yo. Maling magkalat, lalo na sa mga pampublikong lugar. At kapag nagawa mo itong mga bagay na ito, kailangan maging accountable ka sa kung ano man yung pagkakamali na iyong ginawa. Para mas maging maganda at mahusay na mamamayan ka ng inyong komunidad. Pinag-aralan naman natin yan, di ba, noong nakaraan, yung mga do's and don'ts, kung ano yung mga right thing to do at yung wrong things to do. At alam naman na ninyo kung ano yung pagkakaiba ng dalawa, hindi ba? So kung ano yung mali at yung nagawa, kailangan maging responsable ka, panindigan mo ito, mag-sorry ka, at lahat ng mga pagbabago na kailangan mong gawin ay gawin mo. Ito rin ay para sa ikagaganda ng relasyon mo sa iba, hindi lang kina mommy, daddy, pati na rin sa iyong mga kaibigan at kaklase. Sana mga bata ay tumanim sa inyong isipan at puso yung ating lesson of the day. Napakahalaga niyan, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kailangan ay mas maging responsable tayo sa lahat ng ating ginagawa. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Huwag ninyong ililipat ang inyong mga istasyon. Dito pa rin sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
23: Aba, ayos to.

0: sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online. Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
1: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
0: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Okay, class. Recess. Break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
3: Hachi!
5: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
0: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
0: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
1: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
0: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
0: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
1: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
0: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also

0: So the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Mga bata, dito naman sa sa susunod na bahagi ng ating lessons ngayong umagang ito. Hindi mawawala syempre ang ating kwentong pambata. At ngayon, ang ibabahagi natin, isa sa mga paboritong kwento natin dito sa School on the Air, ang kwento na ibinahagi natin mga kaibigan mula sa Quezon City Public Library. Handa na ba kayo? Sabay-sabay tayo makinig mula sa pagsasalaysay ni Miss Mariza Chico, siyang head ng QCPL. Ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayon, Sandosenang Sapatos. Dito lang yan sa School on the Air.
5: Sapatero si Tatay. Kilalang kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni Tatay ang mga sapatos na gawang Marikina. Matibay, pulido at malikhain ang mga disenyo ng kanyang mga sapatos. Paano mo ba naiisip ang ganyang mga estilo? Kay gaganda. Siguro, dinadalaw ka ng musa ng mga sapatos at swelas. Parang may magic ang iyong kamay. Sa lahat ng papuri, matipid na ngingiti lamang si Tatay. Tahimik na tao si Tatay, bihirang magsalita. Lumaki ako sa piling ng mga sapatos na gawa ni Tatay. Madalas na kinaiinggitan ako ng mga kalaro at kaklasiko. Buti raw at sapatero ang Tatay ko. Lagi tuloy bago ang sapatos ko kapag pasukan, kapag Pasko, kapag birthday ko, o kung nakakatanggap ako ng honor sa klase. Ginagawa pa ako ng ekstrang sapatos ni Tatay kapag may mga tira-tirang balat at tela. Buti ka pa, Karina. Laging bago ang sapatos mo. Ako, lagi na lang pamana ng ate ko. Sa akin napupunta lahat ng pinagliitan niya. Himutok ng isang kaklase. Nasa grade 2 na ako nang muling magbuntis si nanay. Kay tagal naming hinintay na magkaroon ako ng kapatid. Sabi ng lola ko, sinagot na raw na ang matagal nilang panalangin na masundan ako. Naku, magkakaroon na pala ako ng kahati sa mga sapatos. Pero, di bale, dalawa na kaming igagawa ni Tatay ng sapatos ngayon. Habang nasa tiyan pa si baby, narinig kong nag-uusap sina tatay at nanay. Nagpa-check up ako kanina. Sabi ng doktora, babae raw ang magiging anak natin. Talaga? Kung babae nga, pag-aaralin natin ng ballet. Gusto kong magkaroon ng anak na ballet dancer. Ngayon pa lang ay pag-aaralan ko ng gumawa ng mga sapatos na pang ballet, sabi ni tatay. Pero hindi lahat ng pangarap ni tatay ay natupad. Nagulat kaming lahat nang makita ang bago kong kapatid. Wala itong paa. Ipinanganak na putol ang dalawang paa. Nakarinig kami ng kung ano-anong chismis dahil sa kapansanan ng kapatid ko. Siguro raw ay binalak na ipalaglag ni nanay ang kapatid ko kaya kulang-kulang ang parte ng katawan. Nilusaw raw ng mga mapinsalang gamot ang kanyang mga paa. Isinumpa raw ng mga diwata ng sapato si tatay dahil mahal na itong sumingil sa mga pasadyang sapatos. O baka raw ipinaglihi si Susi sa manika. Nanay, bakit po ba walang paa si Susi? Nagkaroon kasi ako ng impeksyon, anak. Nahawa ako ng German measles habang ipinagbubuntis ko pa lang ang kapatid mo. At iyon ang naging epekto. Malungkot na kwento ni nanay. Hindi na magiging ballet dancer ang kapatid ko? Malulungkot si tatay. Araw-araw, ganun ang naiisip ko kapag nakikita ko na walang paa si Susi. Kaya pinilit ko si nanay na pag-aralin ako sa isang ballet school. Dati kasi ayaw kong mag-ballet. Pero, Mrs., bakit hindi niyo po subukang i-enroll si Karina sa piano? O sa painting? O sa bandurya class? Hindi yata talagang para sa kanya ang pagsasayaw. Sabi kay nanay ng teacher ko sa ballet. Nalungkot ako. Hindi para sa akin, kundi para kina tatay at Susi at sa mga pangarap na masyadong mailap. Saksi ako kung paanong minahal ni si Susi ni tatay at nanay. Walang pwedeng manloko kay bunso. Minsan, habang kami ay nagpipiknik sa parke, may isang mama na nakakita kay Susi. Tingnan nyo oh, pwedeng pangkarnabal yung bata. At itinuro nito si Susi. Biglang namula si tatay sa narinig. Tumikom ang mga kamao at noon ko lang nakitang nagsalubong ang mga kilay ni tatay. Anong problema mo, ha? Muntik na niyang suntukin ang lalaki. Mabutit, napigilan siya ni nanay. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, narinig kong kinakausap ni tatay si Susi. Anak, hindi baling kulang ang mga paa mo. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Alam naming special ka sa mata ng Diyos. Mas mahalaga sa amin na lumaki kang mabuting tao at buo ang tiwala sa sarili. Masuyo niya itong hinalikan. Hindi tumigil sa tatay sa paglikha ng sapatos para sa akin. Pero napansin ko kapag sinusukatan niya ang paa ko, napapabuntong hininga siya. Pagkatapos ay titingin sa kuna. Sayang, bunso, di mo mararanasang isuot ang magagarang sapatos na gawa ni tatay. Bulong ko kay Susi. Lumaki kami ni Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paa para makapaglaro kami. Marami namang laro na di nangangailangan ng paa. Lagi nga niya akong tinatalo sa sungka, jackstone, scrabble at pitikbulag. Ako ang tagapagtanggol niya kapag may nanunukso sa kanya. Ako ang tagatulak ng wheelchair niya at ako ang ate na alalay. Noon ko natuklasan na marami kaming pagkakatulad. Parehong mas magaling ang aming mga kamay kaysa aming mga paa. Ako sa pagpipinta, siya sa pagsusulat ng mga kwento. At oo nga pala, si tatay, kamay rin ang magaling sa kanya. Minsan, ginising ako ni Susie. Sabi niya na naginip siya ng isang pambihirang sapatos. Napakaganda raw nito sa kanyang mga paa. May paa siya sa panaginip? Gulat na tanong ko sa sarili. Maniwala ka ate, kay ganda ng sapatos sa panaginip ko. Kulay dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Magbe-birthday siya noon. At napansin ko tuwing nalalapit na ang kanyang kaarawan, nananaginip siya ng mga sapatos. Ate, nanaginip na naman ako ng sapatos. Kulay pula ito na velvet at may malaking bakel sa tagiliran. Binanggit din niya sa akin ang sapatos na kulay asul na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri ng paa niya. Ang sapatos na puti na may kaunting takong at may ribbon na pula. Ang sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin. Ang sandalyas na parang lambat. Ang kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Manghang-mangha ako sa kung paanong natatandaan niya, maski ang pinakamaliliit na detalye ng mga sapatos. Ang disenyong bulaklak, ribbon, butones, sequins, beads o bakel. Inaangkin niya ang mga sapatos na yan. Ate, paglaki ko, susulat ako ng mga kwento tungkol sa mga sapatos na napanaginipan ko. Ikaw ang magdo-drawing, ha? Paglipas ng ilang taon, namahinga na si tatay sa paggawa ng mga sapatos. Gumagawa na lamang siya ng sapatos para sa mga suking di matanggihan. Noong nagdao siya ng kaarawan, niregaluhan ko siya ng isa kong painting na may nakapintang isang pares ng maugat na kamay na lumilikha ng sapatos. Binigyan naman siya ni Susie ng isang music box na may sumasayaw na ballet dancer. Pinasaya niyo ang tatay niyo, sabi ni nanay. Pagkatapos noon, naging sakitin na si tatay. 12 taon si Susie nang pumanaw si tatay. Isang araw, hindi sinasadyay na paggawi ako sa bodega. Nahalungkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay ampunan. Sa paghahalughog, nabuksan ko ang isang kahong mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Naglalaman ito ng maliliit na kahon. Mga kahon ng sapatos na maingat na nakasalansan. Para kanino ang mga sapatos? May umorder ba na hindi na i-deliver? Tanong ko sa sarili. Pero nang masdan ko ang mga pares ng sapatos na yon, nagulat ako. Taglay na mga sapatos ang pinakamahuhusay na disenyo ni tatay. Iba-iba ang sukat ng mga ito. May sapatos na pang baby, may sapatos na pambinyag, may pampasyal, may pampasok sa eskwelahan, may pansimba, may sapatos na pangdalagita. lalo akong nagulat nang mabasa ang kanyang dedication sa nakasabit na papel. Para sa pinakamamahal kong susi, alay sa kanyang unang kaarawan. Inisa-isa ko ang mga kahon. Lahat ng sapatos na nandoon ay para kay Susi. Di yata't iginagawa ni tatay si Susi ng mga sapatos? Para kay Susi, lugod ng aking buhay sa pagsapit niya ng 7th kaarawan. Taon-taon, hindi pumalya si tatay sa paglikha ng sapatos sa tuwing magdaraos ng kaarawan si Susi. Sandusen ng sapatos lahat-lahat. Handog ko sa mahal kong bunso sa kanyang 12th kaarawan. Napaiyak ako nang makita ko ang mga sapatos. Hindi ko akalain ganun pala kalalim magmahal si tatay. Binitbit ko ang sandusen ng sapatos at ipinakita ko kina nanay at Susi. Hindi ko alam na may ginawa siyang sapatos para sa iyo, Susi. Namuo ang luha ng sa mga mata ni nanay. Inilihim niya sa akin ang mga sapatos. Ate, ito ang mga sapatos na napanaginipan ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Susi habang isa-isang hinahaplos ang mga sapatos. Ha? Noon ko lang naalala ang mga sapatos na ikinukwento ni Susi. Dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap, kulay pulang velvet na may malaking bakel sa tagiliran, asul na sapatos na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri, kulay puti na may kaunting takong at may ribbon na pula, sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin, sandalyas na parang lambat, kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Naisip ko, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susi para may pasuot sa kanya ang mga sapatos? Hindi ko tiyak. Ang tiyak ko lang, hindi perpekto ang buhay na ito. Gaya ng hindi perpekto ang pagkalikha sa kapatid ko. Pero may mga perpektong sandali. Gaya ng mga sandaling nililikha ni tatay ang mga pinakamagagarang sapatos para kay Susi. At dito po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Sandusen ng Sapatos. Kwento ni Luis Pigat Maitan, guhit ni Beth Parocha Doctolero at inilathala ng OMF Literature para sa Hiyas.
4: Maraming salamat ano sa Quezon City Public Library para sa napakagandang kwento na yan, Sandusen ng Sapatos. Ito ay tumutukoy ano sa pagmamahal ng magulang sa kanyang anak at ganoon din naman ang anak sa kanyang magulang. At sana may aral na natutunan kayo mula sa kwento na ito. At muli, yan po ay isinalaysay ni Ms. Mariza Chico, ang head ng QCPL Quezon City Public Library.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Okay class, recess, break time.
7: Yay! Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
9: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
7: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
7: Naku, nakakatakot naman po!
8: Sige po! Maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon, Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Samantala, para bago tayo magtapos para sa episode natin ngayong umagang ito, sa huling bahagi ng ating lessons, meron lamang tayong inspirasyon na panonoorin. Pakikinggan natin yung kwento ni Lola Lolita Escal. Isa siyang 69-year-old at sabi nga, it's never too late to learn. At kapupulutan talaga to ng inspirasyon ng mga estudyante dahil sa kanyang edad, kahit na senior citizen na si Lola Lolita, age is just a number talaga, dahil pagdating sa pag-abot ng mga pangarap nang bumalik siya sa pag-aaral, ay nakamit niya ito sa pamamagitan ng Alternative Learning System o yung ALS program ng DepEd. So sabay-sabay nating panoorin ang kwento ni Lola Lolita Escal. Ito ay mula sa official social media page ng DepEd Philippines.
11: Pero gusto niyo po talagang makatapos dati?
12: Hindi. Nakita ko yung pamilya ko, tulungan ko na lang. Sa hirap na kasi, hindi ko na iniisip na mag-aral ako. Gusto ko na lang kumita. Ang edad ko nung nag-enroll ako sa ALS, nasa 63. Ang pasok ko dun sa ALS, half day o pang umaga lang. Yung subject na tinuturo sa akin ay mga anim.
11: Ano yung paborito nyo noon sa subject?
12: Math. Nahirapan ako nung na-accidente ako. Dahil nung na-accidente ako 2020, isang taon akong nabitridin. So, lahat ng pinag-aralan ko sa school, sa bahay ko na ginagawa. Yung anak ko, Mama, tumigil ka na nga dyan. Sabi ko, hindi. Kailangan ituloy ko ito. Umpisahan ko na eh.
13: Napaka-aktibo. Makikita mo sa kanya na magaling. Nakita ko sa kanya yung giganting pangarap.
12: Yung sa ALS, ang maganda sa kanila, yung sabay-sabay umangat. Magkakaiba ng level eh. May elementary, may lahat na, nandun na ng level. Pero sabay-sabay umangat. Yan ang maganda doon. Na maayos ang pagkakagawa nila.
13: Hindi hadlang ang nakaraan, hindi hadlang ang edad para ikay makatapos ng pag-aaral. Narito ang ALS, handang tumanggap.
4: Maraming salamat sa DepEd Philippines sa napakagandang paalala at inspirasyon na yan para sa lahat ng mga estudyante. Yeah. Tingnan nyo naman si nanay, senior citizen na. Kung tutusin, malabo na ang mata, mahina na ang pandinig. Pero tuloy-tuloy pa rin pag-aaral. Much more pa kayo ng mga bata. Mas kailangan nating pagbutihin at mas kailangan nating ibigay lahat ng lakas at oras natin sa ating edukasyon. At sa pamagitan niyan, it's thank you time na sa lahat ng mga nakasama natin ngayong umaga. Maraming salamat. Miss Camille Umali, Miss Rona Esperanza, at dumating na rin, ayan si Miss Marichal Malimban. Maraming salamat. At bukas muli, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning, mga bata, ang School on the Air. Maraming salamat at ingat kayo.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Tangi kong pag-ibig.
16: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
17: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
22: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
23: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
22: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
23: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
22: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
23: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
22: Ay! Ang dami pa lang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
23: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
17: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, target sa digital payments naabot na ng Pilipinas matapos pumalo sa 64.7% noong 2025 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Maiulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
2: Umakyat sa 64.7% ang kabuuang digital payments noong 2025. Ipinapakita nito na patuloy ang paglipat ng mga Pilipino sa mas mabilis at mas convenient na e-payment dahilan upang maabot ang target range para sa taong 2023 to 2028. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang antas noong 2025 ay pasok sa 60-7% target ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Paliwanag ni BSP Governor Eli Remolona, patuloy na nakikipagtulungan ng BSP sa industriya at mga kasosyo ng pamahalaan upang palawakin ang digital payments para mas pakinabangan ito ng Pilipino at buong ekonomiya. Anyang malaking bahagi ng paglaking ito ang interoperability o ang pagtiyak na ang dumaraming negosyo at service providers ay tumatanggap ng digital payments. Inaasahan din ng BSP na magpapatuloy ang momentum ng digital payments sa tulong ng mga patakarang naglalayong gawing mas madaling ma-access at mas abot kaya ang mga e-payments. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, panibagong perjury case laban kay Ramil Madriaga hindi hadlang sa pagtestigo sa impeachment trial ayon sa prosecution. Para sa detalye, pakinggan natin si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Hindi magiging hadlang ang bagong kasong perjury laman kay Ramil Madriaga para maisanang pa rin siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi magiging batayanan at punang reklamo sa desisyon kung tatawagin pa nila si Madriaga sa witness stand. Ang yatanging pangangailangan sa kanyang testimonya ang kanilang pagbabatayan, partikular kung may maihahayag pa siyang ebidensyang hindi na itatag ng mga naunang testigo kaunay sa Article 1 na umali-maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Tolosa na nire-review ng prosekusyon ang kanilang witness line-up matapos ang bawat pagtestigo upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya at hindi na mapahaba pa ang paglilitis. Kung mapapagpasyahan na mahalaga pa rin ang salaysay ni Madriaga, ilalagay pa rin siya sa witness stand sa harap ng mga senator judge. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Senator Ping Lacson kinwestiyon ang tig 180 milyon na pesos na alokasyon para sa evacuation centers sa bawat rehiyon. Para sa detalye, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Kwenestyon ni Senador Ping Lacson ng uniform o magkakaparehong 180 million pesos na inilaan para sa evacuation centers sa bawat isa sa 17 na rehiyon sa bansa. Nakaabot anya ng mahigit 3 billion pesos sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Lacson, walang malinaw na detalye na nakasaad sa National Expenditure Program o NEP kung saan itatayo ang mga evacuation center at kung nakabatay ba sa aktual na pangangailangan ng bawat rehiyon ang pondo. Duda rin ang Senador kung may isinagawang pag-aaral bago pantay-pantay na ilaan ang 180 milyon pesos sa bawat rehiyon. Samantala, sinabi ni Lacson na sinusuri rin nila ang malalaking bahagi ng budget na para sa ayuda o social services dahil posibleng maging masyadong nakataon ang 2027 budget sa ayuda sa halip na pangmatagalang development. Anya, walang masama sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan pero dapat tiyaking may sapat ding pondo para sa mga programang magbibigay ng pangmatagalang pag-unlad. Sinabi rin ni Lacson na tinitingnan nilang mabuti kung may mga provision sa panukalang budget na maaaring magamit sa politika o kampanya bago ang 2028 national elections. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Ateneo de Manila University nakikidalamhati sa komunidad ng Ateneo de Zamboanga. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nagpaabot ng pakikisimpatiya ang Ateneo de Manila University sa komunidad ng Ateneo de Zamboanga University at sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa insidente ng karahasan sa eskwelahan nitong Martes. Sa isang pahayag, ipinaabot ng Ateneo de Manila ang pakikiisa at panalangin para sa buong komunidad ng ADZU. Kanyan ay mariing kinundin na ng ADMU ang walang saysay ng karahasan na kumitil sa buhay ng mga miyembro ng komunidad ng ADZU at hiniling ang mabilis na paggaling ng mga nasugatan. Nanawagan din ang pamantasan sa mga otoridad na agad imbestiga ng insidente para bigyang linaw ang nangyari at mapanagot ang mga responsable. Nakakabahalaan nila kung paano nakakarating ang mga mapanganib na armas sa mga institusyong para sa pagkatuto at paghubog ng kabataan. Binigyang diin din ng Ateneo de Manila na dapat manatiling ligtas na lugar ang mga paaralan para sa mga mag-aaral at guro. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, mahigit 600 milyong pisong ayuda na ipamahagi sa 260,000 ng mga magsasaka at mangingisda sa Bicol. Mula naman sa Radyo Pilipinas Albay, may ulat si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Umabot na sa mahigit 600 milyon pesos ang cash assistance na naipamahagi ng Department of Agriculture Bicol sa dinatayang 260,000 na mga magsasaka at mangingisda sa Bicol Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program ngayong taon. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Gorin, nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 pesos na ayuda na makatutulong sa kanilang operasyon at produksyon, lalo na sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Bukod sa cash assistance, patuloy din ang DA Bicol sa pamamahagi ng farm inputs, farm machinery at livestock assistance sa mga asosasyon at sektor na lubhang naapektuhan ng habagat sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Guarina na naghahanda na rin ang DA Bicol sa posibleng epekto ng El Nino na ayon sa pagtataya ng pag-asa ay maaaring maranasan sa pagitan ng Oktubre at Disyembre. Ang mga programa at paghahandang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang food security, suportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan at tiyaking may agarang tulong ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng gastusin, kalamidad at iba pang hamon sa kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 9 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Cafe.
1: Learning from home, playing the boring.
0: Radio Magazine. 12:78 a.m.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 12:78 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
7: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.

0: isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung AKA Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our SOCMED and email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. What is PBS Receiver? Again, it's a mobile app kung saan pwede nyo mapakinggan hindi lamang ang central stations. Gayun din po ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At available, downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user and sa App Store po kung kayo ay Apple or iOS user. So, syempre, bukod po sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayo napapakinggan dito sa PBS Receiver app. And at the same time, kasabayan itong napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming. And aside from those, mga mare, mga pare, inaanayahan ko rin po kayo na bisitahin ang ating website. Dito po, mababasa ninyo ang mga articles, ang mga feature stories na isinulat hindi lamang po ng inyong lingkod, gayon din, ng mga kasamahan natin dito nga po sa Radyo Magazine. Please visit radiofilipinas.ph/radiomagazine dahil tayo nga po ang The General Information Station. So, lahat po ng mga trends, viral stories, trending stories ay matatagpuan or mababasa po dito. So, para sa mga mahilig magbasa dyan, lalong-lalo na ng mga lathalain ng feature stories, ito na po ang pagkakataon ninyo. Again, visit radiofilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, ang oras natin exactly 9:15 in the morning. At ngayon nga po ay araw na ng Wednesday. Miyerkules na po mga mare, mga pare. It's August 19, 2026. And of course, para po sa mga kumare at kumpare nating nakatutok, nakikinig, nanonood ngayon, inaanayan ko po kayo na magdala ng mga pananggalang sa ulan. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga pagulang nararanasan. Recently lang ay ito lang actually kani-kanina lang nag-alarm na naman si NDRRMC, nasa red alert na nga po ang Metro Manila at ang mga karatig lugar, Bulacan, Pampanga at iba pa. So ito po inaasahan na magdudulot ng malakas, hindi lang na pag-ulan, kundi malakas na hangin. So again, pinag-iingat po natin ang lahat. Stay safe, stay dry, mga mare, mga pare. Kung di naman po kinakailangang lumabas, ay manatili na lang po sa inyong mga tahanan. And of course, ang reminder po natin palagi ay manatiling nakatutok sa mga weather forecasts na pinagkakatiwalaan din natin. Syempre, number one ang pag-asa. Para po updated tayo. And syempre, makinig kayo sa inyong local government units sa kung ano ba yung dapat gawin sa inyong mga lugar, sa inyong mga probinsya. Para po, syempre, safe rin tayo kung kinakailangan na mag-evacuate. Sundin po natin sila. And syempre, yung mga gamit natin, i-secure natin. Kung pwede itaas, hanggat hindi tumataas yung tubig, baha yung mga gamit yung itaas natin. Better late, diba? Or better be early than late. Kung halimbawa man, sabi nga nila, mas okay na yun, kung halimbawa man na ibabalik mo naman sa dati yung gamit mo. Minsan kasi may ganun eh. Diba, hintayin mo pa munang tumaas yung tubig baha bago mo i-move yung gamit. Kasi ang katwiran ng iba, mabigat, mahirap i-move. That's true. Diba? Pero minsan sa adrenaline rush na rin eh. May mga pagkakataon na yung ref, yung tipong bigat-bigat ng ref, but because of the adrenaline rush, ay mabubuhat mo talaga eh, kahit isa o dalawang tao lang kayo. So, pero wag na natin hintayin yung ganun, diba? Mas okay na maiangat na yung mga pwede iangat, even yung mga pets natin, mga mare, mga pare, wag natin kalilimutan. Ano, dalhin po natin sila kung saan man tayo lilikas. Kung hindi pwede, again, ang reminder natin, wag pong ikulong, wag silang itali, dahil may instinct sila, kaya po nilang lumangoy. Ano? Kasi kung ikukulong po natin sila or itatali, mas mataas yung chance na hindi sila makasurvive. Pero kung sila ay malaya, ano, kung tumaas man yung tubig, wag naman sana. Pero worst case scenario, diba, ay pwede silang makalangoy, pwede silang makamove, makalikas sa mas safe na lugar. Alright, it's 9:18 in the morning and ngayon nga pong umagang ito, mga mare, mga pare, ay atin na, finally, atin na pong mapapanood, masusubaybayan itong panayam natin with the Filipino band Artemis. Mga mare, mga pare, natatandaan niyo ba? Diba nung mga nakaraang araw ay ilang beses natin na napapyawan itong grupong ito. Sila nga po ano, ay Filipino band na nagpe-perform usually sa mga gig, ano, 'di ba? We talk about itong gig culture sa Pilipinas. And I think na pag-usapan din natin sa kung ano ba yung pagiging passionate versus practical in life, 'di ba? Kasi especially when it comes to music, I think madalas naman nating nababanggit, 'di ba? It's really hard pag sa musika, mundo ng musika o sa industriya ng musika, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may gig or may album, may music release, 'di ba? So depende pa 'yan sa mga makikinig sa iyo kung they will support you ba? Or people will support you, but sometimes it's siguro hindi ganun ano, kalawak yung audience na nakakapakinig sa atin. So it's hard kasi, diba, bilang isang musician, bilang isang performer, sometimes you won't know kung ito ba yung tipong papasukin mong landas para mabuhay ka at ang pamilyang bubuhayin mo or binubuhay mo, 'di ba? That's the big question. Pero ito nga po ano, yung naging pre-recorded. Ito po ay pre-recorded na ano kasi finally ano, matutuloy na nga po itong panayam natin. Actually, natuloy na. So, you would just have to watch and listen to this. Pero bago po 'yan, syempre ito po ano, nakasama natin sina Ariel, Timmy Ramirez Guba, ayan, ganyan din si Joshua Reyes at si Wilfredo Casciano. So sila po yung tatlong nakapanayam natin, tatlong band members. Sabi nila parang kulang pa, kung tama yung pagkakatanda ko, ano, kulang pa yung band members, but currently as of the moment sila yung mainstay talaga sa kanilang band. And with that, mga mare, mga pare, hindi ko na nga po patatagalin pa at panoorin at pakinggan po natin ang naging panayam sa Filipino band na Artemis.

0: Alright, ayan mga mare, mga pare, ano ang naging panayam natin kasama nga po ang bandang Artemis. Diba nakakatawa na mapakinggan yung kwento kung paano nabuo yung banda nila and at the same time ano mapakinggan itong apong talentong Pilipinos. Hopefully, ano mas marami pang talented Filipino musicians, performers, artists ano ang atin pong suportahan at invite ano dito nga po sa mga events natin or kung kahit ano man pong ganap ano sabi nga na Artemis mapadebuman last night quote and quote sabi niya nila diba ay pwedeng-pwede silang imbitahan. And with that mga mare, mga pare, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Thank you so much po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok sa ating programa. Thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes or Julius Ungab, Camilo Malirones Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programa Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan.
16: 66 Information.
18: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
14: Pilipinas.
0: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
17: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
0: Para sa ulo ng ating mga balita, Bartolez Solon nanawagan sa dagdag na pondo sa sektor ng edukasyon matapos ang Zamboanga shooting. May ulat si Kathleen Forbes.
17: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
19: Hiniling ni Acting Chair Bartolez Representative Antonio Tino na dagdagan ng pondo para sa education sector kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay Tino, hindi dapat makompromiso ng budget cuts yung kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Giit niya, kailangan magkaroon ng sapat na guidance counselors, school nurses at support personnel sa bawat paaralan, bukod pa sa pagtatayo ng mga silid-aralan upang mabawasan ang overcrowding. Nanawanga din ang mambabatas para sa mas malaking pondo para sa mental health at psychosocial support programs para sa paaralan at komunidad. Di initinyo na ang tunay na school safety ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na public investment at hindi lamang dagdag na presensya ng mga pulis sa paaralan. Mas kailangan anya ng mga estudyante ang mga gurong may sapat na oras para sa kanila at counselors na handang makinig sa kanilang mga problema. Mungkahi rin niyang palakasin ang edukasyon tungkol sa human rights, social responsibility at pagpapahalaga sa sarili bilang bahagi ng pag-iwas sa karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, DSWD-NCR nakapaglaan na ng higit 41 million pesos na tulong sa mga apektado ng pagbaha sa Metro Manila. Patuloy na nakatutok ang DSWD-NCR sa mga residente na patuloy na binabaha sa Metro Manila sa pakikipag or sa pinakahuling tala ng DSWD. Nakapagpaabot na ito ng 41.2 million pesos na halaga ng tulong para sa apektadong residente bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Nakapaghatid na rin ng DSWD Field Office NCR katuwang ang mga LGU ng kabuuang 46,089 family food packs at 7,200 ready-to-eat food boxes bilang resource augmentation. Samantala, aabot pa sa 2,686 na pamilya o katumbas ng 7,840 individual ang lumikas at kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang agarang pagtugon at paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagbaha. Samantala, para sa iba pang balita, ilang mga tanggapan na may kaugnayan sa social services at healthcare sa Makati City na nanatiling bukas ayon sa lokal na pamahalaan ng Makati. Nananatiling bukas ang ilang mga tanggapan ng Makati City LGU na may kaugnayan sa social services para sa mga residente na nangangailangan ng ilang mga serbisyo ng pamahalaan. Sa isang advisory ng Makati City LGU, nananatiling bukas ang mga tanggapan ng Barangay Health Centers, Hospital ng Makati, Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety Department, Makati Action Center, Department of Environmental Services, Department of Engineering and Public Works, Makati Social and Welfare Department, panging ang Veterinary Services Department, and Meat Expansion. Ayon sa Makati City LGU, ito'y upang handa ang lungsod sa anumang hamon ng sakuna at pangangailangan ng atensyon ng medikal sa mga residente. Magpapatupad naman sila ng skeletal workforce sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Ang ulat na yan ay hatid ni AJ Ignacio. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
20: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo
24: World Class na tanawin. Explore na natin.
25: Love the Philippines.
26: Likhang sining na proudly Pinoy.
27: Inflex na yan.
18: Radyo Magazine
11: 1278.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
3: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
30: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ang oras natin, 9 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
11: Pasyal Pinas!
31: Pasyal!
11: Pasyal Pinas!
31: Pasyal Pinas!
11: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
14: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more.
14: Pasyal Pinas!
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
18: Love the Philippines!
11: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Miyerkules, August 19, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer, si Mr. Jared Moreno. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre po yan ha, kaya i-download nyo na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more! Dahil ang amin pong mga na-i-interview at nakakakwentuhan sa aming programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamamagitan ng ating website radyopilipinas.ph/radyomagazine. Bisitahin nyo na po. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Lunes? Ay, sorry, Miyerkules pala. Lunes. Miyerkules na pala. Pasensya naman. Ay, baka isipin ng mga beses natin, replay tayo. Ah. Hindi ah, August 19 today, Miyerkules. Kamusta po kayo? Ako hindi ko alam bakit ganon. Hindi kasi maulan, mga beshies. Mag-ingat po ang ating mga, especially yung ating mga commuters ha. Magdala po kayo ng pananggalang sa ulan and make sure po na inyong daraanan ay hindi ho lubog sa baha. Dahil to be honest, dito po sa Quezon City ngayon, bagamat holiday din sa Quezon City dahil po ngayon ay Quezon Day, ay napakalakas ho ng mga pag-ulan this morning. Kaya mag-ingat po tayong lahat ha. Safety first, mga beshies, okay? Yung paglalamyerda, pwede naman niyang ipagpaliban eh. Mas importante po ang ating kaligtasan. Pero habang kayo po ay nakatutok sa inyong mga radyo at sa Facebook, today ay mamamasyal pa rin tayo. Dadalhin pa rin tayo sa iba't ibang mga tourist spots and destinations dito sa ating bansa. And dahil po day 2 na ng ating Filtoa and Pasyal Pinas special episodes, ito po ay para sa ating Manila Beyond the Usual Heritage and Halal Trails. Ngayong umaga po ay meron din tayong makakakwentuhan sa ating program. Ito po ay ang mga kaibigan natin mula mismo sa Museo del Galion. At this morning, kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ang partnership officer ng Museo del Galion, walang iba kundi si Miss Johanna Labitoria. Good morning, Miss Johanna. Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Hello, good morning, Ms. Hazel. Maulang umaga po sa ating lahat. I hope everyone is staying safe and dry.
0: Exactly, ma'am. Naku, napakaulan. Kaya po kahit ganun, masungit ang panahon, we are very happy na kayo po ay kasama namin dito sa Pasyal Pinas. Kasi ma'am, nung nagpunta ang Filtoa sa Museo del Galion, hindi ako nakasama. Ano ba naman yan? O, nagkasakit tayo. Kaya ngayon, very excited ako kasi gusto kong malaman yung istorya, yung kwento, at kung ano nga ba yung pwede nating makita dito po sa Museo del Galion. Ma'am, pag-usapan na natin, ano, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. For those who haven't visited yet, like me, ano, na hindi pa nakakapunta, ano nga ba itong Museo del Galion?
2: Okay, so sayang, Miss Hazel, next time makakapunta ka na.
0: Yes.
2: So it's my honor to introduce to you the Museo del Galion. So ang Museo del Galion ay isang makabagong museo na nakatuon sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang bansang pandagat at sa mahalagang papel nito sa Manila to Acapulco Galion Trade, yung mga pinag-aralan natin sa elementary school. At ito rin ang kauna-unahang experiential na museum dito sa Pilipinas. So sa pamamagitan ng museo, nais naming ikwento kung paano naging mahalagang tulay ang Pilipinas sa pagitan ng Asia, Amerika at Europa sa loob ng halos 250 years, no? Mm-hmm. So hindi lamang ito kwento tungkol sa kalakalan o sa mga barkong naglalakbay sa karagatan.
0: Mm-hmm.
2: Kwento rin ito ng pagpapalitan ng produkto, kultura, kaalaman, teknolohiya, tradisyon at mga ideya na humubog sa ating bansa. Sa madaling salita, nais naming ipakita na matagal lang konektado ang Pilipinas, no, sa buong mundo. At ang ating karagatan ay naging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pagkakikilanlan bilang isang Pilipino.
0: Ayan. So, yun yung pinaka-kwento ano, sa likod po nitong Museo del Galion. So, it's rooted talaga doon sa ating history, doon sa ating pakikipagkalakalan sa iba't ibang mga bansa na kagaya nga nang nabanggit ni Miss Johanna, no, na talagang doon nagsimula ano, yung ano natin, yung kultura natin, yung mga tradisyon nating mga Pilipino. At napakarami rin pong mga ideas, mga culture and tradition na nanggagawa galing naman mula sa mga nakakalakaran nating mga bansa, 'di ba? Na naka-impluwensya sa kung ano tayo ngayon bilang isang bansa. And ma'am, may mga naka-flash ngayon sa screen natin na mga photos and iba't iba hong makikita sa loob mismo ng Museo del Galion. Pero ano-ano nga po ba itong must-see exhibits, mga artifacts and installations na pwede ho naming i-expect sa pagbisita namin dito sa Museo del Galion?
2: Siyempre, hindi dapat palampasin yung aming Galion Espiritu Santo. Isa siyang life-size na representation ng isang 17th century na galion, no? Dito mas mauunawaan ng mga bisita kung gaano kalaki ang mga barkong naglalakbay sa pagitan ng Maynila at Acapulco at kung ano ang naging karanasan ng mga taong naglalayag sa mga ito. Mahalaga ring makita ang iba't ibang artifact, replika, mapa at instalasyon na nagpapakita ng mga produktong ipinagpapalit o mga kinakalakal at mga kulturang nagtatagpo sa rutang ito. Kabilang ang mga tela, yung mga pampalasa,
0: yes,
2: yung mga kagamitang pangkalakalan,
0: mm-hmm,
2: at iba pang bagay na nagpapakita ng lawak at ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bahagi ng mundo.
0: Mm-hmm.
2: Of course, meron din tayong mga life-size na balangay. Makikita natin sa mga fina-flash na pictures ngayon.
0: Right, yes. Mm-hmm.
2: Oo, at saka meron din tayong 360 degrees na video screen na talagang nagbibigay buhay sa kwento ng ating bansa, no? Kaya ang payo ko sa ating mga bisita, huwag lamang tumingin sa mga exhibit, damhin at sundan ang kwento ng paglalakbay, no?
0: Yan, very immersive, Miss Johanna, no? So, gaano kalaki itong museum po na ito? So, pag pumasok ho kami, mga gaano ho katagal para malibot namin yung buong lugar?
2: Actually, Ms. Hazel, 9,000 square meters po yung aming museum,
0: wow,
2: na may 4 levels.
0: Mm-hmm.
2: So, parang maximum 1 hour po, mabibisita nyo na po ang aming museum.
0: Yan. At isa po talaga, dun sa pinaka pinupuntahan ng ating mga visitors dyan sa Museo del Galion, eh yung replika nga po, yung life-size na mga bangka, balangay na meron ho kayo. So, yung pinakamalaki, ma'am, gaano siya kalaki?
2: Ang pinakamalaki po is yung galion mismo. So, it's 40 meters long, 30 meters high, and 10 meters wide.
0: Wow! And ito po ay pwedeng pasukin? Pwedeng sumampad mismo dun sa galyon?
2: Correct po, opo. Pwedeng pumasok mismo para ma-experience natin kung ano yung mga isinasakay nung galyon, galyon nung nakaraang panahon.
0: Yeah, I could only imagine kung gaano ito kasaya for kids, 'di ba? Kasi yung mga bata, syempre hindi naman everyday, kahit nga tayo matatanda eh, it's not everyday na nakakakita ho tayo ng mga lifestyles galyon kagaya po ng meron kayo dito sa Museo del Galyon. So talagang enjoyable for kids and kids at heart. Sabi nga nila, yung mga Filtawa members nag-enjoy eh sa Museo del Galyon eh. For sure, ang mga all ages po ay matutuwa dito sa museum na ito. Pero ma'am, ano po yung ina-expect or ano po yung dapat i-expect ng ating mga visitors from this museum experience? Paano nyo po ipinapakita, ika nga, in a very engaging way, yung storya ng Manila Acapulco Galleon Trade? Kasi sa books lang natin ito nababasa eh, di ba?
2: Yes, tama Ms. Hazel. So marami nga po kaming bisita na bumabalik no sa pagkabata nila kapag nakasakay na sila mismo sa galyon. Right. So, ang Museo del Galyon ay hindi lamang isang lugar kung saan mababasa yung mga impormasyon no, na nakasulat sa history. Layunin naming maranasan ng mga bisita ang kasaysayan. So, the keyword is experiential. No? So, gumagamit tayo ng mga makabagong teknolohiya, visual storytelling, interactive exhibits at immersive environments upang mas madaling paunawaan at maramdaman ang kwento ng Galleon Trade. So mas nilalapit namin ito no sa mga nakababata nating henerasyon. Halimbawa no sa halip na sabihin lamang na naglakbay ang mga galyon mula Maynila patungong Acapulco, nais naming maisip ng bisita na ano kaya yung pakiramdam na sumakay sa isang galyon? Ano yung mga produktong dala nito? Sino ang mga taong naglalakbay? At ano ang nangyayari kapag nagtagpo ang iba't ibang kultura sa isang paglalakbay? Sa ganitong paraan, nagiging mas personal at mas makabuluhan ang pag-aaral ng kasaysayan.
0: Diba? Ang gusto kong sinabi ni Miss Johanna, ano yung naramdaman? Kasi iba yung nakita mo lang dun sa na-feel mo eh, diba? Kapag yung mga bata, binuksan mo yung curiosity nila, iba't iba yung emotions na nire-release ng mga bata, diba? So, mas very experiential ito for them. And para may maramdaman sila dito sa bahagi ng kasaysayan natin na ito, eh, very important po yun sa pag-appreciate din nila doon sa ating history. Naku, magandang activity to, Miss Johanna. Marami po bang mga kids ang pumupunta sa Museo del Galyon?
2: Yes po. Halos lahat po ng bisita namin ay mga bata. Mm-hmm. So actually, 3-generational po ang aming mga visitors. So nagsisimula sa bata, sa nanay, tatay. Dinadala na din nila yung kanilang mga lolo at lola. At syempre, hindi rin mawawala yung gala ng mga barkada, gala ng mga companies. Mm-hmm. So lahat po talaga pwedeng pumunta sa Museo del Galyon.
0: Ayun. I know it's a very exciting experience para sa mga kids. Una sa lahat, kasi ang lalaki ng mga makikita nila. Tapos very modern ano, pero para po doon sa mga Gen Z na, yung mga medyo teens na, paano po ninyo hinihikayat sila din na pumunta rito at alamin yung bahagi ng kasaysayan natin sa pamamagitan po ng pagbisita sa Museo del Galyon?
2: Yan, syempre active kami sa aming mga social media pages, may mga iba-iba din kaming programa na hinihikayat namin silang pumunta. So may mga lecture workshops kami, cultural cocktail program. Wow. So lahat ng ito matatagpuan sa aming mga social media pages.
0: Ayan. Ang Museo del Galyon po ay merong verified Facebook account. Maaari nyo po yung bisitahin. Makikita nyo doon yung karamihan sa mga detalye na binabanggit sa atin ni Miss Johanna. Pero ma'am, para doon sa mga viewers and listeners natin, na curious, magkano po ba ang entrance fee dito sa Museo del Galyon? Ano po yung operating hours natin na yan? And ano po yung iba pang mga important information na dapat pong malaman ng mga turista no, sa kanilang pagbisita dito sa Museo del Galyon?
2: Ang Museo del Galyon ay bukas, Miyerkules hanggang Linggo, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. So ang standard na adult ticket rate ay 675 pesos at may mga discount naman para sa mga estudyante, PWD at senior citizens. So para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa ticket rates, sa mga espesyal na programa, guided tours at iba pang aktibidad, hinihikayat namin ang mga bisita na tignan ang aming mga official na social media pages at website bago bumisita dito sa museum. So in particular, ngayong Language at History Month,
0: yan.
2: Meron kaming 11th

0: na Biyernes, no? Ninoy Aquino Day.
1: Yes.
0: So naghahanda lang po kami para sa aming mga susunod pa na aktibidades. So sa in particular po sa Sunday, meron kaming lecture series naman. And then sa susunod na linggo, meron naman kaming baybayin workshop. And then, ayun po, meron din kaming mga cultural cocktail program.
1: Exciting. Naku, and sana gumanda na po ang panahon, ano, para yung mga beshies natin na gusto pong mag-join dito sa iba't ibang activities in line with the celebration of History Month dito po sa Museo del Galion. Eh, makasali naman. Kasi pagka umuulan, syempre, yung mga beshies natin medyo ayaw lumabas ng kani-kanilang tahanan for their safety. Ayan. Pero, ma'am, ano, paano naman po nakakatulong itong Museo del Galion sa pagpapalakas din ng ating tinatawag na cultural and heritage tourism sa Maynila? Kasi 'di ba, ma'am, yung Maynila, usually nane-neglect na siya ng mga turista. Nagiging gateway na lang siya nung pagpunta sa Boracay o kaya sa Cebu o kaya sa iba pang mga beach destination ng ating bansa. So, paano po nakaka-entice ng mga turista ang Museo del Galion para mag-stay din sila dito sa Metro?
0: Tama, no? So, ang Museo del Galion ay nagdaragdag ng isang mahalagang kwento sa tourism experience sa Maynila, no? Ang kwento ng Pilipinas bilang isang bansang pangkaragatan o maritime nation at ang mahalagang bahagi nito sa pandaigdigang kalakalan. So, kapag pinag-uusapan usually, Hazel, ang heritage tourism sa Maynila, no? Madalas nating naiisip na makasaysayang gusali lang o simbahan. Mm-hmm. Pero sa Museo del Galion, nais naming idagdag ang maritime heritage sa kwento ng lungsod at ng bansa. Napakalaga naman ang partnership namin sa PhilTOA dahil malaki ang papel ng mga tourism stakeholders natin at mga tour operators at travel agencies sa pagdadala o pagtatawid ng kwento at mensahe ng museo sa mas maraming tao. Sa pamamagitan ng partnership na ito, mas maipapakilala natin ang Museo del Galion bilang isang must-visit cultural and heritage destination sa Maynila at maisasama ito sa iba't ibang tourism itineraries para sa mga lokal at dayuhang bisita.
1: Yan. Kapag ka na isama na itong Museo del Galion dun sa itineraries ng ating mga visitors, mas lalalim yung appreciation nila, no, dun sa history ng ating bansa. Mapa local man yan or foreign tourist. And also, ma'am, ano, I understand ang Museo del Galion po ay nakapuesto dito sa SM Mall of Asia. At ito po ba ay permanent na or may time lamang, time limit lamang po ng pagstay ng Museo del Galion dito sa MOA?
0: Yes, Hazel. Permanent na kami dito. So, ito na ang aming tahanan.
1: That's great. Kaya ang mga beshies natin ay mas may maraming pagkakataon para bisitahin po ang Museo del Galion. And also, ma'am, yung paligid, dahil kayo po ay nasa isang mall, malaking mall, for sure yung mga beshies natin na naghahanap ng kakainan, ng pagpaparkingan, at iba pang activities, kumbaga, kumpleto na. Hindi na sila mag-worry dahil nasa iisang lugar na yung experience, food, and iba pang leisure activities na pwede nilang gawin.
0: Correct po, no? Accessible na po ang ating museum para sa lahat.
1: Yan. And also, ma'am, nabanggit nyo na po kanina yung inyong collaboration with PhilTOA. Kapag po ba ganito na yung mga tourism stakeholders natin magdadala ng turista dito po sa Museo del Galion, gaano po ito kahalaga? Hindi lang po para sa inyong museo, kundi para sa mga kababayan natin na mas makakaalam pa ng kultura at tradisyon natin mga Pilipino.
0: Yes, no. So napakahalaga ng ating mga tourism stakeholders, no, dahil kaakibat natin sila, no, sa pagpapatibay, no, ng ating tourism industry dito sa Pilipinas. So ito yung parang ating binabanner, no, sa mga iba't ibang bansa na ito tayo, ito yung pagkakakilanlan natin.
1: Right. And dahil nga po katuwang nyo na ang PhilTOA at ang mga miyembro nito, for sure marami po yung mga turista na dadalhin nila dito sa Museo del Galion. So, paano po tayo naghahanda naman doon po sa posibleng pagdagsari ng mga tourist sa inyong museum?
0: So, actually, ma'am, this August, extended ang aming hours.
1: Oh, wow.
0: So, yun po yung mga preparasyon na ginagawa namin, no, sa

0: welcome ng ating mga foreign and local tourists, no? Kasama
1: extended
0: din dyan yung ating mga field trips.
1: Ooh, okay. Extended, ma'am, meaning hanggang anong oras na po ang ano natin, ang operating hours natin?
0: Hanggang 8 PM na po tayo.
1: Ayun, ako ngayong August yan, mga beshies, ha. Hanggang 8 PM, pwede ho kayong mag-explore sa loob ng Museo del Galleon. Kanina, ma'am, nabanggit nyo na dapat very comfortable yung suot ng mga beshies natin dahil medyo malaki ang Museo del Galleon. Ano pa po yung iba nating paalala, reminders? Bawal ho bang hawakan ang ating mga artifacts? Ano po yung mga guidelines and policies natin para sa mga visitors?
0: Yes po. So may mga features lang po tayo sa museum na bawal hawakan, no. So ito yung ating mga artifacts. Pero may mga ibang exhibit din po na welcome naman po tayo to explore. So may makikita lang po kayo na signage kung bawal hawakan yung isang particular na bagay. And of course po, nasabi niyo na po, wear comfortable clothes, although wala naman pong dress code sa museum. At hindi lang po namin inaalaw yung pagdadala ng pagkain at tubig sa ating mga gallery.
1: Yan, malinaw yan, mga beshies, ha. Huwag na po kayong magdala ng food at yan po ay hindi papayagan inside the galleries. And with that, Miss Johanna, maraming salamat po sa panahon at oras na ibinahagi niyo po dito sa aming programang Pasyal Pinas. Bago ko ho kayo pakawalan this morning, please invite our viewers and listeners na isama po sa kanilang itineraries, sa kanilang pamamasyal dito sa Metro Manila, ang Museo del Galleon.
0: So inaanyayahan namin kayong lahat na tuklasin ang kwento ng Pilipinas sa Museo del Galleon. Kung kayo ay mahilig sa kasaysayan, interesado sa kultura at paglalakbay, naghahanap ng educational experience para sa pamilya, o nais lamang malaman kung paano naging konektado ang Pilipinas sa mundo, maraming kwento ang naghihintay dito para sa inyo. Maraming salamat po and we hope to see you here.
1: Thank you, ma'am. Nakasama po natin ang partnership officer ng Museo del Galleon, walang iba kundi si Miss Johanna Labitoria. Thank you again, ma'am, at mabuhay po kayo.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: World class na tanawin, explore na natin.
4: Love the Philippines,
3: likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influx na yan.
3: Radyo Magazine
5: 1278,
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
3: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influx na yan.
3: Radyo Magazine
16: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Nakakwentuhan natin mga beshi sa ating mga kaibigan mula po sa Museo del Galion. Ito po ay nakapuesto sa SM Mall of Asia at bukas po sila Wednesdays to Sundays. Ito po ay 10 a.m. to 7 p.m. At ngayon pong Friday ay muli po silang magbubukas. Ito po ay bilang paghahanda sa mga sunod-sunod nilang events, especially po ngayon ay ginugunitan natin ang History Month. And again, meron po silang Facebook page. Maaari nyo po yung bisitahin, Museo del Galion. At doon po nakapost yung kanilang mga events, mga upcoming events na pwede po nating salihan. Para sa mga beshies natin na nagtatanong, may nag-message kasi sa akin kung magkaano daw ba ang tickets dito sa Museo del Galion. Nabanggit na kanina ni Miss Johanna na ang ticket regular ticket rate ay 675 for adults. Pero kung kayo po ay mga bata below 18, 375. Children under 2 feet, libre po yan. Kung kayo naman po ay private school students, 375 din po. Public school students, 275 pesos. And kung kayo po ay licensed teachers, 275 pesos din po yan. Meron din po mga discounted rates available for our senior citizens, yung mga PWDs natin. Kinakailangan po ang valid ID para sa mga seniors, PWDs, students, and teachers. Kung meron ho kayong katanungan or kung gusto nyo rin pong mag-reserve or meron ho kayong mga clarification, maaari po kayong mag-email sa kanilang email address na discover@museodelgalion.org. O kaya naman, maaari nyo rin po silang i-contact sa numerong 0949-427-5254. Again, it's 0949-427-5254. Alright mga beshies, naku po, kahapon pinagkukwentuhan natin at nakasama rin po natin sa day 1 ng ating Filtowa and Pasyal Pinas episodes ang ating mga friends naman mula po sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Hindi na natin na-play yung ating meron akong info feature dahil gipit na sa oras ano, pero ngayon pong umagang ito, ihahabol natin para sa mga beshies natin na hindi pa ito napanood. Ay kami po mismo, personal na bumisita sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Ito po ay para alamin kung ano nga ba yung mga makikita doon at anyayahan ng ating mga viewers and listeners na bisitahin po ito para makita at makabili ng mga authentic Filipino products. Panoorin po natin ang video na ito. Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy,
12: May isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health, and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Ayan mga beshies, bisitahin niyo po ang Likhang Filipino Exhibition Halls. Pero make sure po na bibisita rin muna kayo sa kanilang Facebook page, dahil nag-uulan, meron ho sila mga announcement, paminsan-minsan na sarado po ang buong galleries dahil nga po sa masamang panahon. Kaya bago ho kayo pumunta at bumisita, i-check nyo muna ang kanilang mga social media pages. It's Likhang Filipino Exhibition Halls sa Facebook. Sa atin pong pagbabalik, bibigyang daan natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Ang oras natin, 10:44 ng umaga.
2: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 12:78 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: is a public service announcement.
9: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspension. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Batiin lang natin yung mga nag-comment sa ating Facebook Live today. Good morning kay Miss Jovi Caldejon. Meron siyang mga suggestions. Sabi niya, maganda raw sa mga bata yung Museo del Galion. Kids should be encouraged to visit museums and exhibit. Pumunta raw ng Museo del Galion on September 4 to 6. Tapos isabay na nila ang pagpasyal naman sa Philippine Travel Mart sa SMX kasi nasa iisang area sila. So, tuhog yung mga ganap. Hopefully lang, no, maganda yung panahon para mas marami po yung mga beshies natin na makapunta at maka-join. Sa punto pong ito, bigyang daan naman natin yung mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide. Unahin na po natin ang balitang turismo, hatid ng ating mga kaibigan mula sa Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Ipinakilala ang turismo at kulturang Pangasinense sa bansang Thailand. Mula Radyo Pilipinas, Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
3: Radyo Magazine. Report.
8: Itinampok ng lalawigan ng Pangasinan ang turismo at kulturang identidad nito sa Thailand Tourism Promotion and Trade Engagement Program na ginanap sa Chang International Circuit sa Buriram, Thailand. Pinangunahan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO kabilang ang Pangasinan sa mga opisyal na kinatawan ng Region 1 sa nasabing international event. Kasabay ito ng 2026 Isuzu Challenge Thailand at Youth Bowlers League 2026 na dinaluhan ang mga racing professional, opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor mula Thailand at iba pang ASEAN countries. Sa programa, itinampok ng Pangasinan ang mga tanyag na destinasyon, makukulay na festival at mga lokal na pagkain bilang hakbang para palawakin ang global reach ng lalawigan at makabuo ng strategic partnerships. Kinatawan ng PTCAO, tourism stakeholders at mga kinatawan ng Puerto del Sol Beach Resort and Hotel ang Pangasinan. Isinagawa ang partisipasyon sa suporta ng DOT Region 1 at ni Governor Ramon Gico III. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, para sa iba namang mga balita, Department of Migrant Workers o DMW Region 10, pangunahan ang nalalapit na Kabalika 2026 Conversation and Assistance for Migrant Workers. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
3: Radyo Magazine. Report.
11: Pangungunahan ng Department of Migrant Workers Region 10 ang Kabalika 2026 Conversation and Assistance Program for Migrant Workers idadaos sa lungsod ng Cagayan de Oro sa Agosto 24 kung saan titipunin ang Public Employment Service Office, Managers Association of the Philippines o PESOMAP, LGUs, Licensed Philippine Recruitment Agencies, OFW Beneficiaries at Partner Organizations para paigtingin ang kolaborasyon sa pagtataguyod ng kapakanan kalakanan at proteksyon ng mga Filipino migrant worker. Inaasahang dadaluhan okasyon ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac, USEC Bernard Olali at Assistant Secretary Jerome Alcantara. Kabahagi o kabilang sa mga aktibidad ay ang pagbibigay ng assistance sa pamamagitan ng agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW nangangailangan o action fund sa 247 beneficiary na kakahalaga ng mahigit 15 milyong piso. May tulong pangkabuhayan sa ilalim ng iba't ibang reintegration program. Tatangkilikin ang buy local sa mga OFW, tampok ang maproduktong lokal gawa ng mga OFW at itaguyod ang negosyong Pilipino. Sa pamamagitan ng Kabalika 2026, mapag-iibayo ng DMW10 ang ugnayan sa mga partner at patatagin ang pagtuon sa proteksyon at suporta nilalakbay ng mga OFW. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, 300 million peso na ospital itatayo sa Baler, Aurora matapos ang groundbreaking ceremony. Mula Radyo Pilipinas Tayog, may ulat si Leslie Gemino.
12: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
13: Ginanap ang makasaysayang groundbreaking ceremony para sa bagong Aurora Medical Center sa bayan ng Baler, Aurora. Ang proyekto ay isang level 3 hospital na mayroong 200 bed capacity upang matugunan ang medical na pangailangan ng lalawigan. Pinangunahan ni na Aurora Representative Romel Rico Angkara at Governor Isidro Galban ang opisyal na seremonya kasama ang mga kinatawan ng pamilyang Quezon. Ang modernong pasilidad ay popondohan ng humigit kumulang 300 milyon peso sa at inaasang matatapos sa loob ng susunod na 3 taon upang magbigay ng mas mataas na kalidad ng serbisyo medical sa rehiyon. Bago ang proyektong ito, ang mga pasyenteng nangailangan ng level 3 na pangalaga ay kailangan pang maglakbay patungo sa mga kalapit na probinsya o sa Maynila. Ang pagtatay ng ospital ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan na mapalapit ang modernong healthcare sa mga malalayang komunidad sa Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
12: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa hatid nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa ating Wednesday edition ng programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Ms. Johanna Labitoria, ang Partnership Officer ng Museo del Galion. Gayon din po sa ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Samreyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Salamat din sa ating Executive Producer, Jared Moreno, at sa mga kaibigan din natin mula po sa Philippine Tour Operators Association or PhilTOA. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Maraming maraming salamat and happy, happy Wednesday!
2: Pasyal Pinas! Pasyal, Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
14: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Magazine,
21: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na atin laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
21: 1278 AM.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
30: Ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
31: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
32: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
31: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
33: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
32: Pati bamboo?
31: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
32: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
34: Nung natutunan ko po yung paggawa,
32: sino nagturo sa
34: training po kami sa DOST.
32: Sa DOST.
31: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
33: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat
0: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
25: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Red rainfall warning itinaas ng PAGASA sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya dahil sa matinding pag-ulan.
25: Headlines.
4: 5 domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.
25: Headlines.
3: Libreng towing services para sa mga sasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha, pinalawig ng Metropolitan Manila Development Authority.
25: Headlines.
4: Sapat na relief supplies para sa local government units na apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
25: Headlines.
3: Malalim ang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektado ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
25: Headlines.
3: Pagde-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan, ikinokonsidera ng Department of the Interior and Local Government.
25: Headlines.
4: At impeachment trial, hiniling ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenaryo, hiniling ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news.
25: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong August 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po ay napapakinggan na live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Pauna nating balita, bagyong Neneng napanatili ang lakas habang papalayo ng bansa. Ang detalye live mula kay Mary Ann Bastasa.
25: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: John, patuloy ngang kumikilos pahilagang kanlura ng Tropical Depression Neneng sa karagatang silangan ng Katimugang Taiwan. Sa ulat ng PAGASA ngayong alas 11 ng umaga, tinataya nasa 530 kilometers sa silangang hilagang silangan ng Itbay at Batanes, itong sentro ng bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Mabilis din itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, patuloy namang magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang bukas. Sa forecast naman ng PAGASA, posibleng dumaan, malapit o maglandfall sa hilagang bahagi ng Taiwan pag ang naturang bagyo pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Inaasahan ding magiging tropical depression lamang ang bagyong Neneng sa susunod na 36 na oras bago humina bilang remnant low sa Taiwan o mga kalapit na lugar pagsapit ng Biyernes ng umaga. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Itinas na sa Metro Manila ang red rainfall warning ng PAGASA dahil sa matitinding pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Kabilang din sa mga lugar na nasa ilalim ng red rainfall warning ang Bataan, ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Pasok naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Rizal, Tarlac, Cavite, Laguna at Batangas. Habang nasa yellow rainfall warning naman ang kategorya ng Nueva Ecija, bahagi ng Rizal, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas at Laguna. Sa ilalim ng red rainfall warning, inaasahan ng higit sa 30 mm ng ulan ang ibubuhos o inaasahan sa loob ng 2 oras o higit pa na siya magiging dahilan ng pagbaha at landslide. Patuloy namang pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na sakop ng rainfall warning ng PAGASA.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan na ng DOST PAGASA ang walang humpay na ulan at malalakas na habagat bunsod pa rin ng epekto ng nararanasang El Nino. Sa panayam ng programang Boses kay DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, sinabi niyang partikular na apektado ng malalakas na habagat ang western portion ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Ayon sa PAGASA, aabot sa 200.9 mm ng ulan ang ibinuhos ng nagdaang habagat itong Lunes sa loob lang ng 5 oras mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. Pagdating naman sa monitoring ng PAGASA sa natanggap na nabuhos ng ulan mula unang araw ng Agosto hanggang nitong August 18 ay pumalo na sa mahigit 1,000 milliliters ng ulan o 187% ang naitala na higit pa sa doble ng normal na ulan sa Metro Manila. Babala pa ng PAGASA, posible pa itong magtuloy-tuloy dahil pa rin sa epekto ng El Nino.
7: More than 1,032 millimeters of rain na po ang naibuhos na tubig ilang dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan natin natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ang mga around 508.5 millimeters of rain lang. So medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. So maaari pong ito talaga ay maabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito. At actually po, hindi lang po dito, dyan po sa may Baguio City ay na di na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tubig ilan.
3: Yan ang tinig ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang Lamesa Dam na posibleng umapaw kung magtuloy-tuloy ang malakas na ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.86 meters na ang level nito. Halos abot na sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong araw. Kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan ng mga naninirahan sa mababang lugar malapit sa Tulyahan River, kabilang ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat, pumalo na sa 27 ayon sa NDRRMC. Para sa iba pang detalye, narito si J. Mark Dagala.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Isa pa nadagdag sa bilang ng mga nasawi dulot ng sunod-sunod na pag-ulan dala ng hanging habagat. Sumampa na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa panalasa ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Batay ito sa pinakahuling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang dito ay ang 15 mula sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, 1 sa Quezon at La Union, 1 sa Negros Occidental, 2 sa Caloocan City. Pawang pagkalunod at pinakabago sa talaan ay ang isang nasawi sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nasa 17 naman ang na-individual ang bilang na napaulatan ng sugatan at isa pa ang patuloy pa rin hinahanap. Aabot naman sa 5.4 na milyong pisong o 4 na milyong individual. O katumbas sa may isa't kalahating milyong pamilya ang apektado na sama ng panahon mula sa 10 rehiyon sa bansa kung saan ay nanunuluyan ang mga ito sa evacuation centers na may kabuuan bilang na 42,000 na individual. Nasa halos 800 milyong pisong cash assistance naman na naipamahagi na pamahalaan sa mga sinalanta ng kalamidad. para sa Bagong Pilipinas, si Martagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang relief supplies ito para sa mga local government unit na apektado ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyang weather disturbances. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 4,228,458 na family food packs ang national stockpile ng ahensya na nakakalat sa 1,000 warehouse sa buong bansa. Patuloy din ang repacking at production ng food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Centers upang mapanatiling sapat ang supply para sa mga nangangailangan. Batay sa DROMIC report noong August 18, umabot na sa mahigit 717.44 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng kagawaran, kabilang ang mahigit 1,000,000 food packs. Samantala, 12,194 na pamilya o 42,203 na individual ang kasalukuyang nasa 461 evacuation centers sa ilang rehiyon. Tiniyak ng DSWD na patuloy nitong susuportahan ang mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin.
4: CDSWD Secretary Rex Gatchalian.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sapat na supply ng gamot para sa flood-related diseases tiniyak ng Malacañang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Tiniyak ng Malacañang sapat ang supply ng gamot para sa mga sakit na posibleng idulot ng nararanasang pagbaha. Ito sa harap ng na-experience pa rin mga floodings na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa Palace Press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tiniyak ng DOH na sapat ang supply ng gamot particular na kontra leptospirosis dahil ng doxycycline. Kaugnay nito, hinimok ni Castro ang mga nakararanas ng sintomas ng sakit na may kaugnayan sa pagbaha na agad na magpatingin sa manggagamot o humingi ng serbisyong medikal. Maaari din na ni Castro na iugnay sa kanila kung sakali mang wala ng supply ang isang area at sila na ang makikipag-ugnayan sa Department of Health. Pakinggan natin si PCO User Claire Castro.
12: At kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga gayong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binibilisan na ng pamahalaan ang flood control efforts nito sa Metro Manila sa gitna ng mga naitalang pag-ulan na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan na ang government agencies upang iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhin ang mabilis na delivery ng tulong sa mga komunidad at apektado ng pagbaha. Sa press briefing sa Malacañang, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinatutupad na intervention sa Camanava. Nariyan anya ang restoration ng 6 na pumping stations, pagkasara sa gap sa mga dike at pagkukumpuni sa navigational gate.
13: Kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide.
3: Samantala, inaasahang sa pagtatapos ng taong ito ay makukompleto na ang flood control master plan para sa Metro Manila na inumpisahan pa noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin ito ay wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon kay Dizon, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra sa baha. Ang mahalaga lamang naman ayon sa Kalihim ay dapat na masigurong nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito.
13: Ang gawin lang natin ito paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide.
3: Yan ang mga pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinututukan na ng provincial government ng Pampanga ang isyu ng pagbaha sa kanilang probinsya, partikular sa Makabebe at Masantol, na hanggang ngayon ay baha pa rin. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, nasa below sea level na kasi ang Makabebe at Masantol, kaya naman oras na bumuhos ang malakas na ulan ay hindi lang unang sinasalo nila ang problema kundi maging ang epekto ng high tide ay nakakadagdag na rin. Ani Pineda, naiipon sa Pampanga ang tubig mula Nueva Ecija, Sierra Madre at iba pang karatig na lugar dahil sila rin ang pinakamalapit sa Pampanga Bay. Kaya naman ang naisip na solusyon dito ng Pampanga Provincial Government ay ang dredging o pagpapalalim sa dagat upang maiwasan ang backflow ng tubig sa mabababang lugar. Kaya naman nakikipagtulungan na sila sa national government at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isang long-term master plan para masagot na ang perwisyong baha sa lalawigan.
10: Sila yung pinto palabas ng tubig na nanggagaling ng Nueva Ecija, bundok ng Sierra Madre. Lahat ng tubig dito sa aming pinto palabas kasi kami ang malapit ng Pampanga Bay. Dito lahat tatapon. Kaya lang, noon, mga 6 years, hindi, walang dredging, hindi dinisiro. So nabara. Ngayon, yung tubig dagat, parang nagpa-backflow. Kasi, mas mababa, siyempre, yung tubig dagat, lalo na silted, walang gagawin kundi doon sa mababa siya pupunta. Kung ganoon lang nangyayari.
4: Yan ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinisilip na ng Malacañang kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa flood management. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, hinihintay na lamang ng palasyo ang ulat at datos kung nasaan ang mga proyekto, kung gumagana ang mga ito at kung mayroong mga ghost o substandard projects. Binanggit ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong dating hindi maayos ang pagkakagawa pero naayos at napagana matapos ang intervention at pagkukumpuni. Pagsisiguro pa ng opisyal, magbibigay ng update ang PCO kaugnay sa mga flood control projects na ito.
12: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggita man namin mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito. Pero ang isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos pero ito po ngayon ay napapagana na po. Dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hindi tumitigil ang Office of the Ombudsman sa pagtutok sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw ay lalo pang nag-udyok sa kanila na paigtingin ang investigasyon at pananagutan sa mga responsable. Batay sa pinakahuling update ng Ombudsman, hindi bababa sa 7 dating at kasalukuyang kongresista ang iniimbestigahan o nahaharap sa mga kaso kaugnay ng umunoy katiwalian sa government infrastructure projects. Kabilang dito si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na nahaharap sa siyam na bilan ng graft na isinampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng umunoy financial ties sa isang construction firm na nakakuha ng flood control projects. Si Aswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang ay naharap din sa 14 na bilan ng graft dahil sa umunoy ugnayan sa isang construction firm na nakakuha ng DPWH flood control projects. Malapit na rin umanong ilabas ng ombudsman ang resolusyon sa conflict of interest complaint na inihain laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. habang nasa preliminary investigation na rin ang mga reklamo laban kina Tarlac 2nd District Representative Cristy Coelho Angeles at dating Representative at ngayon Governor Johnny Pimentel. Ang magkapatid na sina Representative Eric Quiap at dating Representative Edvie Quiap ay itinuturing ding persons of interest kaugnay ng umano'y substandard flood control projects sa La Union at aligasyon ng conflict of interest, habang si Representative Edwin Gadiola o Gardiola ay naharap sa non-bailable complaint for malversation of public funds kaugnay ng umano'y flood control corruption at conflict of interest allegations.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin alas 11:23 ng umaga. Ikinokonsidera na ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagla-livestream ng mga kalsada para mabigyan ng tips ang mga motorista at maging ang mga commuter kung saan ang mga lugar na may baha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinag-aaralan na nila ang suwestyon lalo pat hindi tumitigil ang mga nararanasang pagulan at pahirapan din ang sitwasyon ng mga napeperwisyong motorista at commuter. Kabilang sa mga nais nilang ikonsidera sa suwestyong ito, ang mga probisyon ng Privacy Act na isa sa mga posibleng malabag oras na maisakatuparan nito. Kabilang naman sa mga inaasahang gagamitin oras na maaprobahan ang live stream ng mga pangunahing daan at kalsada ay ang high-resolution cameras ng MMDA. Batid ng MMDA na kung maikakasa ito, ay mas mabibigyan ng tsansa ang mga motorista at commuter na planuhin ang kanilang rutang dadaanan.
15: Isa sa mga tinitingnan natin doon, yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan.
3: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Public Works and Highways o DPWH target magdagdag ng mga pump sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Maynila. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Magandang araw Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Ross Boulevard, particular dito sa may Remedios Pumping Station, kung saan nasa gilid natin yung mismong pumping station na ginagawa, makina na ginagamit ng MMDA at iniinspeksyon kasalukuyan ni Secretary Vince Dizon.
17: Hindi nagpapigil sa buhos ng ulan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang sitwasyon ng mga pump sa Remedios Pumping Station. Ayon kay Dizon, sira ang mga pangunahing pump sa lugar. Kaya nag-deploy sila ng dalawang mobile pump na siyang gumagana sa ngayon. Isa niya ay mula sa MMDA habang isa ay mula sa kanilang ahensya. Target ng ahensya na magkaroon ng tig-dalawang backup pump ang iba't ibang pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito ay upang magkaroon ng backup ang main pump sakaling masira mga ito
5: at ng mabilis na mapahupa ang baha sa mga lugar mula Rose Boulevard hanggang Taft Avenue. Nakatakda namang ayusin ang mga nasabing sirang pumping o sirang pump sa nasabing pumping station kapag bumuti na ang panahon.
18: Kaya ako nagpunod dito to make sure na nandito na. I-install na to. Ito na, pagka medyo kumatagal na yung panahon, i-install na. Pero in the meantime, meron tayong dalawang backup na pump dito ngayon. No? Itong sa NMDA, tsaka ito. No, malaking pump dito. Yan, bumubuga lahat yan. Very important kan yung gumagana lahat ng pumps kasi yan ang tagahigop all the way to Taft Avenue. Now, halimbawa dito, itong Remedios, yung Remedios Circle, yung Taft, lahat ito, hinihigop niya palabas.
5: Paliwanag naman ni Dizon na isa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga pump ay ang mga basura na nahihigop mula sa mga daluyan ng tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa bagong

0: kalusuhan at kagamitan at yaking ligtas at operational ang mga evacuation center. Binigyang diin ng DILG na kailangang kumilos agad ang mga LGU para maprotektahan ang mga komunidad na nasa high-risk areas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Natalakay sa pulong ng Metro Manila Council o MMC at Metro Manila Development Authority o MMDA ang panukalang single ticketing system laban sa maling pagkatapon ng basura. Ang panukala ay isinulong ni Las Piñas City Congressman Mark Anthony Santos na sinuportahan naman ng mga alkalde sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chair Attorney Don Artes, pinaplansya pa ito at bubuo ng technical working group para ito ay mapag-usapan. Bahagian niya ng food mitigation efforts ang wastong solid waste management dahil nababawasan ito ang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig at mga kanal. Kabilang din sa tinalakay sa pulong ang 5,000 pisong multa laban sa hindi maayos sa pagkatapon ng basura sa lahat ng lokal na pamahalaan maliban sa munisipalidad ng Pateros na magpapataw lamang ng 2,500 pesos na multa. Samantala, iginiit ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang kahalagahan ng Integrated Drainage Master Plan dahil hindi anya natatapos sa isang lungsod ang pagbaha kaya kailangan magtulungan ng mga LGU sa pagpapabuti ng mga drainage system.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalawig pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang libreng towing services nito para sa mga nasasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha. Ito ay ayon sa MMDA bilang tulong na rin sa mga motoristang apektado ng masamang panahong dala ng habagat. Dito maaaring dalhin ang sasakyang i-request na ipatow sa bahay ng may-ari ng sasakyan o kahit iyong mula sa pagawaan. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa social media platforms ng MMDA para sa kagyat na serbisyo para sa mga residente lamang ng National Capital Region. Kasunod nito, inanunsyo rin ng MMDA na maaaring ma-avail ang libreng serbisyo hanggang sa Biyernes, Agosto 21 para mas marami ang ma-accommodate ang sasakyan o motorsiklo na manghihingi ng tulong. Nasa siyam na ang natulungan ng ahensya sa pangunguna ng Special Operations Group Task Force Road Clearing kung saan dinala ang mga sasakyan sa bahay o sa repair shop na nasa Metro Manila depende sa hiling ng may-ari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, nasa 5 domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang detalye mula sa report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Yes, Chad, nasa umabot sa 5 domestic flights ang nakansela ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Batay sa aviso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado ang flights ng Cebu Pacific Air. Ito ang mga flights, Chad. 5J472 mula Bacolod papuntang Maynila at 5J192 at 5J193 mula Maynila patungong Cagayan, Isabela at Cagayan pabalik ng Maynila. Kansilado rin, Chad, ang flight 5J508 at 5J109 mula Maynila patungong Tuguegarao at pabalik ng Maynila. Sa mga nabanggit kong flights, Chad, umabot naman sa 771 domestic passengers ang naapektuhan ng mga nasabing mga flights. Muli naman siniguro ng CAAP na maaaring makipag-ugnayan ng mga pasahero sa kanilang airline companies para sa rebooking o refund ng kanilang mga ticket. Chad, wala pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umapila ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga pasahero at biyahero na manatiling updated sa sitwasyon ng mga biyahe sa PITX, lalo't nagpapatuloy pa rin ang mga pagulan. Ito ang naging panawagan ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa sa naging panayam ng programang Boses. Ayon kay Calbasa, bagamat balik normal na ang operasyon at biyahe ng mga bus dahil sa paghupa ng baha sa mga major thoroughfares, partikular ang mga lugar sa Northern Luzon ay dapat pa rin umanong maging alerto ang mga biyahero. Mas makabubuti aniya kung may direktang contact ang mga biyahero sa kanilang ticket providers para malaman agad kung kanselado ang kanilang biyahe at hindi na ma-stranded at maperwisyo pa.
4: 24/7 po ang facility, so yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po. Ano? And then syempre, para din po sa mga pasahero natin, lalo na kung nakaschedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators.
5: So, yeah.

0: manood pa rin po.
1: And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe. Bus Company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil nga po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
2: Yan po ang tinig ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Miyerkules ang hapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente bunsod ng hindi pag-operate ng ilang power plants. Sa isang advisory, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ipatutupad ang yellow alert sa Visayas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa grid operator, kasalukuyang may available capacity na 2,481 megawatts ang Visayas Grid laban sa peak demand na 2,428 megawatts. Ilan sa mga dahilan ng pagdeklara ng yellow alert ay ang mga sumusunod. Hindi available ang malalaking coal-fired power plants na TVI 1 at TVI 2 sa Visayas at limitadong power import mula Mindanao na pangunahing dulot ng mga outage ng coal plants at mataas na demand sa kuryente sa Mindanao. Samantala, sinabi ng NGCP na 11 power plants ang nakaranas ng forced outage ngayong Agosto ng taong kasalukuyan. Kabilang dito ang isang planta na mula pa noong Hulyo, 3 mula Hunyo, 7 mula Mayo, 1 mula Marso, 3 mula noong nakalipas na taon, 2 mula 2024, 2 mula 2023 at 1 mula 2021.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas alas 11:34 ng umaga. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon ng umaga. Ayon po sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang para maiwasan ng maulit ang trahedya. Inaalam na niya ng law enforcement agencies ang buong pangyayari para matukoy kung ano pa ang kailangang gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sabi pa ng Pangulo, ang mga eskwelahan ay dapat na kabilang sa pinakaligtas na lugar sa bansa, lalo't sa mga ito ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipagtulungan na niya ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad para palakasin ang seguridad at matiyak na makapag-aaral ang mga kabataan ng ligtas at walang takot. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., kaisa siya sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang anya ay hindi na dapat maulit pa.
5: Para huna po, hindi lamang po ang gobyerno na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
2: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga estudyante, pamilya, school personnel at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang mga social worker at counselor ng DSWD Field Office 9 na magbigay ng psychosocial intervention. Sinabi ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga naapektuhan na makayanan ng trauma at matinding pagdadalamhati. Batay sa ulat, 4 ang nasawi sa insidente, 2 security guard at 2 high school student. 9 estudyante ang malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para matukoy ang pangangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Binigyan din ng kalihim na kailangang tugunan ang epekto ng insidente, lalo na sa mga batang nakaranas o nakasaksi ng pamamaril.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kaugnayan na balita, investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting itinutulak ng Zamboanga Solon. Pagbuo ng National Minimum Standard for School Safety and Security. Ipinanukalang pag-aralan mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iniling ni Zamboanga 1st District Representative Katrina Chugatay na formal na imbestigahan ng kamera ang naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kanyang House Resolution 1379, pinakikilos sa mambabatas ang kaukulang komite sa kamera upang magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Nayunin ang imbestigasyon na busisiin ang seguridad sa mga paaralan, patakaran sa paghawak at pagtatago ng baril at ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act at Mental Health Act sa mga pasilidad ng edukasyon. Paliwanag din Chuwatay, kailangan matukoy ang katotohanan at panagutin ng mga dapat managot upang makabuo na isang pambansang balangkas para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at guro sa buong bansa. Nais din ang resolusyon na suriin kung paano mapapalakas ang multidisciplinary threat assessment mechanisms sa mga paaralan upang agad na matukoy at maagapan ang mga banta ng karahasan. Bukod dito, tinutulak din ang mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, CHED, PNP at iba pang kaukulang ahensya para sa pambansang pamantayan sa school safety. Kaliwanag din Chuwatay, mahalagang hakbang ito upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Senado, itutuloy ang investigasyon sa school violence matapos ang Zamboanga shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
0: Itutuloy ng Senado ang pagdinig sa usapin ng school violence, online grooming at iba pang banta sa kaligtasan ng mga kabataan kasunod ng naging pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasuwi ng 2 estudyante. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, magpapatuloy ang kanilang investigasyon bukas para matukoy ang mga kinakailangang pagbabago sa mga paaralan at online environment ng mga kabataan. Hindi pa anya matukoy kung may kaugnayan ang Zamboanga shooting sa tinatawag na nihilistic violent extremism o sa mga online community na sinuri ng Senado matapos ang naging shooting incident sa Tacloban. Binigyang din ni Ontiveros na mas malalim ang problemang kinakaharap ng lipunan kung ang karahasan ay hindi lang ginagawa kundi di ipinapakita, ginagaya at maging nila live stream online. Samantala, nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan na bumuo ng mas matatag na human safety net para sa mga kabataan. Kabilang sa kanyang minumungkahing hakbang ang pagpapalakas ng school safety, paglalaan ng pondo para sa mas maraming guidance counselors at psychologists, pagpapalawak ng mental health services, pagpigil sa online bullying at cyber grooming at paghihigpit sa pagmamayari ng baril. Giniit din ni Pangilinan na hindi sapat ang batas at pondo lang para matugunan ang problema. Kailangan din na niya maging responsable ang mga leader at social media influencers sa kanilang mga pahayag at huwag gawing normal ang karahasan at pagpatay. Binigyan din ng 2 senador na kailangan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, paaralan, pamilya, komunidad at online platforms para maprotektahan ang mga bata at maiwasang maulit ang mga insidente ng school violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nation.
2: DILG nanawagan sa Kongreso na repasuhin ang Robin Padilla Law o ang batas na nagluluwag sa regulasyon sa pag-iingat ng armas. Magbabalita si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Nanawagan nga si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya sa Kongreso. Bubagi na ang Republic Act 8294 o mas kilala bilang Robin Padilla Law. Ito ang batas na nagpapaluwag sa regulasyon ng pagmamayari o pag-iingat ng armas, gayon din sa mga parusang ipinapataw sa sino mang lumalabag dito. Ginawa ng kalihimang pahayag, makaraang makumpirmang pagmamayari ng isang customs police ang armas na ginamit ng anak nito sa nasangkot sa naman sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Rimulya na dapat magpanday ng batas para pabigatin ang parusa sa mga pabayang gun owner. Batay sa kasalukuyang batas kasi, maaari makapagpiyansa ang sino mang magmamayari ng loose firearm na posibleng magamit naman sa iba't ibang krimen. Pakinggan na natin ang bahagi ng pahayag.
8: So to review the laws on loose firearms, we went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense.
7: Nanawagan din si Rimulya na panagutin ang mga retired law enforcers gaya ng mga police at sundalo. Samantala, sinabi naman ni Rimulya na bagamat hindi pa kumpirmado, may impormasyon na umanong na-impluensyahan din ng larong Roblox ang CICL sa laren sa pamamarila. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon dito at inaalam pa ang motibo na nagtulak naman sa estudyante para gawin ang krimen. Paliwanag ng kalihim, hindi na inspeksyon ang baril na ginamit ng suspect dahil galing ito sa sasakyan at nag-livestream ito ng pamamaril sa website na watchpeopledie.com. Samantala, iginit naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang kahalagan ng pagbura sa social media ng video ng pamamaril sa Ateneo. Anya, hindi ito katulad ng telebisyon na may parental guidance, kung kaya't hindi nito nasasala at pwedeng maka-impluensya ng ibang kabataan. Mula rito sa Kampo Grami para sa Bago Pilipinas, Jimar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ikinokonsidera na ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya ang pag-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Ito ay kasunod na nangyaring shooting incident sa loob ng isang private school sa Zamboanga City kahapon na nagresulta sa pagkakasawi ng grade 9 shooter nito at isang grade 10 na estudyante. Ayon kay Rimulya, nabatid na nagkaroon ng memorandum circular ang Philippine National Police at Department of Education na payagan ng mga pulis sa labas ng mga public school kasunod na nangyaring shooting incident din sa Tacloban City nitong Hunyo. Sa tingin ni Rimulya, panahon na na gawin na rin ito sa mga pribadong paaralan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC sa publiko na alalahaning mga bata pa rin ang mga sangkot sa naganap na pamamaril sa isang paaralan at nararapat na mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Naglabas ng pahayag ang CWC kaugnay ng insidente ng pamamaril na naganap sa Zamboanga nitong Martes. Sa isang post sa official Facebook account ng CWC, hinimok ng konseho ang publiko na isaalang-alang na ang lahat ng sangkot sa insidente, maging ang biktima o ang itinuturong bumaril, ay mga bata pa rin na may mga karapatang dapat protektahan. Binigyang diin din ng CWC na sa likod ng mga headline ay may mga batang panghabang buhay na maaaring maapektuhan ng insidente. Gayun din ang mga pamilyang dumaranas ng matinding sakit at pagdurusa. Kasabay nito, nanawagan ng konseho sa publiko at mga mamamahayag na maging maingat sa pagpo-post, pagbabahagi at pagre-repost ng impormasyon tungkol sa mga batang sangkot. Pinaalalahanan ng CWC na hindi dapat basta-basta ikalat ang mga pangalan, larawan at iba pang mga impormasyong maaaring makapagpakilala sa mga bata. Ayon sa CWC, ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon, graphic na materyales, live stream at sensitibong content ay maaaring magdulot ng karagdagang trauma, stigma, diskriminasyon at panganib sa mga batang sangkot. Maaari rin anila itong makaapekto sa isinasagawang imbestigasyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Impeachment trial, hiniling ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenary, hiniling ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Prosecution panel sa Senado na tumatayong impeachment court na payagan ang mas maraming mamamahayag sa loob ng plenaryo upang masubaybayan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ang hakbang na ito ay layong labanan ang pagpapakalat ng fake news at disinformation. Bukod sa pagpapalawak ng access ng media, sinuportahan din ni Manila Representative Joel Chua, isa sa mga public prosecutor, ang panukalang ilipat ang oras ng paglilitis mula sa umaga patungong hapon. Sa pamamagitan nito, mas maraming Pilipino ang makakapag-abang ng direktang mga kaganapan sa halip na umasa na lamang sa nakakalitong salaysay sa internet. Ito ang tugon ni Chua sa katanungan ng media kung gaano talaga naobserbahan ng publiko ang kilos at gawin ng mga senator judges sa loob ng korte. Bagamat nauunawaan ng prosecution ang pag-iingat ng Senado na baka magkagulo at mawala ang solemnity at kaayusan ng constitutional trial nang walang limitasyong access, binigyan din ni Chua na kailangan ding ibalanse ang kaayusan sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Olympic double gold medalist Carlos Yulo pamumunuan ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Ilanga.
10: Tatangkain ni Carlos Yulo ang kanyang unang gold medal sa Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ng 2024 Paris Olympics double gold medalist ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa quadrennial event kung saan makakasama niya sa men's artistic team ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo at sina Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Cortins Nunez. Kahit pa nagkamit na ng ginto sa Olympics, ang panalo sa Asian Games na lang ang kulang ni Carlos sa kanyang matagumpay na karera matapos niyang mag bogey na rin ng maraming beses sa World at Asian Championships, gayon din sa Southeast Asian Games. Samantala, binubuo ng isa pang Olympian na si Levi Ruiwar ang Women's Artistic Team kasama sina Kylie Kivame, Chara Dawn Andrew, Lauren Sopnet at Hailey Garcia. Sina Brianna Labadan at Jasmine Altea Ramilo naman ang pambato ng bansa sa Rhythmic Gymnastics, habang sina Jerry Liano Jr. at Janine Padilla naman ang sa Trampoline Gymnastics. Target ng Pinoy gymnast na masungkit ang unang medal nito sa Asian Games dahil wala pang naiuwi ang bansa sa sport mula ng pag-umpisa ng torneo noong 1951. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Speaking po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, bigyan natin ang Palace Press Briefing ni Jose Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
15: Yes, pakinggan natin sa Undersecretary Cleo Castro sa press briefing ng umaga.
16: Sa mga LGU, sa mga apektadong lugar na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga local disaster risk reduction and management council upang bantayan ang sama ng panahon. Pinapaalalahanan din ang lahat na maging alerto at magbantay upang maiwasan ang disgrasya sa mga apektadong lugar. Nakatutok din ang DOH sa panguna ni Secretary Edwin Mercado sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dulot ng malawakang pagbaha. Kaugnay nito, nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong Centers for Health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, sa panguna ng Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 800 million pesos ang humanitarian assistance na inilabas ng pamahalaan sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan, habang nasa 2.3 million pesos na financial assistance ang ipinaabot sa mga apektadong residente. Nananatiling handa ang DSWD para maghatid ng tulong sa mga binahang residente. Sa kasalukuyan ay nasa 832 million pesos ang standby funds ng pamahalaan sa buong bansa. Mamayang hapon ay nakatakdang pulungin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya na patuloy na nakaabang at nakabantay sa sama ng panahon. Maliban dyan, tuloy-tuloy din ang Pangulo sa pagbabantay sa lagay ng panahon at sa kondisyon ng ating mga kababayan.
17: Uwit si Pangulo na kailangan coordinated talaga. Kasi nakikita naman natin pag nagtutulungan yung lokal tsaka yung nasyonal, may nagagawa tayo.

Isinunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa panguna ni Administrator Eduardo E. de Guillen na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam. Batay ito sa kanilang pinakabagong ulat. Nasa 178.27 meters above sea level na ang water level sa Magat Dam. Sa Isabela habang nasa 187.72 meters above sea level nasa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Iniulat din ng NIA na walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naiulat na spill discharge. Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Makakaasa naman ang taong bayan na ongoing ang pag-monitor ng NIA sa water level ng mga dam sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan.

0: Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Let Narciso DZRH.
2: Good morning, Yusek. Ma'am, isinusulong po ng DepEd ang school level class resumption pagkatapos ng sakuna o ng masamang panahon para daw maiwasan ang learning loss. Naiparating na po ba ito sa Pangulo and what is his thought on this? Hangayon po ba siya?
0: Yes, opo. At ito naman po ay inaral din po ng DepEd sa panguna ni Secretary Sani Anggara. At muli babanggitin ko kung bakit ito ay ang proposal po ng DepEd. Ayon sa DepEd, mas gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city, or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk, at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication, at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin niya Secretary Sani Anggara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
2: How about yung executive order po? Maglalabas po ba si Presidente?
0: Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So nasa pangunguna na po ni Secretary Sani Anggara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante.
2: Adjustment po sa school calendar, na pag-uusapan ba ito?
0: Sa ngayon ay wala pa po na ipapabatid sa atin si Secretary Sani Anggara dahil kapabago pa lang na schedule. Dati ay September ang ating schedule na start ng classes dahil ito na nga naging problema dati, tag-ulan. Pero nung nagkaroon naman ng tag-init, sobrang init, so binalik ulit sa June. So ito pa rin ulit yung issue natin.
2: How about make-up classes po? Kasi ilang araw na pong walang klase yung mga estudyante. Nakikita niyo po ba yung pangailangan para dito?
0: Okay, ang gusto po ng DepEd, ang utos po dito yung alternatibong pamamaraan at hindi po sinususpend talaga yung classes. So siguro magkakaproblema lamang kung sobrang lakas ng ulan sa mga lugar na walang signal, medyo may issue po doon. Pero sa ngayon po ay hindi po nais ng DepEd na isuspend yung klase dahil kung meron naman pong pagkakataon na magamit ang online classes, mas pinuporsige po nila na ito ang gamitin.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
3: Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun?
0: Okay, gusto lang po natin no, ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po pabanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandadoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niya ang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro. Pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, na natili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikita ang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin, para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin ito pwedeng hindi isa

0: tuwalat mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog ng magandang kaugalian, magandang asal o magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ng ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat ha, di ko never kung sinabi na lahat, ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tignan po natin kung nakundina ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malinaw po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sinisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po, mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto, lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bomborado.
0: May follow-up ba, Ivan? Go ahead.
2: Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo.
0: Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari.
2: So no apologies, Yusek.
0: Ivan, hindi tayo pwede rito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gano'ng kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase, mga nangyayari sa kapwa niyo, guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
2: Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pag-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam?
0: Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi? Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami ang sasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw natin mapamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan.
1: Okay. Ann Soberano.
3: Yusek, good afternoon. Yusek, I just want to get the reaction ng Palacio regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril, no, sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, Yusek. So ano po yung reaction ng Palacio dito? At may natanggap na po ba ang Palacio na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan?
0: Opo, medyo kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang na ituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. At napag-usapan na rin po namin kanina ni Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. At patungkol naman po sa ginagawa po ng DepEd, ito po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. Kahit bago pa magsimula ang school year noong June, at lalo na pagkatapos ng insidente sa Tacloban, inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV, at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools. Ngayong school year, ipinatupad na rin po ng DepEd ang strengthened school safety protocols alinsunod sa utos ng Pangulo noong nakaraang taon. Sa August 25, magkakaroon din po ng nationwide school safety drill para mas maging handa ang ating mga paaralan. At may report din po ang PNP. Ayon po sa PNP, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng ating mga estudyante at school communities. Mula pa na mangyari ang insidente sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte noong Hunyo, hindi na tumigil ang PNP sa monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa school authorities at local governments. Ngayong nagkaroon ng panibagong insidente sa Sambuanga kahapon, patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan, lalo na kung may kailangan, dagdagan o ayusin. At ito pa rin ang patungkol naman sa copycat. Tungkol naman sa posibilidad ng copycat threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Yan po ang mensahe ng pamunuan ng PNP.
1: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
4: Good morning po, Yusek. Yusek, batay po dun sa submitted 2027 NEP, how much has been allocated to strengthening security in schools at ano po yung mga nakapaloob? How committed is the President to securing the necessary budget po for school security measures?
0: Opo, sinabi po mismo ni Secretary Sani Angara na isa ito sa kanilang tututukan at paglalaanan po ng pondo. Hindi po natin nakuha yung pinaka-eksakto na amount kung magkano ang ilalaan dito. Pero ayon na rin po sa DBM, the proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally large under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo na sa mga eskwelahan.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
5: Hello, Yusek. Sa ibang matter naman po, no, doon sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel, may we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at kailan po niya ito kinancel?
0: Ang nakita ko po na dokumento at naipasa ko sa inyo, na ibigay ang travel authority August 17. August 17, 12:41 p.m. natanggap ng DepEd ang patungkol sa, ng OVP. Natanggap ng OVP na yung travel authority na ibinigay sa kanya. At nung pinakancel niya ito, natanggap po ng team na pinapakancel niya po ang travel authority 6:07 p.m. So, Sa ating pagkakaalam, nagkaroon na ng balita na mayroong travel authority at kayo po ang mga witness ko at inalam niyo lamang po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin. Tinanong niyo lamang kung confirmed po ang travel authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So nauna po niyo na laman yung tungkol sa travel authority at na-confirm lang namin. At na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 na lang gabi. Pero mas may nauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako.
1: Sunod na tanong mo
0: lang. Maliban po dyan. Ayan. Okay na, no? Pati yung kung kailan kinansel. Okay.
1: Okay, sunod. Maricel Alili, TV5.
6: Magandang tanghali po. Yusek, after the exchange of statements last night between your office and the office of the Vice President with regards to the Travel Authority, the Vice President has released another statement. Mm-hmm. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues Travel Authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po.
0: Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips. Official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na ma-publish or maibunyag ang iba mga travel authorities, depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo ng travel authority, kung sino ang na-issue ng travel authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidiman ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Maaari po itong makita at ito naman po ay nai-report na rin po sa COA.
6: So ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under office of the president, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po?
0: Depende po. Ano bang purpose? At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-o-audit.
6: On other matters, pahabol lang po, Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos, but of course, pati kay DPWH Secretary Vince Tison. Ang nakalagay po doon sa mga

0: agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos, no? Ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan.
1: Maraming tanong mula sa Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, UC Claire.
0: At bago tayo magtapos, muli, meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize. Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project nila sa school. Ito ay galing kay Jamine Rain Quizon ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school ay hindi pa siya nakakatugon, pero sa mga guru po dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamine Rain Quizon, hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan, kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news. At pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas kung malamang ko na po yung pangalan ng school ay ating pong babanggitin. Ito pa ay school sa Cebu City kung saan nag-aaral si Jamine Rain Quizon. So muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo, na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa inyong ginagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluensya o maaari maka-impluensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, naglabas ang Department of Budget and Management sa pangunan Secretary Kim Robert De Leon ng 1.855 billion pesos na additional funding para sa Philippine General Hospital, kabilang ang 800 million pesos para naman sa zero balance billing. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga pasyente na sa kanilang gastusin sa hospitalization habang sinusuportahan ang critical, medical at specialized services ng pangunahing public referral hospital ng bansa. Sa kabuuang additional funding, 1.40 billion pesos ang inilaan para suportahan ang medical services ng PGH. Bukod sa zero balance billing at iba pang medical services, 15 million pesos din ang ilalaan para sa treatment ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome, na siya namang makakatulong sa mga pasyente na makukuha o makakakuha ng tuloy-tuloy na access sa specialized treatment at iba pang medical requirements. Pinapatibay lamang ng karagdagang pondo para sa DOH ang mithiin ng Pangulo na gawing prioridad ang healthcare at ibang essential public services sa bansa.

0: lagi po natin tandaan, ang bagyong Pilipino ay handang magpakita ng mabuting asal at maging mabuting ehemplo sa mga kabataan. At kinukundi na ang mga nagpapakalat ng hindi magandang kaugalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefing sa Malacañang, sinabi ni Undersecretary Mayor Castro na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng baha at mga pag-ulan. Pinaibig rin niya ng gobyerno yung paglilinis sa mga estero at iba pang waterways sa bansa, habang ang DOH nakatutukan niya sa mga sakit na maaaring magdala ng mga pag-ulan at pagbaha. Mayroon rin aling sapat na gamot para tugunan ang mga umuusbong na sakit dahil sa mga pag-ulan at pagbaha, habang itinugutot rin aling ni Pangulong Marcos yung may

0: pagbabantay sa mga dam. Mamayang hapon, magkakaroon ng pulong si Pangulo Marcos kasama ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na nakatutok sa pagresponde at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. Sa ibang usapin pa, na itanong yung hiling ng Department of Education na pagkakaroon ng school level authority para sa resumption ng mga klase matapos itong mga pag-ulan na nararanasan sa bansa. Ayon kay Jose Castro, nakarating na ito kay Pangulo Marcos, inaaral na raw yan ng Department of Education para ito sa masakmang resumption ng classes kung ligtas ng para sa bawat lugar na magpanumbalik ng klase. Kaugnay naman doon sa naging pahayag ng ACT teachers, kaugnay doon sa una ng sinabi ng palasyo sa Ateneo de Zamboanga shooting incident, nilinaw ni Jose Castro na tila na misinterpret yung naging pahayag niya kahapon. Sabi ni Castro, walang sinisisi ang palasyo ng mga guro. Nagpaalala lamang ani ito sa role ng ating mga guro sa paghubog na magandang kaugalian ng mga kabataan. Sa mga nagalit, ayon kay Jose Castro, ang nais lamang niyang ipakita ay yung ginagawa ng ibang guro. Inihalimbawa ni Jose Castro na mayroon talagang mga ilang guro na nagturo ng hindi magagandang salita. May pinakita siyang screenshot kanina ng isang video na nagtatampok sa isang guro na tinuruan niya yung kanyang mga estudyante ng hindi magagandang salita. Verified niya ang video na ito at tuhunong na rin humingi ng paumanhin yung guro na nandoon sa video at nasampahan na rin ito ng administrative case. Muling paalala ni Castro, malaki yung role na ginagampan na ng ating mga guro para sa mga bata at never daw niya naiinsultuhin yung mga guro, lalo't ang kanyang ina mismo ay isa din guro. Kaugnay pa rin ito doon sa insidente ng school shooting, una sa Tacloban and then itong kahapon yung sa Ateneo de Zamboanga, sabi ni Castro, kailangan malaman kung paano ibabalita yung mga ganitong klaseng sensitibong balita na apektado o involve yung ating mga kabataan. Sa ganitong paraan, may iwasan anya na pamarisan ito ng mga bata. Ang pagsisiguro ni Jose Castro para sa state media, magpapatupad ng restriction o lubos na pag-iingat at pagiging sensitibo sa mga ganitong balita para sa ating mga, para sa kapakanan ng mga minor victims at yung pamilya ng mga ito. Habang ang DepEd niya, nagsasagawa na rin ng nationwide school safety audit at naglalagay na ng metal detector, CCTV at dagdag na security at malaking budget na inilaan ng DepEd para sa seguridad sa mga paaralan. Sa ibang usapin pa, yung naging pahayag ni VP Sara na dapat lahat ng travel authorities na ilalabas ng palasyo kasama yung travel expenses at public fund dapat ilabas na rin ng palasyo, isa publiko ng palasyo. Sabi ni Jose Castro, lagi namang transparent ang Office of the President sa mga biyahe. May report yan, may kapihan anya si Pangulo Marcos every time matatapos yung biyahe kung saan inilalatag yung mga ginawa ng Pangulo, nakikita daw yan ang publiko. Ang sabi ni Jose Castro, kung sino yung mga nangihingi ng ganitong transparency, dapat sila ay transparent din anya. At ito na muna yung pinakaulay mo lang sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Humingi muna tayo ng update sa CIC simula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, ito po mainit na usapin. Ano po ang pananaw ng CICC sa insidente sa isang paaralan sa Zamboanga, maging ang pagkalat po ng video ng insidenteng ito online?
5: Unang-una ho na gusto nating iparating ang ating pakikiramay sa lahat ng mga naulila at mga mahal sa buhay ng mga nasaktan at nasawi sa insidenteng ito. No? To answer your question, Josh, no? Tinitingnan natin ito na isang nakakabahalang insidente na naman when it comes to school shootings, no? At hindi na nakakatuwa at hindi nakakabahala na talaga na sunod-sunod na yung mga pangyayaring ito. At parang nagkakaroon ng reward yung mga ganitong mga ganitong insidente kasi nabibigyan natin ng atensyon, nabibigyan natin ng fame yung mga gumagawa mga ganitong tipo ng kaharasan. So, pinapakiusap natin, nakikipag-coordinate tayo sa mga social media platforms na kung pwede, since it's violative of their community standards, i-take down kagad.
4: Okay. So, may mga ulat din po, Yusek, na may posibleng connection ito itong insidente sa online gaming, kabilang na po ang Roblox. Sa ngayon po, may nakalap na po bang digital evidence na nagpapakita na may kaugnayan itong gaming activity ng CICL sa insidente, o bahagi pa lamang ito ng investigasyon?
5: Ito, tama ka, Josh, no? Bahagi pa lang ito ng investigasyon at mahigpit at saka talagang tightly yung coordination natin with our law enforcement agencies, lalong-lalo na ang PNPACG na who's on top of the case. No? Hinihintay natin, nag-apply na tayo ng warrant, hinihintay natin mag-issue yung warrant, at hinihintay natin na mabuksan natin yung mga devices na to. Although may nakikita tayo mga kumakalat na mga group chats at mga ebidensyang nilalapit sa atin ng ating mga netizens mismo, at binavalidate natin itong mga information na to.
4: Okay. Ano po masasabi niyo, Yusek, dun sa ilang ulat na binabanggit ng ilang eksperto na itong pagla-livestream ng karahasan ay mayroong mga hallmarks o palatandaan ng cognitive grooming? Your opinion on that?
5: So, tama ka, no? That there indications are there, but we cannot conclusively pinpoint that ito nga epekto nito, kasi nakikita natin na parang may training, may nag-udyok. Mm-hmm. Kasi ang ending kasi, nagpakamatay, yun yung ending eh. So these are, I would agree that these have the hallmarks of cognitive grooming, but we cannot say that definitively unless we have proof to, kasi ayaw naman natin magturo na ito, yes, ito yung mga culprits or ito may kinalaman to dito.
4: That depende pa rin sa investigation. Well, ito naman po, Yusek, na nawagan ang CICC sa mga magulang na bantayan ang paggamit ng kanilang mga anak sa social media at gaming platforms. Ano po ang particular na dapat bantayan ng mga magulang?
5: Una ho, no, bantayan natin yung mga behavior ng anak natin. No? If they become reclusive or parang lumalayo na ho sa atin, mag-start na tayong mag-worry at start na tayong open up the line of communication sa ating mga anak. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga groomers, usually from other countries, iba yung times ho nila. Eh, no?
4: Yes.
5: At pangatlo ho, pag lumalayo na sa atin yung mga anak natin na ayaw na magkwento, ayaw na makipag-usap sa atin, talagang dapat kumonsulta na tayo at mag-reach out na tayo sa mga, not only the authorities, but other interventions that can be had para magkaroon, mag-open up yung mga anak natin. Kasi ho, pag halimbawa lumalayo na sa atin yung anak natin, ibig sabihin, may hawak na sa kanila. Kung sakasakali mang they're involved in grooming or mga NBEs, may hawak na sa kanila yung mga grupong to. Kaya hindi na nakikipag-usap sa
4: atin. Alright. Bigyan din natin to, Yusek. We understand, nabanggit mo kanina, na direkta na kayong may koordinasyon sa mga social media platforms. Pero ang inyong pong paalala at panawagan sa mga ating mga kababayan na huwag nang i-re-upload or i-repost yung video.
5: Tama, no, sa ating mga kababayan, no, let's not give any more attention or palakihin pa yung attention na binibigay natin. Let's not give them fame. Let's not reward them,
4: yes,
5: dito sa pag-share pa natin ng mga videos na to. At ang iniwasan din natin, magkaroon ng mga copycats ng mga to, may ma-inspire, may ma-influensyan ang mga videos na to na gumawa ng similar na karanasan sa ating mga kababayan.
4: Alright. Randato, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
5: Maraming salamat din, Josh.
4: Salamat, Yusek. Nakuha ang highest COA audit opinion ng Pag-ibig Fund, pag-angat ng net income nito sa unang kalahati ng taon, at ang partnership ng ahensya sa Avida at Amaya. At ipag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Good afternoon, Sir Jack. Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali din po kay Yusek Aboy at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
4: Sir Jack, thank you for joining us this afternoon. Sir, muling natanggap po ng Pag-ibig Fund ang highest audit opinion mula sa COA sa 14 na magkakasunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga miyembro, lalo na sa seguridad at maayos na pamamahala ng kanilang hard-earned savings, so yung kanilang pinaghirapang ipon?
6: Alam po ninyo, napakahalaga po nito para sa amin sa Pag-ibig Fund, dahil pinamamahalaan po natin. Tayo po ay namamahala sa mahigit na 1.32 trillion in assets na pinaghirapang ipon po ng ating mga miyembro. At ang unmodified opinion po ng Commission on Audit, ating pong tinuturing na mga partners in governance, ay patuloy po ng aming patuloy na pagsasatala ng maayos na mga financial records na ayon po sa mga itinakdang accounting standards. At ito rin po ay patunay sa ating transparency at pagsunod sa mga tamang pulisiya at patakaran. Muli po, para ho patuloy nating i-manage ang pera at ipon ng ating mga miyembro sa maayos na paraan para sa kanilang benepisyo.
5: Sir Jack, unang-una, congratulations po no, for the fourth straight year. Pero bilang miyembro, kami ni Joshua, bilang miyembro, paano naman ho nyo tinutiyak ang paglago ng pondo kasabay ng mahigpit na financial controls at transparency at accountability measures natin?
6: Ay, butit na natanong po ninyo yan, Music Apoy. Kasama po ng balitang iyan na kami po ay nakakuha ng 14 consecutive and modified opinions mula sa Commission on Audit, kasabay po niyan ay nagtala po kami ng net income nitong unang anim na buwan na 41.35 billion pesos. Ito po ay 24% higher kumpara po sa ating kinita noong nakaraang taon. Ibig sabihin po nito ay habang mahusay ang pagtatala at pamamahala po ng ipon ng ating mga miyembro, atin po itong napapagana para sa kanilang benepisyo at napapalago patunay po ng pagtaas ng ating net income.
4: Alright. Sir, ngayong 2026, paano po gagamitin ng Pag-ibig Fund ang matatag nitong financial position para mas mapalawak o madagdagan pa yung mga serbisyo para sa ating mga miyembro?
6: Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi pong paalala at direktiba po ng ating Pangulong Marcos na dapat yung pong performance at yung serbisyo po ng ating pamahalaan ay nararamdaman ng ating mga kababayan at ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Kaya po, tulad po nitong pagtaas po ng ating net income, ay ito po'y senyales na maipagpapatuloy ho natin yung patuloy na pagpapalago ng ipon ng ating mga miyembro. Alam ho ninyo, ayon po sa aming charter, ayon po sa ating mandato, hindi po dapat bababa sa 70% ng aming net income ang aming ibinabalik bilang dibidendo sa ipon ng ating mga miyembro. At sa katunayan, noong taong 2025, ang ating Board of Trustees sa pangunguna po ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ang ating pong idiniklarang payout ratio o yung pong bahagi o porsyento ng net income na ibinalik sa ating mga miyembro ay hindi lamang 70%, ngunit 98.6% ng ating net income ang idiniklara natin bilang dibidendo ng ating mga miyembro. So dito po nakikita kung gaano po nagtatranslate yung katatagan, yung lakas ng estado ng Pag-ibig Fund na mararamdaman po at mapapakinabangan po ng ating mga miyembro. At maliban po diyan, habang pinalalago po natin yung ipon ng ating mga miyembro, dahil din po sa tatag at lakas ng estado ng Pag-ibig Fund, lalo ho rin nating napapaganda at napapalawak yung sakop ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim po ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
5: Sir Jack, nabanggit nyo kanina, I want to circle back to this point, na umabot sa record high. Emphasize lang natin na 41.35 billion pesos ang profit ng Pag-ibig Fund, hindi sa buong taon, ha? Ngayong first half pa lang. Ano po yung pangunahing dahilan? Bakit malaki ang pagtaas ng inyong kita?
6: Ay, salamat po at na-emphasize ho nyo. Tama po kayo, unang anim na buwan pa po lamang yung ating binabanggit na 41.35 billion na net income, Yusek Aboy. At ang dahilan po kung bakit ito'y tumaas ay dahil dumarami po din kasi ang bilang ng ating mga miyembro na may housing loan, dumarami po ang bilang ng ating mga miyembro na may multipurpose loan sa Pag-ibig Fund at patuloy po nila itong binabayaran. Diyan po, yan po ang dahilan kung bakit tumataas po ang kita at net income ng Pag-ibig Fund. Maliban pa po rito, yung pong ating mga investments ay kumikita rin po. Sa katunayan, sa investment income pa lamang po, 6 billion pesos na po ang kinita ng Pag-ibig Fund muli sa unang anim na buwan pa lamang ng taon. At habang tumataas po, Yusek, Sir Joshua, yung ating kita, yung ating po namang mga gastusin, yung mga expenses po naman natin, ay napapamahalaan natin, namamanage po natin ng maayos at within budget. So ito po yung mga rason kung bakit po patuloy na tumatatag ang estado ng Pag-ibig Fund at patuloy pong tumataas ang ating net income.
4: Okay. Sir, at kasabay nga po ng pagtaas ng inyong kita, isa pang magandang balita dahil ibinaba pa ng Pag-ibig ang housing loan rates at itinaas naman sa 10 million pesos ang maximum housing loan. Now, with this being said, paano po ninyo napapanatiling financially sustainable ang Pag-ibig habang ginagawa naman mas affordable o abot-kaya ang pangungutang o pangungutang para sa bahay?
6: Tama po, Sir Joshua. Sa katunayan po, ito ay binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation Address nitong nakaraang Hulyo. Ito po ay kanyang utos. Ito po ang kanyang direktiba. Malino po ang utos ng ating Pangulong Marcos na dapat palawakin yung maaaring makinabang at magbenepisyo sa Pag-ibig Housing Loan. At dahil po rito ay ating itinaas ang maaaring mahiram ng isang miyembro ng Pag-ibig Fund sa Pag-ibig Housing Loan, ngayon po ay up to 10 million pesos, 10 milyong piso yung maaaring mahiram sa ilalim po ng programang ito. Ito po, ang dahilan po nito ay para po ating tugunan din yung pangangailangan ng ating mga miyembro mula po sa middle class. Matagal na po nating natutugunan yung pangangailangan po ng ating low-wage earners, minimum wage earners sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. At ngayon pong itinaas natin ang loan limit ng ating Pag-ibig Housing Loan up to 10 million pesos. Ito po ngayon ay makakatulong na sa mga miyembro ho natin na napapabilang sa middle class. At maliban po rito, habang itinaas po natin yung maaaring mahiram ng isang miyembro, ay pinapanatili po natin na mababa yung interest rates. Patuloy po nating hinahatid. Ilalim po muli ng expanded pambantang pabahay para sa Filipino program yung subsidized rate na 3% para sa socialized housing loans. Ibig sabihin po niyan, kung bibili po ang isang miyembro ng house and lot na hanggang 950,000 pesos o kaya naman ay condominium unit na up to 1.8 million pesos, ang kanyang annual interest rate ay 3% po lamang. Ibig sabihin po niyan, lalong higit mababa yung kanyang monthly payments. At ngayon po, Yusek Apoy at Sir Joshua, meron po pa tayong promo rates, no? May promo rates po tayo para sa mga loans natin na kung ang Pag-ibig Housing Loan ay mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos. Pangkaraniwan po ang interest rate diyan ay 6.25%. Sa mga private institutions, higit pang mas mataas. Ngunit dahil po sa ating promo rates, ang interest rate po diyan ay 4.5% na lamang po hanggang sa katapusan ng taon. At para naman po sa mga loans mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, ang interest rate po diyan 5.75% per annum na lamang po. Sa kabuuan po, bawat segment po ng ating sektor, ng ating mga manggagawa, whether a low-income earner, minimum wage earner, hanggang middle class, mayroon pong akmang Pag-ibig Housing Loan po para sa inyo na kung saan yung pong interest rate ay lalo pa ho nating pinababa para maging mas abot kaya yung pagkakaroon ng sariling bahay.
5: Nako, Sir Jack, no, with the low interest rates, yung increased loan amount, at may promo pa. Mukhang mapapabili na maglo-loan na to si Joshua. Pero hindi pa. Baka ito, makumbinsi na siya. Can you share us with the details nung tungkol sa partnership mo ng Pag-ibig Fund ng Avida Land at Amaya Land? Naku, baka ayaw pa. At Amaya Land, ano ang benepisyo nito sa mga miyembro na naghahanap ng dekalidad pero abot kayang bahay?
6: Thank you po, Yusek Apoy. Alam po ninyo, sa ilalim po ng pangumuno ni Secretary King Aliling, batid po natin na para matugunan yung pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan, mahalaga po yung partisipasyon at pagtutulungan sa private sector. Kaya po kami sa Pag-ibig Fund, maliban po sa mahigit 460 na accredited developers po natin, ay meron din po tayong bagong kasunduan. Kasama po yung mga Ayala brands na ito, Ayala Residential Brands na Avida at Amaya. Ngayon po ay nagseselect at naghahanap na po ng mga housing units ang mga nasabing partners natin na maaaring ialok sa ating mga miyembro sa abot-kaya na halaga na maaari pang mabili sa tulong ng mas pinagaan na Pag-ibig Housing Loan. At yan naman po, Yusek Aboy, Sir Joshua, ang diwa po ng Expanded 4PH. Una po ay dapat paramihin ang mga housing units na abot-kaya at di kalidad para mabili ng ating mga kababayan. Nariyan po ang Pag-ibig Fund para po magbigay ng financing support o pautang sa pabahay na mura para po mabili yung mga bahay na ito. At sa kabuuan po ay para po matupad ang hangarin po ng ating Pangulo na magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay ang bawat Pilipino.
4: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir.
5: Salamat po.
6: Maraming salamat po. Ingat po kayo.
5: Samantala, alamin naman natin ang pag-iwas sa sintomas at paggamot sa leptospirosis. Uso-uso yan ngayon. Kasama natin si Infectious Disease Specialist Dr. Nympha Putong. Dr. Nympha, magandang tanghali po.
7: Magandang tanghali po, Yusek Aboy, Sir Josh.
5: Dok, dahil po sa sunod-sunod na ulan na nagdudulot ng pagbaha, ano po ulit yung unang senyales at sintomas ng leptospirosis na dapat agad i-monitor ng isang tao, lalo na kung kakalusong lang nito sa baha? May mga sintomas po ba ito na madalas na pagkakamalang simpleng tangkaso lang?
7: Yes, Yusek. Usually, mga dalawang linggo after exposure, meron tayong tinatawag na clinical triad. Ito yung nilalagnat, merong conjunctival suffusion or namumula yung mata, at ang pangatlo, calf tenderness o nananakit yung binte. Therefore, nagkakaroon tayo ng suspecha na ito ay leptospirosis kapag may exposure nga sa baha, may lagnat, at may pananakit ng katawan. No? So, yung mga iyon equals leptospirosis. Subalit, mayroon din mga ibang simptomas na kahawig ng trangkaso. Ito yung mga aches and pains, katulad ng pananakit ng ulo. Bukod sa pananakit ng katawan, masakit din yung likod, masakit ang tiyan. At may pasyente rin po ako, Yusek, na nakita, leptospirosis siya, masakit ang katawan, nagtig ng analgesic, nilalagnat. Ang presentation is diarrhea o pagtatae. Okay. Hinarong 90% ng leptospirosis, ito yung anecteric. Hindi mo makikita na naninilaw. Walang paninilaw ng katawan, walang paninilaw ng balat, ng mata. Subalit, ito yung sinasabi nila na mild in up to 90%, except kung ang presentation is meningitis o yung komplikasyon ng leptospirosis na umakyat sa utak.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
13: So,
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
14: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa.
16: Sino nagturo sa
15: nag-training po kami sa DOST.
16: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat
12: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
13: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278. AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
31: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
32: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
33: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
34: Radyo on the Go.
33: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
35: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
36: PBS Receiver.
35: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
33: Libre to ha?
35: Walang bayad?
33: Oo, walang bayad!
35: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
37: Read Pinoy. Kasama sina Ini Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
38: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po ay live na nakikinig sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3. Live nyo rin po kaming natututukan via live stream sa Facebook page ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang The Book Authority of the Philippines. Ito po ang ahensya na nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Panibagong Miyerkules ang ating pagsasaluhan sa ating aklat tambayan at ngayong araw ay ginugunita po natin ang ika-148 kaarawan ng ating dating pangulo na si Manuel Luis Quezon ang ama ng ating wikang pambansa. Kaya naman kami dito sa pambansang Lupon sa pagpapaunlad ng mga aklat. O NBDB ay nakikisa sa pagbibigay pugay sa ating dating pangulo na nagsulong ng ating wikang pambansa. Sa araw din pong ito ay pinagdiriwang natin ang patuloy na pagpapaunlad sa wika at panitikan ng ating bansa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo dahil mainit po at kaabang-abang ang ating mga announcements at exciting opportunities para sa ating publishing and creative stakeholders. Yan po ay inyong abangan maya-maya lamang sa ating Aklat Alert. Samantala, panibagong episode ay panibagong featured creative na naman dito sa Creator Spotlight. Makakasama natin mamaya ang batikang author at manunulat na sa telebisyon na si Sir Augie Rivera. Pero bago yan ay narito muna ang ating mga paanyay at ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
0: Aklat Alert!
38: Bukas pa rin ang nominasyon para sa 44th National Book Awards. Pinangungunahan ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle ang National Book Awards na kumikilala sa mga pinakamahuhusay na mga librong Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Maari nyo na pong inominate ang mga aklat na inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado dito sa amin sa NBDB. Nahati sa dalawang dibisyon ng ating National Book Awards. Para sa Literary Division ay maaaring magsumite ng inyong mga nominasyon para sa mga genre gaya ng fiction, non-fiction, prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels, and translation. Kasama na rin po dito ang adult o your young adult o YA sa mga kategorya ng Literary Division. Para naman sa Non-Literary Division, nariyan ang Art, Professions, Social Sciences, History, Journalism, Humor, Sports, Lifestyle and Business, Food, Science, Spirituality and Theology, at Philosophy. Mayroon din po tayong division para naman sa mga akdang Ilocano na nasa kahit anong genre na inilimbaga mula sa taong 2023 to 2025. Samantala, may nakalaang kategorya din po para naman sa Best Book Design. Sa karagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download po ang NBA guidelines sa matatagpuan ang link sa FB page ng NBDB. Deadline ng pagsusumite ng inyong entries ay bago or on or before August 31, 2026. At para sa ibang katanungan, mag-email po sa awards@books.gov.ph. Samantala, tara na sa pinakaabangang Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ito na po ang pagkakataon para mag-book haul. Suportahan ang inyong paboritong Pinoy creatives, mga authors, mga illustrator, nandyan po. At dumalo sa samut-saring book events. Samantala, binuksan naman ng NBDB kamakailan ang call for co-exhibitors para sa collective stand ng ahensya. Nakatakdang i-anunsyo po ng NBDB ang mga mapipiling creatives at publishing houses na itatampok natin sa NBDB collective stand. Maaari na rin pong bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang po ang NBDB sa mga inisyatibong katulad ng MIBF na nagsusulong sa maakdang Pilipino at sa ating local creatives and publishing industry. Sa ibang balita ay nagtipon-tipon ang BookNook site coordinators and partners ng The BookNook Project ng NBDB sa Bukod Tangi. A BookNook online assembly nitong August 13 and 14. Sa pamamagitan ng video conferencing platform, itinampok ang online discussions at capacity building session upang itampok ang mga best practices ng ilang BookNook site at magsilbing inspirasyon ito sa iba. Sa unang araw, ibinahagi po ni Gary Garcia ng Buknok Ayan ang pagbuo ng matibay na kolaborasyon sa mga local stakeholders gaya ng local government units, private individuals at volunteers. Binigyang din ni Garcia ang papel ng kanilang Buknok site sa pag-iengganyo ng mga batang mambabasa, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Kasunod dito, inilatag naman ni Lawrence Cusipag, educator, reading advocate at program manager for learning and development ng Dakila Active Vista, ang naging simula ng kanilang bagong silang community library. Sa kanyang talk, ibinahagi niya ang critical literacy in community library, particular ang iba't ibang reading approaches at ang konsepto ng pilosopiyang pambata. Samantala, sa day 2 naman, itinampok ang bukod-tangi site ng The Buknok Legazpi City Albay sa pangunguna ni Ma'am Amilen Bautista. Ibinida rito ang papel ng pagkamalikhain o creativity upang mahikayat ang komunidad na magbasa. Naging focus ang bahagi na ang mga creative approach at aktibidad sa kanilang isinasagawa upang mas maraming mambabasa pa ang mahimok na paigtingin ang kultura at mapaigting ang kultura ng love for reading. Lumahok din ang participant sa bahagi na ng mga ideya tungkol sa mga proyekto at programa sa mga Buknok site. At sa huli na ininganyo ni Bautista ang kapo Buknok site coordinators na huwag makahon sa limitadong budget para magsagawa ng mga kapakipakinabang at makabuluhang mga programa para sa mga reading communities. Game na game naman ang ating mga participants sa naging art workshop ni Liza Flores. Isang book author and illustrator at founding member ng Ilustrador ng Kabataan o Ang Ink. Ibinahagi ni Flores ang kwento sa pagkakatatag ng Ang Ink at ang kanyang mga librong Sungit at Hiya. Dalawang sessions pa po ang nakatakdang maganap ngayong araw ng Webes at Biyernes po yan. Samantala, dalawang araw na lamang ay deadline na ng aplikasyon para sa Readership Development Grant. 5 organisasyon ang mapipiling benepisyaryo ng 150,000 pesos na funding mula sa Readership Development Grant ng NBDB. Bukas ito sa mga civil society organization and small-scale organization na kasapi ng National Alliance of Reading Advocates ng NBDB o NARA. Inaanyayahan po ang mga organisasyong nagsasagawa ng readership development projects na naglalayong palaguin ang culture of reading sa bansa. Kasama sa mga proyektong ito ang reading programs and book clubs, mga storytelling sessions, engaging content for youth and beginner readers, free or subsidized books para sa underserved communities, and read-along sessions. Bukas ang deadline ng Readership Development Grant applications hanggang August 21. Para po sa proseso at requirements, ay mangyaring bisitahin ang aming social media accounts o kaya naman ay bisitahin ang bit.ly/nbdb/r-d-g. Sa ating events in a flash, dumalo si NBDB Executive Director Charisse Aquino Togades sa opening ceremony ng The Philippine Readers and Writers Festival 2026 noong Biyernes, August 14, 2026 sa NBS Building Araneta Center, Cubao. Sa loob ng 4 itinampok sa naturang festival ang mga libro sa iba't ibang genres at mahigit 40 events tungkol sa comics, illustration, and graphic storytelling, fantasy, sci-fi and horror, fiction, romance and global bestsellers, children's books and young readers, business inspiration and self-improvement, Filipino culture, cuisine and history, at mga community creator and special events. Naging pagkakataon din po ito para sa mga Pinoy readers na makasalamuha ang kanilang mga paboritong authors and illustrators. Inihatid ng National Bookstore at Comic-Con Inc. ang The Philippine Readers and Writers Festival 2026. Present din ng NBDB sa 2 installment naman ng Solidaridad Literary Series itong Biyernes sa Solidaridad Bookshop. Tampok dito ang talakayan kasama ang historian, translator at playwright na si Dr. Paul Dumol. Ipinresenta rin sa programa ang pagbubukas ng Rizal Exhibition na nagpapakita ng mga material tungkol sa life and works of Jose Rizal. Sumentro ang lecture ni Dr. Yumol sa re-evaluation of Rizal Law at tinalakay ang halaga at continuing relevance ng naturang batas. Samantala, Department of Budget and Management at National Book Development Board magsasanib puwersa para sa gaganaping DBM Book Fair 2026. Kalinsabay ito ng pagdiriwang ng buwan ng Wikang Pambansa 2026 na may temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at sa tulay at tulay sa yaman ng impormasyon. Magkakaroon po ng book exhibit at book selling event sa DBM Central Office sa Maynila sa August 24 at 25. Sa next week na po yan, ano? Tampok dito ang mga publisher gaya ng Adarna, Central Books, Vibal Publishing, Kawangis Publishing, Lampara, Mil Flores, OMF, Bookmark at Pinoy Indie Authors. Sa unang araw, exclusive po ang naturang event sa mga empleyado ng DBM. Pero bubuksan naman sa publiko ang book selling event sa kasunod na araw, August 25, sa DBM Central Office, General Solano Street, San Miguel, Manila. Ilan lamang po ito sa mga halagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Ginoong Ogie Rivera sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine
8: 1278 AM.
1: Radyo Magazine
8: 1278 AM.
37: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
38: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga storya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon ay maswerte tayo dahil napaunlakan tayo ng ating special guest. Siya isang award-winning children's book author and seasoned television writer with more than 30 years of experience in writing for educational children's program and public affairs shows. Ilan sa mga programang kanyang hinawakan bilang head writer ang Batibot. Oh my God, bata pa ako nito. Art Angel. Kinalakihan ko to. Aha, inabutan ko pa dati sa kabila. Batang Bibo, Tropang Pochi, My Chubby World, Alamat, season 1 and 2, tama po ano? At One Day, Isang Araw. Kasalukuyan siyang head writer ng ilang public affairs program ng isang TV network. Bilang isang children's book author, isa rin siyang editor. Siya isa sa mga nangungunang boses sa Philippine children's literature. Ang kanya mga naisulat ay nagwagi sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, the PBBY Salanga Writer's Prize, National Book Awards, National Children's Book Award, Gintong Aklat Award, Filipino Reader's Choice Awards at the Severino Reyes Medal for Best Picture Book. Nakapagsulat na siya ng 24 children's books. Ang kanyang pinakaunang libro po ay ang original folk tale na Alamat ng Ampalaya na 30 years in publication na noong 2025. In 2020, he received the Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas for Children's Literature, a National Lifetime Award Achievement Award given by the Union ng mga Manunulat sa Pilipinas o UMPIL to Outstanding Filipino Writers. Sa parehong taon, inadapt ang kanyang libro na Ang Lihim ni Leia sa animated short film na sumungkit ng mahigit 50 awards from international film festivals. At noong 2024 ay naging delegado po natin siya sa Frankfurt Book Fair, habang noong 2025 ay na-exhibit naman ang kanyang mga akda sa Bologna Children's Book Fair or Book Festival sa Germany. At ngayong 2026 ay nagdiriwang ng 25th year of publication ang kanyang 5-book historical fiction series na Batang Historiador. At ngayong MIBF 2026, ay i-release ng Adarna House ang bagong ediksyon ng kanyang librong Ang Lihim ni Leia. Mga kaaklatang bayan, nakatutok po sa ating Creator Spotlight. Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock, Sir Ogie Rivera.
7: Hello. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Noel. Sa tagapakinig ng Read Pinoy.
38: Ayan. No, sir, medyo nahihirapan ako dun sa introduction. No? Medyo mahaba-haba at marami tayong credentials. Sir, ayan, bilang isang manunulat po, na matagal lang nagsusulat para sa mga bata, para sa telebisyon, mga palabas sa telebisyon, ano, at saka sa mga libro, paano nyo naman po hinubog yung sarili nyo mong pagbabasa? Or paano hinubog ng inyong sariling pagbabasa ang paraan ng inyong pagkakwento? O meron po ba kayong mga libro na naka-influence sa inyo when you were growing up?
7: Wala masyado, ironically. Kasi nung bata ako, wala akong masyadong children's books na nabasa. Ang binabasa ko mga comics. Yung mga Filipino comics, yes. Yung mga Hiwaga, Aliwan, Pioneer, mga ganun. Or mga Liwayway, yun yung mga binabasa ko. Nagpupunta pa ako sa Malabon Public Library para magbasa ng mga ilang libro tukos sa mga bugtong, ganun. Na-expose lang ako sa mga children's books nung magtrabaho na ako sa Batibot.
38: Mm-hmm.
7: So, doon ko unang nabasa sina Roald Dahl, sina Maurice Sendak. So, at nakapanood ako ng mga programa pambata na hindi lang galing sa Amerika or galing sa Japan, pati mga European children's shows. So, yun yung exposure ko sa... Nung magtrabaho ako sa Batibot, doon ako nagkaroon ng interest na magsulat na rin ng sarili kong librong pambata.
38: Sir, curious ako, bakit, paano kayo napasok dyan sa Batibot? At paano kayo nagtuloy-tuloy sa iba? Napakaraming children's program yung inyong nahawakan eh.
7: Yung boss ko dati doon, ang Yumaong Rene Villanueva, teacher ko siya sa playwriting dati sa UP. Tapos nakita niya ako sa isang event, sabi niya, oh, lika, gusto mong magsulat sa akin sa Batibot. Eh, laking Sesame Street ako. So, sabi ko, baka madali lang yan, kaya ko yan. Tapos, nung magsimula na yung trabaho, ang hirap pala. Kasi wala namang tinuturong writing for children's courses noon sa universidad or kahit saan. So, I had to learn on the job.
38: Mm-mm.
7: So, yun, pinakinggan ko yung mga tinuturo ni Rene at ng mga ibang colleagues ko sa Batibot. Doon ako natuto. Tapos, nagustuhan ko yung bata as a target audience kasi parang nagki-kid testing kami doon eh. Pinapalabas namin yung mga ginagawa naming programa. So, gusto ko yung immediate reaction ng mga bata na pag nagustuhan nila, tatawa sila. Pag nabore sila, talagang maghihikab sila, ganon. So, gusto ko yung immediate reaction na nakukuha ko. Na sabi ko, ay, gusto kong magsulat for them. Ganon. Kasi, nung bata ko, wala akong masyadong nabasa. So, parang gusto kong makakontribute na makapagsulat ng maraming libro para sa kanila.
38: Paano naman, sir, yung naging transition mo mula doon sa pagsusulat ng mga palabas or programang pambata papunta sa pagsusulat naman ng libro?
7: So, kasi may segment sa Batibot no, ng storytelling na si Kuya Boji nagkukwento. Ang karaniyan nang susulat doon si Rene. So, ako hindi pa nagsusulat doon. So, parang nangarap lang ako na ay gusto kong magsulat din ng sarili kong libro. So, nung nasa Batibot ako, everyday nagsusulat ako eh ng mga segments ng show. So, nasanay talaga ako na may discipline ng binibigay. Tapos, meron kasi kaming curriculum noon eh, based on the Batibot curriculum. So, ibig sabihin, lahat ng segments na pinapalabas sa show, merong lesson or may mga nabibigay sa'yo na, ito, dapat itakil mo to. Kunyari, bibigyan ka ng lesson, coping with fear of the dark, ganon. So, mag-iisip ka ng either story or song or tula na puppet segment na nagtatakil ng coping, ng fear of the dark. Yun. So, dun sa disiplina ng araw-araw na pagsulat, sabi ko, parang ready na ako. Gusto ko rin magsulat ng sarili kong kwento. So, yun, ng 1995 ko, nasulat yung una kong libro, yung Alamat ng Ampalaya.
38: This one.
7: Oh, yan. Yung unang palaya.
38: 1995. So,
7: oo, nagsusulat ako sa Batibot noon. Tapos, kinakanta ko yung kanta na Bahay Kubo.
38: So, ito is unang naipalabas sa
7: Batibot. Yes, oo. So, ang inspiration ko dyan, parang bakit wala yung palaya sa kantang Bahay Kubo? So, nag-research ako. Sabi ko, bakit wala, parang ayaw siya ng mga bata, ayaw kainin. Mm-hmm. Tapos, parang iniiwasan siya. Tapos, wala pa siyang existing alamat. So, sabi ko, susulat ko siya ng sarili niyang alamat. Sarili niyang origin story.
38: Para hindi naman siya kawawa.
7: Oo, para hindi masyadong kawawa.
38: Sir, bilang isang TV writer po, sa loob ng napakahabang panahon din, at saka sa pagiging manunulat na rin po ng libro, ano po yung nakita ninyong pinakamalaking pagkakaiba nila sa paraan ng pagkakwento nitong dalawang medium?
7: Magkaiba. Kasi nung napunta ako, lalo nagsulat na ako ng iba pang mga programa sa TV, ang lawak ng audience mo eh. Parang general public yon. So, even when we were doing children's shows sa network, mas malawak yung tinatarget na audience eh. Unlike when I started with Batibot, na-train ako na know your target audience muna. So, kung ang target audience ko, preschool, tailor fit mo lahat ng susulat mo based sa audience mo. Parang, iisipin mo ano kaya yung mga interest nila, paano sila magsalita, ano yung mga kwentong makaka-relate sila, ganon. Pero sa TV, mas malawak, 2 to 12 yung sinasabi sa'yo. O, targetin niya yung 2 to 12. Ang hirap mong challenge na ganon na kasi ang dami-daming na pwedeng makapanood yung ginagawa mo. So, yun, magkaiba yung
38: totally magkaibang audience.
7: Magkaibang audience.
38: Pero I believe mas mahirap, sir, magsulat para sa mga bata. Lalo ng libro kasi.
7: Akala lang nila madali. Pero mahirap dahil yung maikli yung text eh. So parang siyang tula eh. Parang poetry na. Dapat saktong-sakto lang yung mga every word in the service of the story. Hindi pwede may mga palabok na pampahaba lang. Dapat saktong-sakto lang na. Kunyari sa Batibot, yung mga segments namin, mga 1 minute to 2 minutes lang, dapat matakil mo yung lesson na gusto mo itakil ng ganong kaikli. So, kasi parang commercial.
38: Yung attention span, yung ating binabantayan po. So, meron ka bang skill or parang important lesson from television writing na nadadala mo pag nagsusulat ka ng mga librong pambata naman?
7: Ang pinaka-important lesson na tutunan ko sa Batibot is yung respect mo sa audience mo. So, kailangan well-researched. So, nasanay ako dun sa Batibot. Sa pagsusulat ko ng libro, ganun din. Kailangan, nag-research muna ako talaga bago ako magsulat. So, nagbabasa ako ng iba't ibang libro tungkol doon sa topic na gusto kong isulat. Nag-i-interview ako kung kailangan. Kunwari doon sa CLEF, yung tuko sa batang dyslexic, nag-i-interview ako ng isang batang dyslexic. Batang may dyslexia, ganun. So, or reading difficulty. So, yun. Ganun yung research na sa TV nagagawa ko pa rin. Lahat ng shows dapat well-researched yan kasi ibibigay mo yung gusto mong ibigay yung best sa audience mo. Hindi pwedeng ganun. Dapat yung the best na kaya mong ibigay.
38: Tsaka talagang lumaki tayo, sir, sa research.
7: Ayan, madugong research.
38: Madugong research bago natin maipalabas ang mga programa na yan. Sir, ngayong 25 years na po, grabe. Itong batang historiador. Magandang balikan natin itong sering ito. No? Ano po, sir, yung original nating idea na gustong mapakita sa kasaysayan ng Pilipinas sa mamagitan ng pananaw ng mga bata dito sa librong ito?
7: Nung binuo namin yan with UNICEF Philippines and ADARNA, gusto namin gumawa ng magturo ng kasaysayan na hindi naman yung tukol sa buhay ng bayani. Usually, ganun ang mga libro natin tukol sa buhay ng bayani, tukol sa revolusyon. Ito, gusto natin maggawa ng historical fiction na totoo yung era, totoo yung panahon, kung kailan nangyari yung kwento. Pero yung bida, fiction. Kwento ng isang bata na maaring nabuhay siya ng time na yon. ganun. So gusto namin ibang way of learning about histories through stories, ganun.
38: Tsaka iba't ibang era talaga to, sir, no?
7: Yes, oo.
38: Panahon ng
7: limang ano,
38: Espanyol,
7: Spanish,
38: American,
7: Spanish, American, Japanese.
38: Ito yung pre ano Hispanic era.
7: Oo. Yan. Tapos may Spanish
38: panahon ng Hapon.
7: Tapos yung isa, dapat martial law yan, mm-hmm, eh. Pero yung sinulat ko naging first quarter storm before martial law.
38: Before martial law. Sir, itong sinulat mo, itong historical fiction na to, paano mo naman, sir, binalance itong historical accuracy natin

0: hindi ako masyadong nakafocus masyado dun sa history.
1: Or dun sa world niya.
0: Oo, dapat yung pagiging bata lang niya, na yung era niya, makikita mo na lang sa background niya. Ganun.
1: Parang kumbaga lilitaw naman siya ng kusa.
0: Oo, oo. So, nakafocus ako lagi dun sa bata na para mas maging relatable.
1: Do you use the same process doon sa ibang libro mong ginagawa? Na talagang... Yes. Binibuo mo talaga ng masinsin itong mga character before yung world.
0: Oo, ganun talaga. As in, kunyari, yung lihim ni Leia, sensitive na topic ito about child sexual abuse. So, nagbasa rin ako about mga iba-ibang kaso. Tapos, ang na-research ko naman dito, kunyari, yung body dissociation na ang mga taong dumadaan sa matinding trauma, parang dumadaan sila sa body dissociation, yung ang feeling nila, wala sila sa katawan nila.
1: Ooh.
0: So, sabi na parang detached sila. So, sabi ko, ayun, ganda, pwede kong gamitin sa story ko yon. So, ginawa ko, yun nga, tumatago siya sa mga walls, sa mga ng pinto, ganon. So, makikita mo sa story, body dissociation ginagawa niya. So, parang hindi lang siya escape, actually. Nakikita mo, hindi lang siya escape ni Leia, parang weapon din niya yun to protect herself. Kasi habang nagaganap yung abuso, dun lang nangyayari yung kanyang quote-unquote power, superpower na nakakatago siya sa wall. So, yun,
1: that,
0: ganun.
1: Kumbaga, that's the visual way of of tackling yung body dissociation.
0: Yeah. Correct.
1: Sir, marami yung sa mga libro mo pong dala ngayon na... Marami po siyang dalang libro ngayon, sir. Nandito yung 24 books ni sir.
0: Show and tell. Kay Lowell. Show and tell.
1: Sir, kasi marami kang mga libro na talagang tumatalakay sa mga sensitive topics. Uh-oh. Like ito ang dyslexia, verbal abuse doon sa mansya. Tapos, ito rin ang lihim ni Leia. Bakit, sir, mahalaga para sa iyo bilang manunulat na maipahayag at matalakay yung mga ganitong uri ng topics or itong mga paksa, kahit sensitive, sa mga bata habang mga... para mabigyan sila ng kaalaman, sir?
0: Usually, mga ganyang sensitive themes, usually kinukomission ako to write.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga either NGO, gano'n, nilalapitan ako. Kung naniniwala ako dun sa na advocacy na gustong i-push nung group, pumapay ko. Challenge din for me yun as a writer. Mm-hmm. Tapos, saka naniniwala ako na may iba-ibang karanasan kasi pinagdadaanan ng mga bata. So, hindi naman pwedeng lahat happily ever after lang. Kasi sa totoong buhay, mayroon talaga mga batang namumuhay na nagtatrabaho sa kalye, mga batang children of war, mga batang inaabuso, mga batang... So, kailangan nating i-depict din yung karanasan na yon, makita ng ibang bata, na para lumawak yung pananaw nila na iba-ibang bata pala, iba-ibang karanasan yung dumadaan sila sa iba-ibang karanasan. So...
1: Ang ganda.
0: Para ma-depict lahat ng experiences.
1: Inclusive yung yung learning na makukuha ng mga batang mambabasa natin.
0: Mm-hmm.
1: Sir, paano mo nalalaman kung itong isang sensitive na paksa ay pwede nang ipabasa or iharap sa ating mga batang mambabasa?
0: Naniniwala ako na walang bawal na topic, walang tabu na topic. Kasi sa batibot ginagawa. Kung ang batibot, ang Sesame Street, nagtatakil ng same-sex parents o ng mga parents na nakakulong or sa Sesame Street na actually nauna pa tayo yung mga pag nakita mo sa Sesame Street mayroong puppet na may autism. Nauna na tayo may mga rin tayong children's book na may mga batang may autism. So kung sa mga preschool show natatakil yun, bakit hindi naman sa libro, 'di ba? So basta tama lang yung handling mo, so do your research, dapat do your work na babantayan mo yung language mo, gano'n.
1: Maingat talaga.
0: Saka sir, maganda rin, ipacheck mo sa mga expert. Parang, kasi pag ganyan mga sensitive themes, maganda marami kang kakampi. So, kakampi mo yung mga...
1: To validate.
0: Mga expert child psychologists, di ba? Kakampi mo lahat yan. Kaya usually yung mga librong gaya kita mo sa dulo, may mga added information sa parents, paano mo madedetect kung ang bata ay dyslexic, gano'n or something. So, makakatulong sa parents and teachers, kunyari may tanong yung bata about yung kwento, matutulong mo paano sagutin yung mga tanong nila.
1: So, for example, ito, talaga nag-consult kayo ng child
0: psychologist. Yes, sa UP Manila, Child Protection Unit, na in-interview ko si Dr. Madrid. Tapos, doon ko nalaman, actually, sa research nila, ang pinakamaraming reported cases nung time na yun when I was writing this, yung 6 to 8, ganong age group. Tapos, 6 to 8, tas karamihan, mga nasa low-income families. So, sabi ko, gusto kong mabasag yung notion na mahihirap, yung mga mahihirap lang nangyayari yung abuso. Actually, nangyayari niyan sa malalaking bahay, lalo na sa malalaking bahay na maraming doors.

0: parang motif yung doors, eh, recurring motif yung doors sa story. Eh. So hindi lang siya reported kasi malaking iskandalo sa pamilya, right. Diba? So wala sa record ng police. So namumukhang mahihirap lang nangyayari yung abuso. So hindi. So kaya hindi
1: na-isolate kasi.
0: Sinadya ako na medyo middle class si Leia para mapakita rin na pwede rin mangyari itong kwentong ganito sa ibang ano bata.
1: Ayan, no, marami pa tayong pag-uusapan na kasama si Sir Augie Rivera. Kaya mamaya, sir, pahinga lang muna tayo ng saglit dahil magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas
2: Radyo
5: Magazine,
6: 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
5: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo
5: Magazine,
6: 1278 AM.
10: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin sa Creator Spotlight si Sir Augie Rivera. Ayun, Sir Augie, tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhan. Ano? Sir, balikan natin. Ano po yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa isip mo kapag nagsusulat ka naman ng aklat pambata?
0: Research talaga eh. Research. O yun yung unang-una kong gano'y bago ako magsulat. Hindi ako umuupo pag magsulat. Kung tingin ko kulang pa yung research ko, parang kunwari meron isang parang before may in-offer, dapat magsulat ako about yung nangyari sa Marawi. Eh, tingin ko dapat kailangan, gusto kong mapunta doon sa Marawi para mag-interview. Eh, wala akong opportunity to do that. Feeling ko, pag hindi ko, ako napunta doon, kulang yung research ko. So, nag-beg off na lang ako. Sabi ko, hindi ko na lang gagawin. Parang kulang. Hindi ko,
1: medyo hilawan na, sir.
0: Oo, hindi ko kayang gawin. Sabi ko, wag na lang. So, nag-back out.
1: So, sir, paano mo na-realize na these materials are already enough for you to finally write?
0: Pag iniisip ko kasi yung hindi na ako masyado nag-outline eh. Mm-hmm. Sa utak ko lang binubuo yung mga characters ko. Pati yung usapan nila. So, pag yung talagang parang feeling to the point na parang nag-uusap na sila sa utak ko, parang kailangan ko na sila isulat. The first draft. Susulat ko na yung first draft, ganon. Tapos yung hindi ko muna ini-edit ang sarili ko, diretso lang, first draft. Pag nasulat ko na siya, tsaka yung editing, yung pagpapaikli, pagpapakinis ng akda, yun, na-enjoy ko yun eh. Yung parang ako siya paikliin. Lalo na kung may binigay na sa akin format, like this number of pages, so dapat huwag masyadong mahaba yung mga sentences ko. Mm-mm. Dito lang sa tamang format na to. Iyon, ganun.
1: So, yun yung mas enjoyable
0: sa akin, yung pag-edit o yung pagpapaganda pa, pagpapakinis.
1: Kasi sir, yung ibang writer, no, yung ibang author, eh talaga nag-outline pa sila.
0: Siguro makakatulong yun. Ako mas ano, mas parang storyboard dahil siguro dahil sa TV.
1: Yeah, visual. Para,
0: kahit di mo naman mag-drawing, yung stick figures lang, parang sa storyboard ako rather than outline. Storyboard na para kung libro siya, na-imagine ko na siya, paano siya tatakbo bilang libro, per spread. Pag tinurn tong page na to, ito yung eksena, ganon. So,
1: bilang limited lang din kasi yung mga pahina natin pagdating sa libro.
0: Parang storyboarding.
1: Sir, sinasabi natin na madalas sabihin na dapat ang mga librong pambata eh kailangan may malinaw na aral or lesson. Pero para sa inyo po, dapat ba na laging may lesson ang isang children's book o mahalaga na magkaroon muna ng isang magandang kwento na may kurot, tanong o emosyon na may iiwan sa mga batang mambabasa?
0: Kung meron ka mang gustong lesson, ang challenge, magandang challenge sa writers, paano mo ipaparating yung lesson na hindi nahalata?
1: Hindi on your, in the face.
0: Hindi in your face. Huwag mo ipahalata na may gusto kang mensahe or lesson
1: so
0: na gusto
1: subtle.
0: Ituro. O subtle lang na you should trust yung audience na kaya nilang ma-derive yung meaning o yung message ng kwento sa sarili nila. Hindi yung masyadong... Mula noon, matuto nang maghugas ng kamay siya. At saka yung mga kwentong, yung lumang kwento ng araw na naginip lang yung bida, bigla magigising. O mula noon, nagsisipilyo na si Chuchu. Ganon. So, wala na yung mga ganong kwento sana.
1: At saka encourage us the audience, or I mean the viewer, eto tayo nasanay sa TV. Encourage us the readers na mag-isip at mag-imagine.
0: Oo, sir, parang... Tsaka, hindi rin pa dapat mawala sa, gusto ko yung characters ko, empowered sila. You know? Yung mga bata, empowered. Ibig sabihin, kung meron silang mga problema pinagdaraanan, sana sila yung lulutas, di ba? Pwede may tulong ng grown-ups, pero hindi yung lahat dinikta ng grown-ups. Mas maganda yung bata, yung sila yung makakaisip ng anong magandang gawin, gano'n. So, mas empowered yung character.
1: Tsaka parang parte siya ng character development natin, eh, no?
0: Dapat,
1: Sir, pag-usapan natin muli itong ayong lihim ni Leia. Mula sa pagiging children's book nitong 2007 po, tama? Naging animated film na rin po ito at nakatanggap ng maraming awards nga po. Uh-oh. Ano po ang naging epekto sa inyo bilang manunulat nung makita mo yung kwentong isunulat mo sa libro, lumampas na sa mga pahina at nakarating na sa iba't ibang medium?
0: Nakakatuwa kasi parang ang feedback nung mga ilang festivals abroad, parang yung topic daw na child abuse is seldom discussed in animation.
1: Yeah.
0: So kaya siguro natuwa sila na binigyan na award, gano'n. Pandemic yun yung time na yun, eh. So ang malungkot doon, hindi maka-attend ng awarding yung director dahil walang flight. Pinapadala na lang yung mga trophy, yung mga citation, gano'n. So, pero nung ginawa yung itong short film, matagal na siyang out of print yung libro. Kaya ako pumayag kasi sabi ko parang dapat may pagpatuloy ng libro yung advocacy na sinimulan niya. So, pag ginawa siyang short film, may ibang audience na pwede makanood.
1: Correct.
0: May ibang audience na pwede siyang marating kahit wala na yung libro. So, kaya ginawa ang animation yon. Tapos may isang grupo naman, gumawa sila ng modern dance, na dance interpretation. Yeah. Oo, pinalabas sa CCP, tsaka sa Arete, sa Ateneo. So, yung kwento, sayaw lang nila kinukwento. Ang ganda, ang galing. Sabi ko, ay, pwede pala yun. Parang, so, nung pinapanood siya, nakakatuwa. Kasi parang, alam mong story ko siya, pero nabuhay na siya sa ibang imagination. Dance na, mga galaw lang, hindi kailangan ng salita. So, ang galing.
1: Tsaka, ang maganda rito, sir, iba, napalawak niya yung, yung audience.
0: Oo. So, kaya nakakatuwa na after almost 20 years actually, 2007 siya lumabas, ilalabas uli siya in book form ng Adarna House. Lalabas ngayon sa MIBF sa September.
1: Yes, ayan. Ganyan yung kailangan nilang abangan at mamaya ipapalag natin yan, sir. Pero may chance baka may namapanood itong short film, itong animated film natin. Ito ng Alina.
0: Yeah, finally, gusto siyang i-upload ng director sa YouTube ng libre. So, malapit na yon.
1: Ayan, abangan natin yan, eh. No? Tapos, ipapost na lang natin, sir, sa MBDB kung kailan itong magiging launch nitong YouTube video, animated video na ito. Sir, sa ilang dekada mong pagsusulat, marami ka ng kwentong naibahagi, mga paksang nasulat. Ano po yung mga topics na hindi mo pa na-explore na gusto mong possibly in the future pwede mong maisulat?
0: Marami pa. Hindi ko lang maano ngayon. Yeah. Busy ako sa TV. Pero gusto ko magsulat talaga ng isang musical, children's musical. na mala coming of age story and dating kanon. Mm-hmm. Pero musical, parang gusto kong pahirapan yung sarili ko na gumawa ng musical. Ayun, sana.
1: May nakikita ka ba, sir, na posible dito sa isa sa mga libro mo na in the future sana maging pelikula? Although oo, itong Firefly naging pelikula na itong na
0: hindi, pelikula muna. Pelikula muna siya. Mm-hmm. Tapos gumawa ako ng libro based on the movie. So kumbaga, parang siya yung libro na sinulat ng character ni Ding Dong na sa movie na isang writer-illustrator.
1: Pakita natin.
0: Ayan, ito. So mabibili pa rin siya sa Jamie Store.
1: Ayan, no, Firefly.
0: Firefly, based on the movie.
1: Sir, so far dito sa iyong 24 books, meron ka bang alin yung top 3 siguro na paborito? Pinaka-paborito mo.
0: Oh,
1: alam ko mahirap.
0: Ang pinaka.
1: Medyo nilagay kita sa spotlight.
0: Oh my God, ano nga ba?
1: Siyempre yung pinakauna siguro.
0: Oo, oh, pinakauna think talaga, Alamat na ang Palaya. Kasi binuhay ako niyan eh.
1: Ayan.
0: Hanggang ngayon bumebenta pa rin yan, so may royalty ako dyan. Talagang more than, ayan, 31st year na niya ngayon.
1: Wow.
0: Oo, so bumebenta pa rin. Tapos yung Ang Lihim ni Leia siguro dahil nga matapang siya at natuwa ako nung sinulat ko yan. Tapos siguro itong isang Harding Papel tukol sa batang lumaki nung panahon ng martial law na based siya sa kwento, totoong kwento ng pinsang kong yung mom niya, political detainee.
1: Oh.
0: So in-interview ko siya, growing up, ano yung mga karanasan niya. So based doon yan. Yan, ginawang musical na rin ng Raya School, ginawang mga bata yung gumanap.
1: Cute!
0: Tapos itong si Benito, gagawing musical din ng Raya School sa October. Mga bata rin yung gaganap. So,
1: nice.
0: May nag-adapt na ibang writer, si Juan Eggis.
1: Magnificent Benito and his...
0: Oo, isidulat ko yan with my wife, si Mike Rivera. Hello!
1: Hello po! Ano po inspiration niyo dyan sa Benito? Sa
0: inspiration namin maging Benito. Maging baliw. Kasi sinulat namin to on the night of the Palangka deadline. Salitan. One paragraph sa akin, one paragraph sa kanya. Tatayo ako, siya naman, ganon. So, kung saan pumunta yung kwento.
1: Bukas na yung submission.
0: Oo, bukas na talaga, deadline. Tapos yung pag-revise, yun, magkatulong na kami. So, ang guideline lang namin, dapat maging funny yung story na, tapos outrageous talaga yung kwento. So, ayun, outrageous naman siya. So,
1: sobrang pag-outrageous niya, ayan. Nanalo siya ng Carlos Palanta Memorial Award for Literature. Second prize, short story for children.
0: Tungkol kay Benito na ayan, malaki yung ngipin niya. Pinanganak siya may malaking ngipin. So, parang naghahanap siya ng meaning sa buhay niya. What was I made for? Parang ganun. Para siyang Barbie na what was I made for? So, nauna siya. Nauna siya kumanta ng what was I made for?
1: Sir, ngayon, isa siguro sa tinitingnan natin na parang mainit na usapin itong pag-usbong itong mga artificial intelligence or yung AI. So, sa inyo po, bilang isang manulat, paano niyo po ito tinitingnan? Isa po itong bangbanta o nakikita niyo itong isang instrumento or susi na pwedeng magamit?
0: Actually, pwede siyang gamiting tool sa production, di ba? Pwede, like, kunyari kung mag-storyboard ka or during brainstorming, gano'n. Pwede mo siyang magamitin, pero sa actual writing, actual product, yung tao pa rin, gano'n. So, parang computer, gamitin mo siya as tool para dumali yung trabaho mo. Pero, ikaw lang makakapagbigay ng puso doon sa work mo eh.
1: Yes.
0: So, yung writer pa din, yung illustrator pa din. So, tool lang siya, pero huwag natin siyang katakutan. Ayun.
1: Pero sir, may mga times ba na nakakakita ka ng mga mga storya na naisulat ng na AI, alam natin,
0: AI
1: very obvious
0: niya. Yeah, obvious naman.
1: Anong feeling mo about it po?
0: Sana sa tool, bilang tool na lang, wag final kasi ang dami-dami nating talents eh.
1: Yes.
0: Na kayang gawin 'yan. So mas maganda pa rin yung mismong artist na lang
1: right
0: yung gumawa.
1: Tsaka, ang tingin ko sa ako naman, sir, parang nakaka-reduce siya ng creativity. Tsaka yung manpower, yung galing ng mga tao. No?
0: Mm-hmm. Kaya dapat as a tool lang.
1: Yeah.
0: Hindi as a yung end product. Hindi yun.
1: Posible siguro, sir, as an inspiration. Pwede, no?
0: Pwede para, kunyari ka, nagbe-brainstorm ka, gusto mong ng baka makuha ng ideas ganun, pero ikaw pa rin yung ano,
1: but not definitely not the final output.
0: Oo, not the final output.
1: Sir, sa dami po ng taon ninyo ng pagsusulat, ano po yung isang bagay na sa pagiging manunulat na sana nalaman mo nung nagsisimula ka pa lang, at ano po yung payo na mabibigay nyo naman sa ating mga gustong magsimulang author?
0: Sana may computer na noon kasi ang hirap magmakinilya. Umabot ako sa age ng makinilya. No?
1: Oh, so ito makinilya sa ano to?
0: Ay, hindi naman. Hindi naman. Computer na yan. Computer. Pero,
1: okay. Ay, yung sa mga...
0: Nung elementary ako, okay. Makinilya. Pero computer na yan. Pero mas high-tech na syempre. Mm-hmm. Wala pa internet noon eh. So mas, yung internet sana noon.
1: Ay, oo. Wala pang internet.
0: Research talagang kakaririn mo yan. Pupunta ka sa
1: library.
0: Library para mag-research. Ngayon mas padali na dahil sa online. Yun. Ano isang tanong?
1: Yung payo mo naman, sir, para sa mga nag-a-aspire nating mga tagapanood na gustong magsulat siguro ng children's book din.
0: Magbasa. Magbasa talaga. Oo, magbasa. Kasi, ano yung susulat mo? Diba? Kailangan magbasa ka tas, para ma-improve mo yung ano mo, yung taste mo din. Para dapat pag nagbasa ka, sa sobrang dami ng binabasa mo, kaya mo nang sabihin ano yung maganda doon sa story. So, tinuturuan mo din sarili mong maging magsulat eh. Mm-mm. Ano yung maganda nung, ay, nagustuhan mo yung kwento. Bakit mo siya nagustuhan? Dapat masabi mo sa sarili mo, ba't ko kaya nagustuhan tong kwento to? Ano yung magandang ginawa ng writer? O ba't hindi ko nagustuhan? Ano yung, pangit na hindi yung ginawa? Hindi ko gagawin yan pag nagsulat na ako. Parang ganon. So, every time nagbabasa ka, you're on the lookout then for ano, paano yung ginawa ng proseso ng writer na pagsulat. Ganon. Tsaka kung anong gusto mong isulat, kunyari gusto mong isulat ng horror, pagbasa ka ng mga horror stories, ganun. Para ma-expose ka sa iba-ibang style din, ganun. So, yun, kailangan talaga magbasa.
1: Reading is always the key talaga, ano. Actually, lahat, halos, sa lahat ng mga nakakausap natin, sir, dito sa Read Pinoy.
0: Tsaka
1: mga,
0: yung, ano, sorry, yung know the landscape, ibig sabihin, babaya, may naisip kang story, feeling ganda-ganda, yung pala nasulat na. Parehong-pareho, di ba? So, dapat alam mo kung what's out there din para kung nasulat mo yung topic na yun 100 times na, ano pa, paano yung style na gagawin mo? Paano yung
1: approach? Maiba.
0: Para maiba ka, di ba? So, kung hindi ka nagbabasa, hindi mo tinicheck yung landscape, baka ulitin mo na yung mga ano, exactly. Nagawa na.
1: Tsaka yung pagkilala rin po, sir, sa mga audience or sa readers natin, dapat, I believe, kailangan mo rin alamin yung...
0: Research, audience research. Yeah. So, ayun, ako nakikinig ako sa usapan. Chismis. Usapan ng mga bata. Nakikinig ako sa usapan ng mga bata. Some all, ganun. Mm. Parang, may mapulot kang kwento dun eh. Hindi mo alam eh.
1: Tsaka iba na rin sila kasi ngayon mag-isip yung mga bata at magsalita dahil given the exposure sa social media rin po. Sir, bago tayo magtapos po, ano, alam ko marami pa sana tayo pag-uusapan, pero ito, i-promote po natin itong mga libro mo po, sir. Especially itong bagong edition na may bagong edition itong ang lihim ni Leia ngayon sa MIBF.
0: MIBF sa September 9 to 13 ba yun?
1: Yes,
0: oo. Ilalabas ang Adarna itong new edition ng Ang Lihim ni Leia. Hindi ito 'yon. So lalabas na siya sa taas kasabay ito naman magbubuk signing kami kasama ko ang wife ko si Mike Rivera at yung illustrator si Jason Moss. Dahil 25th year ng Benito, magbubuk signing kami tapos pwedeng manalo. Yung bibili ng libro, pwedeng manalo ng tote bag na ayan, Benito, mamimigay kami, at saka ref magnet.
1: Ay, sorry.
0: Ayun, so, yung mga lucky buyers, ayan, pwede silang manalo.
1: Ayan, so sir, magkita-kita tayo sa MIBF po. Ano? September 9 to 13 po yan, ang papalapit nating... selebrasyon ng mga libro na naman at saka mga ng ating Filipino creatives. Maraming salamat, Sir Ogie, sa pagpapa-unlock sa amin po.
0: Thank you.
1: Thank you so much po. At sa pagdadala na rin, ang daming libro ni Sir Ogie. Andito lahat ng kanyang 24 books. Sana po ay marami tayong napulot, naaral, at inspirasyon na sa ating special guest para sa araw na to na si Sir Ogie Rivera. Maraming salamat po, sir.
0: Thank you.
1: Sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight. Kaya naman tuloy-tuloy na makitambay dito sa ating aklat tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing alauna ng hapon hanggang alas dos tuwing Miyerkules. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at pati na rin sa Facebook live stream ng Radio Magazine at ng NBD. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo naman, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 sa Radio Pilipinas. At bukas din po ang aming programa para sa inyong mga mungkahay, magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa amin. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
10: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
7: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Musikerong Pinoy noon, ngayon at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na! Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: World class na tanawin. Explore na natin.
5: Love the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Influence na yan.
4: Radyo Pilipinas Magazine.
6: 1278.
7: Musikerong Pinoy. Pinoy.

0: Musiquerong Pinoy.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: So,
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa'yo?
8: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: DILG at DepEd, palalakasin ang seguridad sa loob ng mga paaralan. May pag-uulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report. Nagkasundo ang Department of the Interior and Local Government at Department of Education na palalakasin ang seguridad sa loob ng mga paaralan. Ayon kay DILG Secretary John B. Crimolla, kabilang sa panukala ang pagkakaroon ng presensya ng barangay tanod sa loob ng mga paaralan dahil mas pamilyar ang maito sa komunidad at mga estudyante. Sinabi ni Crimolla na kasalukuyang nakatuon ang presensya ng PNP sa labas o paligid ng mga paaralan kaya kailangan ding palakasin ang seguridad sa loob ng school premises. Kasama rin sa kasunduan ang mga hakbang laban sa bullying na ayon sa DILG ay hindi dapat baliwalain. Ang hakbang ay isinulong kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DILG sa DepEd, PNP at mga lokal na pamahalaan para maprotektahan ang mga estudyante laban sa krimen, karahasan at iba pang banta sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, mga estudyante sa TESDA pinaalalahanan na kasama rin sa walang pasok kapag may suspensyon ng klase sa lahat ng antas. Si Luisa Erispe sa detalye.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Nagpaalala ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na kabilang ang kanilang mga estudyante sa suspendido ang paso kapag nagdeklara ang mga lokal na pamahalaan o national government na walang klase in all levels. Sa inilabas na information video ng TESDA, kinlaro ni Secretary Kiko Benitez na otomatikong kasama sa suspension ang mga technical vocation institutions, private learning centers at TESDA technology institutions. Ang TESDA ay kabilang sa tertiary level of education, kaya kapag all level ang deklarasyon ay wala itong pasok. Kapag naman anya may naka-schedule na assessment sa araw ng deklarasyon, nakadepende ito sa assessors at assessees kung itutuloy. Paalala ng TESDA, prioridad ang kapakanan ng kanilang mga enrollees, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Paranaque Solon nanawagan sa mabilis na pagpasa ng National Land Use Act para masolusyonan ang problema sa pagbaha. May pag-uulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Magazine. Report.
4: Nawagan si Paranaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yamzuan na mabilis na mapagtibay ang National Land Use Act o NLUA. Ayon kay Yamzuan, layo ng panukalang batas na magkaroon ng pambansang patakaran sa paggamit ng lupa upang matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa mga mamababang komunidad. Mahalagaan niyang isang nagkakaisang balangkas sa pamamahala at pagkaplano ng lupain upang makabuo ng isang comprehensive master plan na science-based laban sa mga pinsalang dulot ng baha. Inaasahang pagsasamahin ng panukalang batas ang magkakahiwalay na plano ng LGUs at ng national government. Mapipigilan din ito ang pagkapatayo ng mga bahay, gusali at infrastruktura sa mga kritikal at protektadong lugar na nagpapalala ng pagbaha. Magbibigay din ito ng mas malakas na ngipin sa gobyerno upang ipatupad ang mga regulasyon sa tamang paggamit ng lupa. Iminungkahi rin ni Yamzuan ang isang komprehensibong pag-aaral na nakatutok sa behavioral, environmental at historical o BEH aspect ng mga komunidad na madalas bahain. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Department of Health nagpaalala na kahit walang sintomas ay dapat pa rin magpakonsulta kung lumusong sa baha. Si DK Zarate sa detalye.
2: Radyo Magazine. Report. Hinikayat ng Department of Health ang publiko na magpakonsulta sa health center o doktor kung lumusong sa baha kahit walang sintomas. Ayon sa DOH, dapat magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 hours o 48 hours kahit wala silang nararamdamang sintomas kung lumusong sa baha o na-expose sa putik. Layo na nila nitong masuri ang kanilang risk level at mabigyan ng narapat na gamutan o prophylaxis laban sa leptospirosis. Sabi ng DOH, agad na mga dapat magpakonsulta ang mga nakakaranas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng likod o binti at pamumula na mamata sa leptospirosis pass lane ng DOH sa pinakamalapit na health facility. Muli namang nagpaalala ang DOH na iwasang lumusong sa baha, lalo na kung may sugat o galo sa balat. Kung hindi naman maiwasan, inirekomendang magsuot ng bota at agad na maghugas ng kamay at katawan gamit ang sabon at malinis na tubig. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report, Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:70 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
11: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
11: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
11: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media account. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, no, pwede nyo na rin balikan at basahin ang inyong paboritong magazine content sa atin pong bagong website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, hanapin nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan at talakayan ngayong hapon, pero syempre po ang amin pong paalala sa atin pong mga kababayan na patuloy po tayong mag-ingat. Ngayon po na patuloy tayong nakararanas ng mga pag-ulan na dulot po nitong tropical depression Neneng. Gayun din ang patuloy na epekto nitong habagat para po sa magkaramihan ng mga lugar dito sa ating bansa, lalo na po dito sa bahagi ng Luzon na nakararanas po ngayon ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Siguraduhin po natin na dalhin po, bitbitin yung atin pong mga pananggalang sa ulan at yung lagi rin po nating paalala na hanggat maaari pong umiwas tayo sa paglusong sa baha, iyan po yung atin po nating gawin. At kung hindi man po makaiwas sa paglusong sa baha, muli po, lagi nyo pong tatandaan yung paalala ng ating Department of Health within 24 hours, 48 hours ay kinakailangan po na makainom po tayo ng prophylaxis ng doxycycline. Muli po, ito ay maaari nyo pong makuha ng libre yung konsultasyon at yung mismong maggamot sa atin pong mga health center at sa atin pong mga ospital ng pamahalaan. Kaya mahalaga po yung inyong koordinasyon at muli po, lagi po nating sundin itong mga paalalang ito upang makaiwas po tayo sa mga sakit at mas matindi pang komplikasyon nito pong mga sakit na ito na kaugnay po nitong panahon ng tag-ulan. Simulan po natin ang ating kwentuhan dito po sa mga ulat mula sa ating DENR National Capital Region sa kanila pong patuloy na pinaigting na cleanup at monitoring dito po sa mga waterways o sa mga daluyan po ng tubig dahil na nga po sa patuloy na epekto ng habagat. Sa gitna po ng patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at kasagsagan nga po ng malakas na pag-ulan, ipinagpapatuloy po ng DENR National Capital Region ang mga cleanup at monitoring activities sa iba't ibang daluyan ng tubig dito po sa Metro Manila. Kung matatandaan nyo po, at for sure nakita nyo po online sa atin po mga social media platforms yung mga larawan at videos kung gaano po karaming basura ang naipon sa ilan sa mga daluyan ng tubig dito sa Metro Manila. Kaya naman po itong monitoring na ito ay isang hakbang lamang po upang masiguro na hindi na maulit at maging ganong kalala ito pong dami ng naiipong mga basura. Ilang daluyang tubig po ang nakaranas ng pagtaas at pag-apaw ng tubig habang nakapagtala rin ng pagbaha sa ilang lugar. Kasabay po ng malakas na pag-ulan, naanod at naipon sa mga waterways, sa mga basura at debris na nagpapakita po kung paano maaaring makadagdag sa pagbabara at makaapekto po sa maayos na daloy ng tubig itong mga basurang hindi po naitapon ng wasto, lalo na po ngayong panahon ng tag-ulan. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita natin yung ilan sa mga larawang ibinahagi po ng DNR-NCR na nagpapakita kung gaano pa rin pong karaming basura at kung gaano po karaming debris yung napupunta at naiipon po dito sa iba't ibang daluyan ng tubig sa Metro Manila. Bilang tugo, nagsagawa po ng clearing at hauling operations ang cleanup teams ng Metropolitan Environmental Offices North, East, West, and South at Pasig River Coordinating and Management Office. Katuwang po ang ating mga Stero Rangers, River Warriors at mga kawani ng katuwang na ahensya at lokal na pamahalaan upang alisin itong mga naipong basura at iba pang sagabal sa mga daluyan ng tubig. Binibiyang din po ng patuloy na operasyon ang kahalagahan ng agaran pong pagtugon at maagap na pagkilos habang patuloy na nililinis at binabantayan ng mga field teams ito pong mga waterways Mahalaga rin po ang wastong pamamahala ng basura sa bawat tahanan at komunidad upang maiwasang mapunta ang basura sa mga drainage, creek, ilog at dito po no sa bahagi ng Manila Bay. Muli po no, we appreciate ito pong efforts na ito ng ating DNR at ang ating pong mga local government units. Gayon din po no itong sakripisyo at pagtugon sa tungkulin ng atin pong mga river warriors at ng atin pong mga Estero Rangers. Pero syempre po no, tayo looking forward na mas tumugon po tayo doon sa mas malaking suliranin na ito pong problema sa basura ay dapat talagang masolusyonan at simulan po natin sa ating mga sarili at sa atin pong mga tahanan. Sa kaugnay pong ulat, ito pong DNR-MEOS, pinaigding din po ang monitoring at cleanup operations dito naman sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Nagsagawa po ang DNR Metropolitan Environmental Office West ng monitoring at cleanup activity sa kahabaan ng Manila Baywalk Dolomite Beach sa may Ermita, Manila upang masubaybayan din ang kondisyon ng baybayin at agad na matugunan ito pong mga patuloy na naiipong basura. Sa isinagawang operasyon, nakalikom ang mga Estero Rangers nang humigit kumulang 450 na sako ng iba't ibang uri ng basura, ang kabilang na pong plastic bottles, sachets, malalaking piraso ng kahoy at iba pang debris. Agad itong inalis upang maiwasang maanod patungo sa katubigan at maging sanhi ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig. Imagine po no, kung araw-araw nagagawin itong ganito pong cleanup operations at araw-araw ganito karami no, more than 400 na sako ng iba't ibang uri ng basura po yung kanilang maiaalis at malilinis. Talagang napakalaking crisis po nito no. Talagang napakaraming basura yung kailangan po nating i-manage araw-araw. Patuloy po na isinasagawa ng DNR-NCR ang monitoring at cleanup operations sa mga baybayin at daluyan ng tubig, lalo na po sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Kasabay nito, hinihikayat ang publiko na pairalin po ang disiplina sa wastong pagtatapon ng basura upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng baybayin at proteksyon sa Manila Bay. Muli po no, ito ay ilan lamang sa mga ulat po no na inilalabas ng ating DNR National Capital Region kung paano po sila patuloy na nakatutok sa pagbabantay sa kalagayan at sa kalinisan po ng iba't ibang daluyan ng tubig, maging ito po ng kalagayan ng baybayin po no dito sa Manila Bay. Muli po, lagi nating sinasabi na sa panahon ng tag-ulan, sa panahon po no ng mga kalamidad ay talagang nakikita po natin yung malaki nating suliranin ito pong krisis natin sa basura at masusolusyonan lamang po natin ito sa ating pagtutulungan kung lahat po tayo ay magiging disiplinado at lahat po tayo ay tutugon sa mga tamang hakbang sa pagsasaayos at tamang pamamahala ng ating mga basura. Muli, ito po ay ulat mula sa ating DNR National Capital Region. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. No? Ang oras po natin, 3:20 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
11: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero maalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
12: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
13: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
12: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
13: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
12: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
11: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
0: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
0: RG. Radyo Magazine 1278.
11: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
10: Ang oras po natin na 3:25 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dahil tayo nga po no, ay ngayon nakararanas ng mga kabi-kabilang mga pagbaha, ngayon din po natin dapat pag-usapan at pagkwentuhan itong patuloy po nating effort sa reforestation. Yung patuloy po nating pagbibigay halaga sa atin pong mga puno at sa atin pong mga kagubatan. Dito po sa ulat mula sa DNR SOC Sergeant, aabot po sa 4,500 na punla ng katutubong puno ang ilalaan ng Senro Banga sa mga paaralan ng Lake Cebu. Naglaan po ang DNR Community Environment and Natural Resources Office sa Banga ng 4,500 na punla ng katutubong puno na ipamamahagi po sa 15 paaralan sa bayan ng Lake Cebu na gagamitin po sa iba't ibang tree planting activities. Ayon sa Senro Banga, ang pamamahagi po ng mga Kapunla na binubuo ng Molave, Camagong at Nara ay tugon po sa kahilingan ng Office of the Federation Parents Teachers Association ng Dawang Elementary School sa Sitio Lobo, Barangay Ned, na gagamitin po sa malawakang pagtatanim ng mga puno sa mga paaralan sa kanlurang distrito ng bayan. Muli po, no, itong mga ganitong hakbang, lalo na po yung pag-involve sa atin po mga paaralan at sa ating mga mag-aaral, ay isa po sa mga pinaniniwalaan natin na magandang gawain upang mas maunawaan po, no, ng ating mga kabataan, ng ating pong mga mag-aaral, itong kahalagahan ng ating mga puno at ng patuloy na pakikibahagi sa atin pong reforestation efforts. Nauna na pong natanggap ng Dawang Elementary School ang 1,200 na ipapamahagi pa po, no, sa ibang mga paaralan sa distrito, habang ang mga natitira pong punla ay nakaschedule na i-turn over sa darating pong mga araw, ngayon pong Agosto hanggang sa May-Setyembre. Dagdag pa po ng Sendro Bang, bawat isa sa 15 paaralan na inaasahan pong makakatanggap ng 300 mga punla. At ito pong mga paaralan nito ay kinabibilangan ng Dawang Elementary School, Sunga na Central Elementary School, Tafal Elementary School, Kinubing, New Tupi, Tubog, New Cebu, Tinugas, Bandala, Seven Lakes Elementary School, Block 3 Elementary School, Proper Ned Elementary School, Antual, Tuburan at Pulo Subong Elementary School. So ito po, no, yung mga paaralan na kasama sa listahan na dito po sa distritong ito ng kanilang bayan na magiging kabahagi po at magiging recipient nito pong mga punla. At tayo po, no, looking forward na ito pong mga ganitong tree planting activities, ito pong maging mga gawain ito ay talagang maging mataas po, no, yung survival rate ng mga punong ito. Muli, bawat isang puno ay mahalaga po sa patuloy nating pagtugon sa iba't ibang mga suliranin sa atin pong kapaligiran. Ulat pa rin po mula sa DNR SOC Sergeant, ito naman po ng DNR Penro Cotabato, nakibahagi sa 4 na milyong puno na itatanim po para sa Canopy 2025 Forest Growing Program ng lungsod ng Kidapawa. Nakibahagi po ang DNR Provincial Environment and Natural Resources Office ng Cotabato, Community Enro ng Matalam at Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office sa ceremonial planting ng 4 na milyon, no, 4 milyon pong puno na itatanim sa ilalim ng Canopy 25 Forest Growing Program ng Pamahalaang Lungsod ng Kidapawan, dito po sa may Eco Park sa Barangay Magsaysay sa kanilang bayan. Ang ugnayan po ng DNR Penro Cotabato at Lungsod Kidapawan sa Canopy 25

0: Ang oras po natin na 3:35 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at dagdag kalaman ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang patuloy na pag-aksyon ng ating pong DENR sa ating pong pangangalaga sa iba't ibang uri ng wildlife dito po sa bansa. Dito po muna tayo sa ulat mula sa DENR National Capital Region, katuwang ang Bureau of Customs sa kanila pong nasabat ng mga preserved wildlife specimens na wala pong permit dito po sa may NAIA. Nasabat ng DENR National Capital Region sa pamamagitan po ng Wildlife Traffic Monitoring Unit ng Enforcement Division, katuwang ang Bureau of Customs. Ito po ng tatlong frames na naglalaman ng iba't ibang preserbadong wildlife specimens mula po sa isang Pilipinong pasahero dito po sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong tatlong frame na naglalaman po nitong mga preserved wildlife specimens. Ayon po sa pahayag ng pasahero, binili niya ang mga naturang specimens sa isa pong flea market sa Ho Chi Minh City sa may Vietnam na gagamitin umano bilang display. Kabilang sa mga nakitang specimens, ang isang firebat, isang desert agama lizard, dalawang giant scorpions, anim na butterfly species at 15 species ng beetles. Gayunman, sa isinagawang paunang inspeksyon na pag-alaman na wala pong kaukulang import permit mula sa DENR ng mga wildlife specimens na kinakailangan para sa ligalan na pag-aangkat ng wildlife at wildlife specimens sa bansa. Isinailalim po sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon ng mga nakumpiskang specimens alinsunod sa umiiral ng mga batas, regulasyon at proseso sa pangangalaga at pagkontrol sa kalakalan ng iba't ibang uri ng wildlife. Muli po ang pinaalalahanan ng DENR-NCR ang publiko na ang pag-aangkat po, pagdadala, pagmamay-ari at pagbebenta at iba pang mga transaksyon na may kaugnayan sa wildlife species, gayon din sa kanilang mga bahagi at derivatives, ay dapat na sumusunod po sa mga umiiral na batas at kinakailangang may kaukulang permit mula po sa DENR at iba pang kinauukulang ahensya. Muli po, no, kahit ito po, no, ay mga specimen lamang, ito po, no, ay talagang wildlife pa din. Binigyan din po ng DENR-NCR na mahalaga ang mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 9147. Ito pong Wildlife Resources Conservation and Protection Act upang mapigilan itong mga illegal na wildlife trade at mapangalagaan po ang biodiversity ng bansa. Bago magbiyahe, mag-angkat o magdala ng wildlife at wildlife products, alamin po muna itong mga kinakailangang permit at regulasyon na maging responsable po tayong bihero at katuwang sa pagtigil sa illegal na kalakalan ng wildlife. Muli po, no, kahit ang purpose lamang nito ay for display o pang design lamang po, no, pero tandaan natin na ito po ay mga wildlife species na nawalan po, no, ng buhay dahil po sa ganitong purpose. Kaya po talagang kinakailangan ng kaukulang mga dokumento at kinakailangan po ng permit sa pagbiyahe po, no, at pagbitbit ng ganitong mga produkto. Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENR Northern Mindanao. Ano ko ito naman po, no? Good news. Dahil sa pauna po ng DENR 10, sila po, no, ay nakapag-release ng 30 pawikan na pabalik po dito sa karagatan ng Magsaysay. Matagumpay po na pinalaya at muli pong pinakawalan sa dagat ang kabuuang 30 pawikan. Ito po mga baby hawksbill sea turtle. Matapos po itong lumabas mula sa kanilang pugad dito po sa Magsaysay Critical Habitat sa Magsaysay, Misamis Oriental. Inilagak po ang pugad noon pang June 19 na naglalaman po no, nang aabot sa 96 na mga itlog ng Hawksbill Sea Turtle. Gayunman, ilan po sa mga itlog ang kinain ng mga langgam habang nasa panahon ng pagpapapisa. Lumabas po ang mga napisang pawikan itong August 9, dakong 7:30 ng gabi at pinalaya po no sa at pinakawalan sa atin pong karagatan ng sumunod na araw bandang 5:33 ng hapon. Pinangunahan po ang conservation activity ng ating mga kawani ng kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman ng Region 10 Community Environment and Natural Resources Office ng Hinoog City. Magkatuwang po no yung ilan sa ating mga opisyal ng lokal na pamahalaan na katuwang po sa pangangalaga ng mga pawikan. Tumulong din po sa pagpapalaya itong ilan pang mga kawani ng atin po Municipal Environment and Natural Resources Office at mga kawani po ng barangay. Binigyang diin ang matagumpay na pagpapalaya ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, ng mga lokal na opisyal at mga katuwang na komunidad upang mapangalagaan po no itong mga pawikan at mapangalagaan din po yung kanilang nesting habitat. Mahalaga po ang Magsaysay Critical Habitat bilang protektadong lugar para sa mga hawksbill, lalo na po sa panahon ng pangingitlog at pagkapisa ng mga ito. Ang muli pong pagpapabalik at pagpapalaya sa karagatan itong 30 pawikan ay isa pong mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng populasyon ng atin pong nanganganib na species ng pawikan. Sa patuloy pong monitoring ng DNR10, pangangalaga sa mga nesting site at pagtutulungan ng mga katuwang na ahensya at lokal na komunidad, nagpapatuloy pong hakbang para sa proteksyon at konserbasyon ng mga hawksbill turtle dito po sa bahagi ng Magsaysay. Muli po itong mga ganitong collective efforts. Ito po ang pagtutulungan ng ating local communities at ng ating po mga local government units ay pagpapakita na lagi pong mayroong pag-asa na muli po nating maparami, muli pong tumaas ang bilang at populasyon ng ating pong mga endangered species ng pawikan. Sa patuloy pong aksyon ng ating DENR SOC Sergeant, anim na bayawak naman po ang sumailalim sa microchipping para sa masusing pagsubaybay ng atin pong DENR-10. Pinangunahan po ng kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman ng Rehiyon 10 ang microchip tagging at validation ng anim na captive bred na Philippine yellow-headed water monitor lizards. O bayawak po no na nitong nakalipas na August 12 sa tanggapan po ng DNR-10 Regional Office sa May Cagayan de Oro City. Bahagi po ito ng patuloy na magsisikap ng kagawaran na palakasin ang pagkakakilanlan, dokumentasyon, pagsubaybay o monitoring at regulasyon sa mga captive wildlife, partikular na po no, sa mga hayop na legal na pinarami sa mga rehistradong pasilidad. Ang anim na bayawak ay pagmamay-ari ni Mr. Rexel Kagampang na siya rin pong nagpapatakbo ng Golden Dragons Reptile Farm na matatagpuan sa Gusang Cagayan de Oro City. Ang naturang pasilidad ay mayroong DNR Wildlife Farm Permit at nakarehistro sa Bureau of Animal Industry sa ilalim ng Animal Welfare Registration. Alinsunod sa DNR Administrative Order Number 2009-01 o Guidelines on Establishing the Wild Fauna Marking and Identification System, nilalagyan po no, ng microchip ang mga hayop upang matiyak ang maayos na pagkakakilanlan, monitoring at dokumentasyon ng mga ito. Pinangunahan po ang proseso ng license, patents, and deeds division ng nasabing kagawaran sa pamamagitan ng Wildlife Permitting Section na pinamumunuan ni Chief Ray Labis, katuwang ang iba pa pong mga kawani. Matapos ang tagging binerepika ni Forest Technician 2 Sendong ang tagging certification at kaukulang wildlife documents upang matiyak na tugma ang mga tala sa mga natukoy na hayop. Nasaksihan din po ang naturang aktibidad ng ilan pang mga kawani ng Enforcement Division. Samantala, ay sinagawa ni Facility Veterinarian Dr. Rachito Abellanosa ang implantation ng FDX-B microchips na may operating frequency na 134.2 kHz at sumusunod sa mga naaangkop na ISO standards. Bawat microchip ay may natatanging identification number na maaaring iugnay sa certificate at wildlife records ng bawat hayop. Binigyang din ng aktibidad ang kahalagahan ng wastong pagmamarka, pagpaparehistro at dokumentasyon upang matiyak na itong mga captive wildlife ay legal na nakuha, maayos na natukoy at napapanatili alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon. Hinihikayat naman ng DNR ang may-ari ng wildlife, mga breeder at mga tagapag-alaga nito na kumuha ng kinakailangang permit at dokumento at makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na tanggapan ng DNR para sa tamang pagpaparehistro, pagkakakilanlan at pagsunod sa mga regulasyon na sa wildlife. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula sa ating DNR SOC Sergeant. Maaari niyo pong sundan ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:47 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Set your mind to think green.
16: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
15: Green Mindset.
0: Siyam na minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng hapon at bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon. Muli po, no, dahil nga sa patuloy na masamang lagay ng panahon at sa mga nararanasan po ng pagbaha, may paalala po sa atin ang ating Department of Health na mag-ingat po tayo, no, sa mga insidente ng pagkalunod mula po sa flash floods. So, mabilis pong tumaas ang tubig lalo na sa mga coastal areas kapag umuulan po nang malakas. Ang paalala po ng Department of Health, lumikas po ng maaga kung may banta ng baha, lalo na kapag nakatira po sa mga tabing ilog o dagat. Huwag pong hayaan na maglaro sa baha sa mga kanala, sapa o ilog ang inyo pong mga anak, lalo na po, no, yung mga bata. Ayan po, no, ilan sa mga madalas po nating makita. Talagang kinakailangan po, no, na maging aware yung atin pong mga parents na lagi pong bantayan yung inyong mga anak. Huwag pong tumawid o magmaneho sa rumaragasang baha. Mag-ingat po sa mga butas, sa kalsada at kapag naglalakad po, no, sa gilid ng mga ilog o sapa. Iwasan po ang pag-inom o pagbebenta ng alak kapag may panganib na dulot po ng bagyo at baha. At syempre, ang paalala din po, no, na gumamit po ng mga flotation aid kung hindi maiiwasang lumusong sa baha. Muli po, no, ito yung malinaw pong paalala ng atin po local authorities, ng atin pong Department of Health, na hanggat maaari po ay huwag lumusong sa baha at huwag po nating isugal yung atin pong mga buhay. Muli po, no, unahin po natin lagi ang ating kaligtasan at siguraduhin po natin na ligtas din yung atin pong mga mahala sa buhay. Muli po, maaari nyo ding sundan ang social media platforms ng atin pong Department of Health para po sa mga dagdag paalala at dagdag kaalaman na kanila pong ibinabahagi para po sa ating pagsiguro ng atin pong kalusugan at kaligtasan ngayon pong panahon ng kalamidad. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayon din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga!
19: Trending issues na pinag-uusapan!
20: Mga programang aabangan!
21: Agahan ang kahaponan!
22: 66 Informasyon!
23: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
24: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
1: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
22: sino nagturo
18: sa training po kami sa DOST.
22: Sa DOST din.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
26: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
27: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
26: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
27: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
26: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
27: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
26: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
27: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
17: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
28: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
29: Iya, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
28: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
29: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
28: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
29: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
28: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
29: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
30: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
31: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
30: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
12: Nay! Si Bunso nasa lupa ng bahay. Ano ba gawin natin?
13: Lumalaki na yung sunog, anak! Hindi mo ba siya kasamang lumabas?
14: Nay!
15: Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyap, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyap. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911.
16: Gising na! Malilate na po ako sa school.
13: Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat.
15: Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat.
5: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malayang at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ganun din sa aming email, maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe sa radiomagazine@gmail.com. At maaari nyo rin pong i-download ang aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po ay libre nyo may da-download at maaari nyo po mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ganun din ang aming mga provincial stations nationwide. Kaya atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura, Iskultura.
0: Ay, magandang hapon din pala sa ating mga kasama sa ating technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre ngayong hapon, another day, another craftsmanship, muli ang ating kwentuhan na kung saan, syempre pangarap natin na makilala yung marami po sa mga natatanging artist dito po sa ating bansa. Kung saan binubuo po ang ating bansa ng ilan sa mga napaka-talento, matalentadong mga Pilipino dito po sa iba't ibang larangan po yan ng ating sining. At ngayong hapon, ito kakaibang craftsmanship naman po ito dahil ang kanyang mga ginagawang obra ay gawa sa kable. Yan ang ating kwentuhan ngayong hapon. Kaya ating po makakasama si Sir Ruben Hasareno, isa po siyang visual artist. At ang nasa likod ng Kable Art PH. Magandang hapon po sir and welcome po dito sa programang Iskultura.
3: Magandang hapon, Miss Maru. Ayun, at magandang hapon din po sa mga tagapakinig ng Iskultura.
0: Magandang hapon po, sir. Welcome po dito sa ating programang Iskultura. Kumusta po kayo ngayong hapon?
3: Okay naman po.
0: Ayun, sir. Matanong, masimula na po natin itong kwentuhan. Matanong ko lang po, sir, at paano po kayo nagsimula na pumasok itong or pasukin itong larangan ng ating sining?
3: Bali itong ano kasi, nasa arts na talaga ako ever since siguro mga a few decades na rin. Tagal na yun. Pero more on sa ano sa performing arts.
0: Mm.
3: And then later on, I was able to be part of nagturo ako sa senior high school.
0: Mm-hmm.
3: Yan. Kaya doon na encounter ko yung mga iba't ibang talents ng mga bata kasi sa arts yung tinuro ko. Eh. Ngayon Tapos dumating din yung time na siguro pwede na ako mag-iba naman ng discipline sa arts. Mm. So from the performing arts, way back 2017 siguro yon, nag-start ako with kable.
0: Mm.
3: Yan, mga yun, tama, 2017. Tapos full-time ako, medyo nag-full-time na ako nung mga 2018.
0: Mm-hmm.
3: Ayan, nagtuloy-tuloy na.
0: Ayun, sir, mula po kayo sa performing arts, then nag-start na rin po kayo dun sa kung saan gumagamit na po kayo ng mga materyales. Paano po yung naging adjustment niyo sa ganun, sir?
3: Walang masyadong malaking adjustment. Mm-hmm. Maliban sa performing arts kasi marami akong collaborators, marami akong mga actors, performers, ganyan.
0: Mm-hmm.
3: But with kable, ako lang talaga.
0: Mm-hmm.
3: Solo ko na, wala na akong masyadong collaborators.
0: So,
3: pero nakikita yung discipline o yung performing arts, sobrang nagre-reflect pa rin sa mga ginagawa ko sa kable.
0: Mm-hmm. Sabagay, sir, kasi pagdating naman sa arts or different kinds of arts naman, kung nasanay man tayo doon sa performing arts na kung saan, binibigay natin yung energy natin gamit ang ating katawan, parang wala naman din pong pinagkaiba na kung ta-translate naman natin ito into something new na obra tulad nga po nitong kable art. Ed, nakikita po namin sa inyong likuran, sir. Nako, parang nakakamangha. Parang may sarili po kayong komunidad dyan po sa inyong likod. Ang ganda po.
3: Andito actually ako sa gallery.
0: Mm.
3: Yeah, sa gallery ko. Kaya medyo dito ko din i-display yung mga ginawa ko.
0: Wow.
3: And dito rin pumupunta yung mga ibang collectors, mga clients na gusto makita na talaga na actual yung mga kable art.
0: Mm-hmm. Dito naman po sa kable art, sir, paano po kayo nagsimula? Like, usually po ba marami po kayong sinubukan na different kinds of objects para mahantong kayo dito sa kable?
3: Basically, ganito kasi, hindi kasi ako marunong magpinta. Hindi ako marunong as in hindi talaga. And then, nag-isip ako ng mga ibang pamamaraan, let's say medium, mga iba-ibang medium ng arts. And dito ako napadpad sa kable dahil marami kable din sa amin eh. If you will remember, during that time, way back 2017, 2018, yun yung time na tinatanggal na yung mga analog cables sa mga poste.
0: Yes.
3: Pinapalitan na ng mga fiber optics.
0: Mm-mm.
3: Yan. So, ang daming nakakalat dun sa amin sa barangay. So, nanghingi ako ng ilan. And then, I tried to make some characters. Iyon, doon na nag-umpisa yun.
0: Mm.
3: Namumulot ako ng mga kable lahat.
0: ang galing, sir, kasi tulad nga po nung kwento nyo, imbes na, of course, masayang, for sure din talaga, magagamit natin itong mga wire na ito or yung mga kable na ito, rather.
3: Yes,
0: kumbaga, for sure din, syempre, bukod sa makatulong din sa ating kalikasan, na makikita na lamang natin ito, kung yung usually po, yung iba, linidispose na lang ito sa pagsusunog, or di kaya naman, nakakalat na lang sa ating paligid. Pero ang ginawa po ninyo, sir, using your imaginations, kung saan you turned it into art. And hindi lang basta art, sir, na kung saan, na parang, kung kayo po mismo na artist, sir, parang napakalawak po ng inyong imaginations, what more po kaya yung mga po yung public na nakakakita po ng inyong obra, parang di ba tulad nga po ng nababanggit ko dito sa ating programa, lahat po tayo ay mayroong different kinds of interpretations kapag nakakasilayan po tayo ng different arts. Pero sir, ano po kaya yung ilan sa mga inspirasyon niyo para maipagpatuloy po itong kable art?
3: Makikita yan din sa mga ginawa ko. Actually, ang mga subject ko lagi is inspired by common people, mga ordinary mga karakter na nakikita natin sa paligid, sa pang-araw-araw na buhay.
0: Mm-hmm.
3: Mga nag-start ako with mga naglalakon sa kalsada, mga vendors, mga batang naglalaro, ganyan. Tapos pumasok yung concept ng pamilya. Ayan. Yun, maraming kasi doon sa, actually hindi pa ako makaalis dito sa common people na mga subject kasi hindi naman nauubos yan eh. Ang dami yan. On a daily basis, marami kang ma-encounter.
0: Mm-hmm. Totoo po.
3: So, yun ang inspiration.
0: Actually, totoo po na kung saan sa araw-araw nga po na ginagawa nating routine, eh hindi po tayo mauubusan na pwede nyo pong gawin na gamit po itong kable. Sir, kwentuhan nyo po kami, ilan nga po sa nakikita po natin dito na ilang visuals po ninyo. Eh kung saan, hindi, mula sa maliit pero mostly parang may malalaki po talaga, tas connected siya. Maari nyo po ba kaming kwentuhan, sir?
3: Yun, yung mga nagsa-start nga ako with mga maliliit. Dati maliliit. Pero ngayon, meron kasi...
0: Ayan, ating balikan si sir.
3: Yes.
0: Ayan, go ahead po.
3: Yun, may mga clients kasi ako na gusto punuin ko yung pader nila. O sige, yung wall. So, sumusunod lang naman ako. Ayan, but when I was requested to, when I'm being commissioned to do something like mga malalaking art, eh, gumagawa naman ako. Pero hindi ako umaalis dun sa mga subjects ko. Let's say, common people, family, mga, ano yan, bukang liwayo, mga sunset, sunrise, tanghaling tapat, mga ganyan. Tapos mga batang naglalaro. Pinalalaki lang, siniscale lang natin. Pero yun pa rin at basically, yun pa rin yung mga subjects. Yun. Tapos, kung sobrang laki talaga, hindi ko naman na ito-transport ng malaki, edi putol-putol kong dinadala sa kanila and then binubuo na lang on-site.
0: Ayun, yun nga po yung curious ako kasi may nakikita po tayo na discretion din po pala yun ng inyong mga customers na kung saan kung nice silang mas palawakin pa, mas malaki. And yun din po nabanggit nyo nga po. And minsan by part po pala yung paggawa ninyo kasi tatanong ko pa sana sir kung minsan po ba on the spot nyo lang po ba siya ginagawa or parang yun nga po nabanggit nyo, dinudugtong-dugtong nyo po siya.
3: Merong ganun. Yun, depende sa... sa and design, depende din sa ang tawag dito kung gaano ka kahirap gawin. Lalo na yung ang pinakamalaking challenge kasi is how to transport that. Pero I usually do the pieces dito sa workshop ko. Dito ko siya ginagawa.
0: Sir, sa dami po ng mga ginawa po ninyo na obra gamit itong kable, ano po kaya hindi nyo malilimutan na memorable until now po para sa inyo?
3: Marami akong mga collections. Meron akong mga dogs, mga family, tapos mga yung batang Pinoy. Pero meron din akong lumabas na isang concept na ano, yung ant mentality. Yan yung isa sa mga pinaka-paborito kong pyesa kasi yung ant mentality is my tawag dito, yun yung aking pyesa na nagka-counter dun sa concept ng crab mentality. So parang this is something positive kasi sa crab mentality, di ba, sinasabi natin yung mga tao naghihilahan pababa.
0: Yes.
3: Yan. But yung ant mentality, they're trying to pull or to push each other to get to the top.
0: Yes.
3: Yun yung kaibahan. So, it's a counter concept ng crab mentality. Diba yung mga ants nagtutulungan? Yes. Kaya, instead na crabs, ants naman.
0: Ayun. And matanong ko lang din, sir, since ito po yung mga wire at or mga kable, ay isa nga po sa nabanggit nyo na challenge yung pagta-transport po ninyo ito sa mga naging customer po ninyo. Ano pa po kaya yung mga challenges, sir, sa paggawa ng obra gamit ang kable?
3: Normal na na-experience ng mga artist yung challenge ng ano. So, sobrang dami ng mga concepts, sobrang dami ng mga subjects na pwede mong gawin, eh, nakaka-overwhelm minsan. Isa sa mga malaking challenge para sa mga artist yon, lalo na sa mga visual artists. With my medium, wire, yung ginagamit ko, challenge din yung paggawa. Actually, madali siyang tingnan kung sabi nga ng mga ibang mga dati kong students, saka yung mga kaibigan ko, ah, madali lang yan, gagawin ko lang yan. Pupunta lang ako dyan, gagawa na ako. Eh, pag pupunta sila sa akin, sabi ko, sige, gumawa ko yun dyan. Hindi naman sila makagawa ng basta-basta. Kasi medyo matigas yung ginagamit ko na wires. Meron akong tatlong medium, yung coaxial cable, yun yung original, yung sa poste na ano na mga analog wires. And then yung copper wires, yun yung tanso, and then yung aluminum wires. Yan, iba-iba yung tatlong yan. Eh medyo matitigas na yung mga copper wires saka yung mga aluminum wires na ginagamit ko.
0: Ayun, question sir, parang may nakita po kanina na visual po natin na may wire po kayo na may parang flat po siya, malapad. Ano po yun, sir?
3: Yun, aluminum yun. Flat aluminum wire yun. Usually ginagamit ko siya sa mga subject na ano, ginagawa kong isang dire-diretsong wire lang. Parang ganun.
0: Usually, sir, sa ganitong klaseng obra, gaano po katagal na panahon yung ginugugol po ninyo para makatapos?
3: Ay, depende naman sa complication. Pero normally, kaya namang gumawa, let's say, ng isang pyesa sa loob ng maiksing panahon lang. Let's say, 2 hours, 3 hours, kalahating araw. Pero pag yung mga komplikado, matagal. 2 linggo, 3 linggo, hanggang isang buwan, 2 buwan. Pag yung sobrang laki talaga, meron din akong ugali na hindi tuloy-tuloy gumagawa. Kasi gagawa ko ng isang pyesa, hinihinto ko muna, lalo na pag napapagod na ako mag-isip kung ano ba, lalo na pag di ako nasasatisfy, so humihinto muna ako. Gano'n naman ng mga artist eh, humihinto muna, and then pag-resume niya, may bago na ulit na na baon na ano bang magiging technique ko dito. Parang gano'n, strategy.
0: Ayun, nakakatuwa po na mapakinggan. Yung ganyang klaseng strategy kasi baka kasi iniisip po ng ibang artist natin, lalo na for them na kapag tumigil ka ay parang every time counts talaga. Na for them eh dapat matapos mo to agad, na hindi kailangan tumigil. Pero syempre, kailangan din yun para at least, diba, ma-refresh po yung ating isipan na mas pwedeng pa nating mapaganda itong ginagawa natin. Pero sir, matanong ko lang din po, kumusta naman po yung community po ninyo dito sa Cable Art? May mga nakilala na rin po ba kayong artist na gumagawa din po ng katulad po ng inyong obra?
3: Meron ako mga nakikita ang mga artist na gumagawa ng wire, na gumagamit ng wire, pero hindi pa ako naka-encounter ng yung talagang nakilala ko or nagkausap ko. Pero nakakakita ako ng mga, kami naman ganun eh. Pero marami ako na-encounter ng mga ibang mga artist, mga visual artist, like using ibang mga mediums. Pero wire artist, hindi pa ako nakaka-encounter ng ano.
0: So, ibig sabihin, sir, dito po sa ating community ng paggamit ng kable, medyo maliit pa rin po until now sa atin.
3: Hindi ko masabing maliit, pero marami ako nakikita ang mga wire art naman sa merkado, sa industry. Pero hindi lang talaga siguro ako nakakapag... kasi hindi ako masyadong connected sa let's say sa mga galleries, sa mga art circles, sa mga art organizations, hindi masyado.
0: And speaking of that, sir, parang may nakita po ako na nagkaroon na po kayo ng exhibition with NCCA. And bukod po doon, sir, ilan na pong exhibition yung naranasan po ninyo?
3: Medyo marami-rami na rin. Panguna kong exhibition yung Coward Stories sa SM Malls. Yun yung first solo ko sa mga tag dito, atrium na mga SM Malls. Yan, yun yung una. And then may mga ibang mga invitation sa akin na kasama ng ibang mga grupo ng mga artist. Tapos another solo ko with ano yan nga yung sa ano National Commission for ano for Culture and the Arts sa Intramuros, solo din yan. And then ano pa ba, ayan, mga ibang solo sa mga ibang galleries, mga independent galleries.
0: Sir, kumusta naman po yung inyong experience na magkaroon po ng sariling exhibition?
3: Masarap sa pakiramdam na ano, ang ito yung pinakamasayang experience ko kapag ano, hindi naman ako lumalantad kapag nag-exhibit ako. So nag-observe lang ako, and then nakikita ko yung mga tao, natutuwa sila dahil nga yung mga subjects ko puro common people, puro ano. Ang nakikita kong magandang experience doon ay yung pag natutuwa yung mga tao na nakaka-relate sila dun sa mga artworks. Parang sinasabi nila, oh, parang katulad mo to, na ano, yan. So, isa yun sa ano, parang, ano eh, parang na satisfy yung ano, yung yung goal ko na, ay, yun talaga ang gusto ko eh, na may napapasaya ako, may mga napapangiti.
0: Mm-hmm.
3: Let's say with ant mentality, we can actually think of 1,000 stories out of the ant mentality kasi ang dami nila, iba-ibang kwento sila sa totoo lang. So, eh, pag tumitingin yung mga tao, parang ikaw to, lagi kang nakalambitin. O ikaw to, parang lagi kang tumutulong, something like that. Very satisfying yung experience na ganun sa mga exhibitions.
0: Mm. And yun naman po yung maganda din na feeling para sa mga, for example, for me na public ano rin po na tumitingin sa mga exhibitions po natin na kung saan eh hindi lang siya out of the universe ng mga imaginations pero in reality talagang nangyayari. So ibig sabihin tulad nga po na nabanggit nyo, lahat po nakaka-relate. Kaya yun yung mas yun yung mas na-appreciate natin minsan na makita sa na mga ginagawa po ng ating mga artists na kung saan eh sila rin nararanasan din nila kung ano yung nararanasan ng iba. And sir, nakita ko rin po kanina dito sa ating video na kung saan yung ginagawa po ninyo na nakadikit na sa pader. Matanong ko lang, sir, ikaw lang po ba yung gumagawa nito or meron din po kayong mga assistant?
3: Meron nag-a-assist sa akin sa preparations. Let's say, yung lalo na sa pag-prepare ng wood kasi yun ang matagal. Yung wood base, ganyan. And then, yung pag-mount, matagal din yan. Lalo na sa pag-transport. Diba yun nga yung problema ko lagi. Pero sa wire bending laging ako lang. Laging ako lang kasi sa ang totoo niyan pag gumawa ka ng wire, pag pinagawa mo sa iba, iba pa rin yung output na nagagawa ng iba, which means sometimes hindi ako nasasatisfy. So, hindi yun yung gusto kong mangyari. So nag-decide na ako na ako na lang talaga gagawa ng mga wire. Pero yung sa composition, sa pag-create ng buong ano, may mga tumutulong sa akin, may mga katulong ako, mga assistants. Tapos sa pag-mount lalo na tinutulungan nila.
0: And totoo naman po nun na kumbaga eh may sarili din kasi silang technique, for example, na iba rin sa gusto mong mangyari.
3: Oo, tama.
0: Kaya and we respect it also na magkaroon din sila ng sariling identity. And sir, matanong ko lang din sa inyo pong palagay, ano po kayang kaibahan nitong inyong talento pagdating sa kable art kumpara sa iba pa pong obra na or sini na meron po yung ilan sa ating mga Pilipino?
3: Sa tingin ko walang masyadong pagkakaiba eh. Yung medium lang yung pinagkaiba niyan. With regards to expressions, pareho lang siya eh. Pag sinabi mo na sa aesthetics, yung ganda, pareho din namang maganda. Eh ako, fan din ako ng mga, ng let's say, steampunk. Fan din ako ng mga woodworks. Mga ganyan. Fan din ako ng paintings, ng mga ganon. So, kahit ano naman na discipline, lalo na sa visual arts, nagkakaiba lang talaga sa ano, nagkakaiba lang talaga sa medium. Mm-hmm. Sa medium.
0: Yes, totoo po. And lahat naman tayo, tulad po na nabanggit nyo, ay may unique ideas na we can express lahat ng naisip natin, lahat ng nararamdaman natin. And sir, few questions na lamang po. Ano po kaya ang inyong maipapayo para sa ating mga kababayan na nais din na subukan yung ganitong klaseng sining? O di kaya naman, kahit anong klaseng sining po na meron tayo na nag-aalangan sila na, po, na subukan yung kanilang talento?
3: Isa lang yung pwede kong ipayo. Kailangan nila magtiyaga. Kailangan pagpursigihan yung isang bagay na ginagawa. Hindi naman siya

0: time na ma-achieve mo yung gusto mong output, ma-achieve mo rin yung goals mo. Let's say katulad ko, sabi ko kanina na natutuwa ako na parang successful yung aim ko na napapasmile ko yung mga tao dapat sa pagtingin dun sa mga ginagawa ko. So hindi lang dun sa ano, hindi lang dun sa aesthetics na na-produce mo, kundi dun sa goal mo na may napasaya kang tao, eh kailangan mo pagtiyagaan at gawin mo yun sa paulit-ulit na paraan, paulit-ulit hanggang sa magkaroon ka lang, lalo dito sa ano, sa wire ano, wire art. Kailangan mo magkaroon ng merong memory eh. Kailangan mo magkaroon ng muscle memory para yun, ang itsura na nagagawa mo na paulit-ulit.
1: Yes, lahat naman po eh kailangan talaga natin maranasan yung proseso, na wala namang shortcut. Kung may shortcut man eh, for sure eh makakaranas ka ng ilang challenges na for the meantime for sure eh parang yun yung talagang susubok sa galing na mayroon ka. Nako sir, maraming maraming salamat po. And also sir, sa mga nais po na magpa-commission sa inyo or sa mga nais magpagawa po ng obra po gamit itong kable, ano pong inyong social media and also ang inyong contact number?
0: Madali lang po ako matagpuan. Yung you just type sa Facebook po, meron akong page doon, yung Kable Art. Kable Art PH. Yan. Sa Instagram naman, kable.art. Kable.art. With the K, ha? Okay, hindi C. So, Kable Art PH sa Facebook and then kable.art sa Instagram.
1: Ayun, maraming maraming salamat po sa inyong oras at panahon.
0: Thank you po.
1: And also sa inspirasyon na ibinahagi niyo po sa amin na pagdating po dito sa inyong talento pagdating sa kable art. Muli po sir, maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Thank you po Miss Maro and God bless po sa ating lahat.
1: Atin pong nakapanayam si Sir Ruben Hasareno, isang visual artist at ang nasa likod po ng Kable Art PH. O diba na, muli tayong namangha sa galing ng ating mga kababayang Pilipino tulad po ni Sir Ruben pagdating sa Kable Art, na ito pala tulad ng nabanggit niya kanina, nakita niya lamang doon sa mga poste yung mga kable na ginagamit natin sa mga lumang TV, eh nagkaroon siya ng inspirasyon para gawin ito into something new, into a new obra. Kaya sana po yung ating mga newer generations ngayon mas lumikot pa ang imaginations. And also, sana, diba, tulad po ng mga nakakapanayam natin, nagre-recycle sila ng mga bagay na pwede pang mapakinabangan. Nagkaroon ka na ng bagong talento, ng skill, nakatulong ka pa sa ating kapaligiran. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
7: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
8: Secret! Baka agawin mo.
9: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
8: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
10: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng

0: HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
1: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
2: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
0: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
3: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
0: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: World class na tanawin.
15: Explore na natin.
16: Love the Philippines.
17: Likhang sining na proudly Pinoy.
18: Inflex na yan.
17: Radyo Magazine
19: 1278. Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Pagpapakita ng kaugalian.
22: Paano po?
21: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
23: kahit kailan
21: o saan man, samahang bayanihan.
23: Dito lang sa Iskultura.
21: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero. Kumustahan na o kumustahin naman natin ang ilan sa mga kaganapan related pa rin sa ating pangangalaga sa ating kultura. And sana panawagan natin na sana i-follow po natin ang ating ilang mga kaibigang ahensya tulad na lamang po ng National Commission for Culture and the Arts, so NCCA. Ganon din ang National Historical Commission of the Philippines, so NHCP. Ganon din ang National Museum of the Philippines. And ganun din yung kaibigan natin mula sa Komisyon sa Wikang Filipino at marami pa pong iba. Sana po yung kani-kanilang mga programa na ibinabahagi po sa kanilang mga social media accounts ay ating pong suportahan para na rin na syempre makatulong tayo sa pag-promote o pagsulong ng ating kulturang Pilipino. And speaking of that, ito good news naman na mula sa National Historical Commission of the Philippines dahil nadagdagan itong ating mga panandang pangkasaysayan. Ito naman ay para kay Gregoria de Jesus, kung saan pinasinayaan po ng NHCP ang isang makasaysayang bahay Nakpil Bautista. Dito po yan sa Quiapo, Manila. Kung babalikan po natin, pinapangunahan po ng National Historical Commission of the Philippines ang pagbibigay ng mga panandang pangkasaysayan po dito sa ating bansa. Ibig sabihin po, sakop po nila mula Luzon, Visayas at Mindanao yung paglalagay po ng mga panandang pangkasaysayan o yung historical marker po na nakikita natin sa ilan sa mga matatalinghaga, mga establishmento dito po sa ating bansa. Yan po yung nakikita natin na parang gawa sa iron na board na kung saan nakasulat po doon yung ilan sa mga parang description actually nung lugar na yon, ang bahay na iyon, ang isang museo or kung ano pa man ang maaari nyo pong makita at mas maintindihan natin kung bakit po dapat siya mabigyan ng isang historical marker. So going back dito, kung saan ay binigyan nga po ng panandang pangkasaysayan, itong si Gregoria de Jesus dito po sa bahay Nakpil Bautista sa Quiapo, Manila. Na kung saan po ay kasama dito ang ilan sa ating mga kinatawan. Ni ginawang Alvin Alcid, mula po sa NHCP. Na kung saan ay kinikilala po natin na si Gregoria de Jesus o yung Lakambini o si Oriang. Ano pa ba? Na kung saan siya po'y pinanganak sa lungsod ng Caloocan at kalaunay po'y siya po'y napangasawa ni ating bayaning si Andres Bonifacio. Siya po'y naging pinuno ng ating katipunan. At bilang bahagi nga po ng samahan, nanungkulan siya sa iba't ibang mahalagang tungkulin kasama na ang pagtataguyod ng sektor ng mga kababaihan. At syempre, yung pag-iingat sa ating mga dokumento dito sa ating samahan o yung tinatawag nga po nating katipunan. Kaya isa po, si Miss Gregoria de Jesus sa hinahangaan nating babaeng Pilipino o Pilipina na nagpakita po ng kanyang katapangan para maipaglaban ang kasarinlan na tinatamasa po natin ng ating bansa. At bukod naman dyan, eto, mapunta naman tayo, konting kembot lang mula sa Quiapo, dito sa Metropolitan Theater. Kung saan, eto po ay magkakaroon or meron po silang ibinabahagi na free guided tour, libreng guided tour. Ibig sabihin po niya, na inihahandog po yung Met sa tuwing ikatatlong linggo po ng buwan. Actually, naumpisa na yan po ngayong taon. So, every third Sunday ng iba't ibang buwan po dito ngayong taon ng 2026, ay maaari po kayong maka-avail ng libreng guided tour dito sa loob po ng Metropolitan Theater. Pero syempre, naglabas din po ng ilang mga alituntunin ang Met para sa mga interesado na makibahagi po sa kanilang guided tour. Na kung saan nag-uumpisa po ang kanilang guided tour ng alas 10 ng umaga na kung saan unang 100 na online registrants lamang ang kanilang pahihintulutan na makasama po sa libreng guided tour. At maaari kayong mag-register sa inilabas o mga inilalabas na link ng Metropolitan Theater. I-follow niyo po sila sa kanilang mga social media accounts. At kung sakali man na hindi po kayo umabot sa first 100 online registrants para sa libreng guided tour, eh syempre, wag daw kayo mag-alala dahil pahihintulutan din yung ilang walk-ins depende po sa matitirang slots. At syempre, magsisimula ang magpapasok ng mga bisita sa Met 30 minuto bago ang nakatakdang pagsisimula ng guided tour. At ang duration naman nitong guided tour ay nagtatagal ng 1 oras. At paalala lamang sa mga makakasama o makakalahok dito sa kanilang guided tour na limitado lamang ang kanilang mga parking space and also magsuot ng komportableng damit. Siyempre, yung mga ganito pagkakataon, sana po supportahan po natin. And kung may mga extra time po kayo, lalo na tuwing ikatlong linggo ng buwan, ay sana ay maisama po ninyo itong libreng guided tour para po dito sa Metropolitan Theater. Dito yan sa Maynila. Diba, ma-check natin itong bucket list dahil syempre, diba, kung babalikan po natin, matagal din po itong naisara itong Metropolitan Theater at nagpapasalamat tayo na muli po itong pinaganda, isip pinasaayos. At na ngayon, nagagamit na natin sa iba't iba pong mga pangunahing pagdiriwang dito po sa ating bansa. Kaya tara na sa Met at suportahan po yung kanilang libreng guided tour.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura.
1: Eskultura.
2: Eskultura.
3: Bakit? Parang ibang kulay ng dagat. Ano ito? Langis?
4: Oo, Marsing. Umabot na dito sa atin sa pinamalayan ng pinsala ng oil spill.
3: Paano nang hanap buhay natin ito?
4: Huwag na tayong masyadong mabahala dahil nag-iikot naman na at nakikipagtulungan na ang Philippine Coast Guard para manumbalik sa normal ang dagat.
5: Magandang umaga po! Taga Philippine Coast Guard po kami! Pinapayuan po muna namin kayo na huwag pumalaot sa karagatan! Iwasan din po muna natin manghuli at kumain ng mga isda at iba pang matatagpuan sa dagat para sa kaligtasan ng bawat isa. Ginagawa po namin ang paglilibot at magsasagawa ng clearing operations sa lahat ng naapektuhan ng oil spill.
6: Oh, buti naman po, sir! Salamat po sa paalala! Hayaan niyo po, susundin po namin ang inyong mga sinabi. Ingat po!
5: Salamat din po! Ingat kayo!
1: Para sa mas malawakang pagresponde sa panahon ng sakuna o kalamidad, naka-alerto rin ang Philippine Coast Guard upang bantayan ang mga karagatan at lahat ng yaman dagat sa bansa. Manatiling ligtas sa anumang oras.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Servisyong kailangan.
10: Servisyong kailangan.
9: Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakapanayam kanina, si Sir Ruben Hasareno, isang visual artist at ang nasa likod po ng Kabli Art PH. At syempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Angel Magazine, 1278 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
6: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
0: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
9: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
0: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
9: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
0: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
0: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
13: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
12: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
13: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
12: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
13: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
12: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
13: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
4: Dagling Kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
4: Dagling Kaalaman.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
28: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
29: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad.
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
33: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Magazine. 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
1: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: Smith and Alwin. Explore na natin!
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Inflex na yan!
0: Radyo Magazine.
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
2: Aliw na kwentuhan.
3: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG
0: Radyo Magazine 1278.

0: Legacy. 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!

0: Zone Magazine, 1278 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: So,
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST rin.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
0: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang Special Disbursing Officer. Ang gawain ko po is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer.
19: Hindi po ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nag-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
18: Di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor.
11: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang situation briefing kasama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para alamin ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng habagat. Alamin ang pinakahuling update sa galaw ng bagyong Neneng at habagat na patuloy na nagpapaulan sa bansa. Kasunod na nangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City, Department of Education Secretary Sani Angara, personal na nagtungo at nag-inspeksyon sa pinangyarihan ng insidente, kooperasyon at pagtutulungan ng mga magulang at eskwelahan para masolusyunan ang karahasan, ipinanawagan din ng kalihim. Malacañang, tiniyak na paglalaanan ng pondo ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Impeachment Court, may mga hakbang nang kinukonsidera para mapunan ang mga araw na nakansila ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil sa epekto ng masamang panahon. At sa Ulat Probinsya, mga programang layong ihanda ang mga residente pagdating sa iba't ibang kalamidad ay sinagawa ng FEBOX sa Sultan Kudarat.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinaplano na ng pamahalaan at ng isang engineering company mula sa The Netherlands ang pagbuo ng nature-based solution projects para tugunan ang problema sa baha, ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Sa harap pa rin ng banta ng habagat at mga bagyo sa loob at labas ng bansa, kaliwat kanan na rin ang mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante.
4: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ang situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ang pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
5: May nakita natin, may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ang baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na.
4: Resulta niya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system, at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
5: We have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. Patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
4: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang.
5: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
4: Oras-anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad-anya ito para agad na makita ang epekto.
5: We are already at present time conferring and speaking to the areas kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
4: Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangungunan ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero, habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Naka-alerto na rin ang Health Department.
6: Nanatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong centers for health development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan.
4: Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga dama at irigasyon ng ulan.
6: Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Maget Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino.
4: Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad.
6: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Muling ipinabutos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Bukas po yan, August 20, ayon sa Memorandum Circular No. 131 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibong alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, sa Pampanga, Tarlac, Zambales, maging sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
3: Kung may pera sa basura, may kuryente rin mula sa basura. Ito po ang isa sa mga inisyatibang pinag-aaralan ng pamahalaan para mapakinabangan ang mga nako-kolektang basura na isa sa nagiging sanhi ng matinding pagbaha sa bansa. Kung paano at ano yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
7: Isa sa malaking problema ng Metro Manila ang toneladang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig, lalo na tuwing tag-ulan. Ngayon, plano ng pamahalaan na gawing mapagkukunan ng enerhiya ang basura sa pamamagitan ng Waste to Energy Program. Nasa 400 megawatts ang inaasahang kapasidad para sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Gagawing kuryente ang nakokolektang basura at mababawasan ang basurang dinadala sa landfill. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 500 proponents mula sa iba't ibang lungsod ang nagsumite ng aplikasyon para sa programa. May ilang bentahe rin anya ang waste to energy bilang alternatibong source ng kuryente.
8: Pwede siyang base load. Hindi siya parang solar na pag may araw lang, pero it can constantly supply energy 24 hours a day.
7: Sa Metro Manila, tinati ang 9,000 metriko tonelada ng basura ang nalilikha kada araw kung saan kaya nitong makapag-generate ng nasa 200 megawatts ng kuryente sa pamamagitan ng waste to energy. Ang bawat pasilidad ay dapat makapag-comply sa mga environmental laws at standards, pati rin sa mga permitting requirements.
8: The Climate Change Commission, DNR, will constantly be monitoring the facilities. At the same time, ang bago pa nila ipatayo, DOST will come in to make sure that the facility is compliant. And DOE, in the terms of reference or in the contract, will specify also ano lang yung allowable or hindi yung maximum na allowable for their emissions or any requirements that we have.
7: Sa Oktubre, target ng DOE na magsagawa ng auction para sa mga developers na nais sumali sa waste to energy. Ang mga mananalo sa auction o bidding ay inaasahang matatapos ang pagtatayo ng kanilang mga pasilidad bago matapos ang 2028. At inaasahan naman na magsisimula itong maghatid ng kuryente sa huling quarter ng 2029. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Tiniyak mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon na gumagana ang Remedios Pumping Station sa Maynila, nakatutulong sa paghupa ng baha lalo't patuloy ang pag-ulan. Uumpisa na rin ang kagawaran ng pagpapalawak ng drainage inlet sa buong Metro Manila. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Isa lang ang pumping station sa mga paraan para mas mapabilis humupa ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Kaya kung hindi ito gumagana, ayon kay Secretary Dizon, malaki ang tsansa na bumagal ang paghupa ng tubig baha. Sa kanyang inspeksyon sa Remedios Pumping Station sa lungsod ng Maynila, kanyang tiniyak na operational ang mga pumps ngayong hindi tumitigil ang pag-ulan.
10: Very important ngayong gumagana lahat ng pumps kasi yan ang tagahigop all the way to Taft Avenue. Pag yan hindi gumana, garantisado baha dito. Pero pag gumagana, hindi masyadong babahain itong area na ito. Kaya ngayon, kahit na magkakasumulan, since nag-pump out tayo, walang baha dito ngayon. So, ano lang naman eh, kailangan ng tagaga, gumagana yung mga pumping stations.
9: Ayon sa Kalihim, habang may ilan pang inaayos na pumping station sa lungsod, may mga dineploy ang DPWH at MMDA ng mga mobile pumps para tuloy-tuloy pa rin itong makatulong na humigop ng tubig ulan.
10: Kasi laging nasisira yung mga pump dahil pinapasok ng basura. No, yung mga pump na nasisira, ang number one cause ng pagkasira ng pump, hindi lang tubig ang nahihigop eh, pati basura nahihigop. Pagka yung basura, lalo na yung mga malaking basura, pinasok yung pump, nasisira yung pump.
9: Dagdag pa ng Kalihim, maglalagay na rin ng detention basin sa lungsod na kayang sumalo ng 3 million liters na tubig ulan bago dumiretso sa Manila Bay. Bukod pa rito, sa oras na tumigil ang mga pag-ulan, sisimula na rin ang pagpapalawak ng mga drainage inlet sa buong Metro Manila para mas mabilis na dumaloy ang tubig ulan.
10: Start with the major, the national roads, Ross Boulevard, EDSA, C5, Taft, Espanya, Quezon Avenue, Commonwealth, lahat ng mga major, malalaking kalye. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan.
9: Ayon kay Dizon, hindi lang drainage system ang nagkakaaberya dahil sa basura, kundi maging ang mga pumping station. Kaya kung magkakaroon man anya ng single ticketing system sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa buong Metro Manila,
10: kailangan nating multahan. Pero kailangan ding pakita ng gobyerno na ginagawa niya yung part niya para ayusin itong problema sa basura at saka sa problema sa pagbaha. Diba? Kasi mas mabigat ang responsibilidad ng gobyerno kaysa sa responsibilidad ng tao. So, sama-sama tayo dito.
9: Binigyang diin din ni Secretary Dizon na walang isang solusyon ang makapagpapabago ng sitwasyon ng bansa. Pero kung magtutulungan niya ang mga Pilipino kasama ang gobyerno sa mga inisyatibo nito, kahit papano'y mababawasan ang suliranin sa baha. J.M. Thompson para sa Bayan.
3: Patuloy na nagbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga commuter ngayong araw ng Miyerkules. Muling nagbigay ng serbisyo ang mga ahensya ng pamahalaan para mas mapadali ang biyahe ng ating mga kababayan sa gitna po ng masamang panahon. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 6 ng umaga at matatapos naman ang serbisyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Nasa 27 mga sasakyan ng gobyerno ang nagbibigay ng libreng sakay sa 11 ruta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Secretary Banoy Lopez, ipinagpapatuloy ng pamahalaan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga commuter na kailangang pumasok sa kanilang trabaho para matiyak na may maayos at ligtas silang masasakyan, lalo na ngayong tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Kabi-kabila pa rin ang nararanasang pag-ulan dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtulong sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Sa kuha ni John Eric Reyes, makikita ang 4 bahay na nasira sa Zone 1 sa Barangay Poblasyon Abra de Ilog, Occidental, Mindoro matapos lumakas ang agos ng Lawaan River dahil sa mga naanod na troso mula sa kabundukan dulot ng malakas na ulan. Ayon sa uploader, lumihis ang agos ng ilog patungo sa komunidad matapos maipon ang mga troso. Wala namang naiulat na nasaktan o nawawala. Nagpadala na ang LGU ng heavy equipment para linisin ang daluyan ng ilog at maiwasan ang karagdagang pinsala. Nasira naman ang kalsada na paakyat sa Barangay Ponderosa sa bayan ng Puerto Galera matapos magkaroon ng malalaking bitak at mga bahaging bumigay sa daan kasunod ng patuloy na pag-ulan. Pinag-iingat ang mga motorista at residente sa pagdaan sa naturang lugar at iwasan ang mga bahaging nasira upang maiwasan ang aksidente. 2 bahay din ang nasira matapos anuri ng baha sa Barangay Bagto sa Nauhan, Oriental, Mindoro dahil pa rin sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Neneng at habagat. Makikita sa mga larawan na kuha ni Arlene Panaligan Nigad na kakaunti na bahagi ng mga bahay na lamang ang natira sa lugar. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon sa lugar. Nagsagawa ng evacuation, pumping, clearing at rescue operations ang Philippine Coast Guard sa mga komunidad na apektado ng habagat sa mga bayan ng Lian, Lemery at San Luis sa Batangas. Gayun din sa mga bayan ng Puerto Galera at Calapan sa Oriental Mindoro. Ayon sa PCG, aabot sa 104 na individual na nakatira sa flood-prone area sa Lian ang kanilang inilikas. Aabot sa 77 pamilya mula sa 5 barangay sa Calatagan, Batangas ang nabigyan naman ng relief goods ng PCG Substation, Calatagan. Inilikas naman ang nasa 13 individual na nakatira sa landslide prone area sa barangay Halang sa Lipa City sa Batangas dulot pa rin ng habagat. Dinala ang mga ito sa Cipriano M. Andal Memorial Elementary School. Naglagay na ng warning sign ang mga tauhan ng Lobo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan matapos gumuho ang lupa sa bahagi ng Barangay San Miguel sa Lobo, Batangas. Patuloy rin ang pagsasaayos ng Batangas Electric Cooperative 2 sa linya ng kuryente sa lugar matapos mahulog ang poste sa gumuhong lupa. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng Family Food Packs, Ready-to-Eat Food, Hygiene, Kitchen Kits at Cash Assistance sa mga pamilyang apektado ng habagat sa Mimaropa, La Union, Pampanga, Quezon City, Cordillera at Bulacan. Nagsasagawa rin ang DSWD ng assessment para sa financial assistance at inihahanda rin ang karagdagan pang supply. Patuloy rin na inaalam ang pangangailangan ng mga evacuee at mga pamilyang naapektuhan upang maibigay ang kanilang kinakailangan na suporta. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Samantala, nananatili sa mahigit 5 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at patuloy na habagat. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Ngayong araw, mahigit sa 40,000 individual ang nananatili sa 400 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang aabot naman sa 797 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng gobyerno. Pumalo na sa 3.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 1.4 billion pesos naman sa agrikultura. Nadagdagan naman ang bilang ng mga naiulat na patay na umabot sa 27 dahil sa iba't ibang sani, kabilang ang pagkalunod, pagguho ng lupa at mga nahulog na debris.
2: At susunod, Malacañang tiniyak na paglalaanan ng pondo ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City.
3: At ano-anong mga hakbang ang kinukonsidera ng impeachment court para punan ang mga nakansilang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
12: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
13: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
14: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
15: Na hindi patas ang lipunan.
16: Leadership starts from the top.
17: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
18: Good governance, because good governance is a matter of right.
19: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
20: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
21: At matuto sa iba't ibang karanasan.
22: Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
11: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
23: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Ngayon pa man, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito.

0: Ipamantakos ang pagkilang ng habagat, may tatlong bagyo pang binabantayan ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na sa tinututukan po ng HENSA ang bagyong Neneng na patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon at Taiwan. Ang magiging epekto niyan sa bansa, alamin natin mula kay pag-asa weather specialist, Ms. Lian Loreto. Magandang gabi po, Ma'am Lian. Ano po ang update sa ating panahon?
1: Good evening po, Ms. Dayan, at sila sa ating mga tigusbaybay. Ito nga pong ating nabagyong Neneng ay nasa may karagatan sa silangan ng Central Taiwan. At sa ngayon po, bahagya kong kuminat, 375 kilometers northeast ng Isbayat, Batanes. Meron po itong taglay na hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbukso na abot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour patungo sa may northern coast ng Taiwan kung saan ito posibleng mag-landfall or mag-pass close. Posible tomorrow ng gabi o Friday ng umaga. Hindi nga po ito mag-landfall sa ating bansa at malayo po ito kaya wala po tayong nakataas na anumang wind signal. Ngunit ito pong bagyong Neneng ay hinihila yung habagat patungo sa may Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya patuloy pa rin po yung mga pag-ulan dulot nitong habagat. Especially po pinakamatataas o malalakas yung ating mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung saan ay sa ngayon meron po tayong red heavy rainfall warning. Asay po dyan sa Metro Manila naman ay pati na rin po dito po sa Tarlac, Pampanga, some parts of Bulacan. Maging sa Cavite at Batangas ay meron po tayong orange heavy rainfall warning. Samantala sa Nueva Ecija, some parts din po ng Bulacan, Tarlac, some parts of Pampanga, Rizal, and dito rin po sa may Cavite at Batangas. Meron din po tayong mga lugar dyan na nasa yellow heavy rainfall warning. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa tulot nitong mga pag-unan ng habagat. Other parts ng Luzon, maging sa Antique at Aklan, ay makakaranas din po ng mga maulap na panahon, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat. But for Mindanao and the rest of Visayas, inaasahan naman po natin yung generally mainit at malinsang panahon. At inaasahan na po natin, no, aside po dito sa bagyo or sa bagyong Neneng at sa habagat, ay meron pa po tayong bagyo na binabantayan. Una po itong tropical storm na may international name na Southern na nasa labas pa ng ating area of responsibility. Mahigit 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon nga po, inaasahan po natin no, ay hindi pa naman po ito makakaapekto sa ating bansa in the next 3 days. But possible po simula next week ay itong tropical storm Southern naman po ang makakaapekto at magdadala ng enhancement sa ating habagat next week. So, kumbaga, basically po, starting tomorrow until over the weekend, possible, mas humina yung habagat, but lalakas muli ito next week dulot nitong panibagong bagyo natin binabantayan. Yung isa pa pong bagyo na nasa kanlura naman po ng extreme northern Luzon ay wala naman pong epekto sa ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
0: So Ms. Lian, gaganda-ganda konti yung panahon over the weekend pero nabanggit nga po nyo next week ay medyo talagang sasama muli yung panahon. Ito pong bagyong Neneng, Ma'am Lian, kailan po ang labas po nito ng PAR?
1: Sa ngayon po, no, ito nga bagyong Neneng ay inaasahan nga po natin magla-landfall po ito sa may Taiwan tomorrow evening po or Friday morning. So hindi, yung pagkila lamang po talaga yung kanyang epekto dun sa habagat natin.
0: Right, well, on that note, maraming salamat po sa update sa ating panahon, Pag-asa Weather Specialist Ms. Lian Loreto. Sa ibang balita, nilinaw ni PC Undersecretary Claire Castro ang naging unang payag niya kaugnay sa mga guro matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Hinimok din ng palasyo ang mga news media outlet na maging maingat at responsable sa pag-uulat ng mga balitang sangkot ang mga kabataan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo
3: Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers ang pahayag na yan ni Palace Press Officer Kerr Castro matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Zamboanga City. Sabi ni House Deputy Minority at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, hindi katanggap-tanggap at wala sa lugar ang tila paninisis sa mga guro sa pagkabigo ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Hindi anya ito pagrespeto sa dedikasyon ng mga guro, kaya dapat mag-sorry

0: nagtuturo ng nakakainsultong salita.
1: Ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin, dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo.
0: Kaya kung may dapat daw na mag-sorry.
1: Nagkaroon lang na maling konteksto no sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi.
0: Hinikayat ang Malacañang ang mga alagad ng media na maging maingat at responsable sa pagbabalita ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa krimen. Paalala ni Castro, dapat isaalang-alang ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga menor at ng kanilang mga pamilyang naiwan.
1: At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez.
0: Siniguro naman ang Malacañang na paglalaanan ng pondo ang mas mahigpit na pagpapatupad sa seguridad ng mga paaralan sa susunod na taon. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Isolated case na may tuturing ng mga pulisya ang nangyaring insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa kabila nito, personal na nagtungo sa Department of Education Secretary Sonny Angara sa pinangyarihan ng insidente para inspeksyonin ito. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng TTV Cotabato.
3: Isolated case ang nangyaring pamamaril kahapon sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ang sinabi ng hepe ng Zamboanga PNP na maayos at mabilis na pagtugon at security measures sa nasabing paaralan.
4: Yung shooting incident naman po, isolated siya and na-manage naman po natin yung ano yung police response and yung sa security ng mga iba pang mga kabataan po ng mga estudyante.
3: Patuloy rin ang pagbabantay ng pulisya upang maiwasan ang anumang karahasan o banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinuspende ang klase sa Zamboanga City bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Ayon kay Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso, patuloy niyang sinusubaybayan ang sitwasyon. Mahalagaan niya na mapanatiling kalmado ang publiko habang isinasagawa ang investigasyon. Nananawagan din ito na iwasang magpakalat ng mga hindi pa beripikadong impormasyon upang hindi lalo pang magdulot ang pangamba sa publiko.
5: We will pray for them. Pagdasal natin sila. Walang may gusto nito. Nobody wants this to happen. They are all victims. These children are all victims. Neither you or me may gusto nito. Walang may gusto nito.
3: Samantala, personal na pumunta at nagsagawa ng inspeksyon sa Ateneo de Zamboanga University sa Department of Education Secretary Sonny Angara.
6: Kami nakikiramay din po sa City of Zamboanga, sa Ateneo Community at dito sa napakalungkot na nangyari. At handa rin kami tumulong sa eskwelahan, sa pamilya, bagamat private school ito. Tingin po rin namin bilang isang komunidad dapat i-approach itong problema dahil problema ito ng hindi lang ng isang eskwelahan kundi palagay ko ng ating kabataan. Kasi problema nga siya ng kabataan, problema din po siya ng komunidad.
3: Nagpaabot din ng pakikiramay ang kalihim sa mga pamilya na biktima ng insidente. Aminado si Angara na hindi palubos na nauunawaan ng mga otoridad ang mga nangyayari sa isip at damdamin ng ilang kabataan

0: na nauugnay sa ganitong uri ng insidente.
1: We talk a lot about external security, but we should also talk about the how we build our communities and how we mentor and guide our young people, given that they're exposed to things that we were not exposed to. Social media, a lot of violence at a very young age.
0: Dahil dito, binigyan din ng DepEd ang kahalagahan ng mas malapit na gabay at suporta mula sa mga magulang, guro at paaralan sa mga kabataan. Nananawagan din ng kalihim sa mga magulang na bigyang pansin ang kalagayan at pag-uugali ng kanilang mga anak, lalo na kung may mga senyales ng matinding emosyon, galit o ibang suliranin. Ayon sa DepEd, mahalagang mapag-usapan at maagapang matugunan ang isyung kinakaharap ng mga kabataan upang mapigilan na mauwi sa karahasan. Hiniling din ng PCO na iwasan ang mga impormasyon na maaaring makagambala sa imbestigasyon o maghikayat ng mga kapikat na insidente. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: Posible umanong maimpluwensya ng online games ang nangyaring pamamaril ng child in conflict with the law sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Sa kabila nito, hiniling ng DILG sa Kongreso ang mas mabigat na parusa para sa mga gun owner na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang armas. Narito ang aking ulat. Inaalam na ng Philippine National Police o PNP kung may impluwensya sa grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University ang online game na Roblox. Hindi pa tapos ang isinasagawang forensic examination ng PNP sa lahat ng gadgets ng child in conflict with the law. Pero ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Jun Vicrimulya, malaki ang posibilidad na maimpluwensya ng Roblox ang ginawa ng CICL. Giit ni Rimulya na may mga witness umano silang hawak na nagsasabi na nakita ang CICL na naglalaro ng Roblox.
3: Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
2: Malaki din umano ang posibilidad na na-radicalized ang shooter dahil inilive pa niya sa website na watchpeopledie.com ang pamamaril.
3: It gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-live stream niya.
2: Tukoy na rin ang PNP ang mga baril na ginamit ng shooter. Kabilang dito ang caliber 40 pistol at isang 9mm na issued firearm ng Bureau of Customs. 9 na putok ng baril ang pinakawalan ng shooter kung saan nakuha sa crime scene ang 4 na baso mula sa 9mm pistol at 5 sa caliber 40 pistol kasama ang 2 deformed fire bullet. Lumalabas sa investigasyon na nakuha ng bata ang mga baril ng kanyang ama na isang customs police sa loob ng sasakyan na ginamit sa paghatid ng bata sa paaralan. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan kabilang ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 ang namatay at mahigit 20 naman ang nasugatan. Kaya naman hihilingin ng kalihim sa Kongreso na higpitan ang parusa sa mga gun owner na magpapabaya sa safekeeping ng kanilang mga armas.
3: Number one, all gun owners, whether armed, whether uniformed or private, should have a punitive damage or should have penalties kung may ibang gumamit ng baril nila at nakapatay. Dapat yan. It is not as simple as a car na nakabangga. Ito ay buhay na nakasalalay. So, dapat may accessory penalties yan kung may ibang gumamit ng baril nila. Dapat, na number two, we are looking at only one incident. But 98% of the incidents are loose firearms.
2: Muli ding hihilingin ng opisyal sa Kongreso na tulungan silang i-regulate ang mga mararahas na online games na nakaka-impluwensya sa mga kabataan. Ryan Lisiges. Para sa Bayan.
4: Sa kaugnay na balita, pinalalahanan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga news media outlet at ang publiko na iprioridad ang kapakanan ng mga apektadong kabataan kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Paghihimok ng KBP sa lahat, protektahan ang mga kabataan sa kanilang pagkakakilanlan, respetuhin ang mga pamilya ng biktima at pairalin ang pagiging makatao. Nanawagan naman ang CICC na huwag nang i-share o i-report ang nangyaring shooting incident at nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa social media platforms na i-take down na kaagad ang live stream ng pamamaril sa paaralan.
5: Una-una ho, no, bantayin natin yung mga behavior ng anak natin. No. If they become reclusive or parang lumalayo na ho sa atin, mag-start na tayo mag-worry at start na tayo mag-open up na line of communication sa ating mga anak. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga groomers, usually from other countries.
6: Kasunod ng naganap na shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City, nagsagawa ng spot inspection ng mga tauhan ng Davao City Police Office sa ilang paaralan sa lungsod ng Davao. Sa naturang paaralan sa Davao City, ilang mga magulang ang sinundo ang kanilang mga anak dahil sa pangamba matapos ang shooting incident. Dahil dito, isinagawa ng Davao City Police Office ang inspeksyon sa mga police personnel ng Mobile Patrol Unit sa isang senior high school sa Bangkal. Ayon din sa Police Station 15 sa Ecolan na nagbabantay sa isang elementary and high school department sa MacArthur Highway. Pinaalalahan na ng mga police personnel ng agarang ipatupad ang lockdown protocols at may pit na koordinasyon sa iba pang miyembro ng security cluster. Nakipag-ugnay na rin ang mga otoridad sa school security para sa pagpapalakas ng security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng komunidad.
4: Ipinanawagan naman ni Senator Chis Escudero na isama sa mga priority bill ang pagrepaso sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod ng ilang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng ilang kabataan. Binigyan din ng senador na bagamat may umiiral na mekanismo para sa accountability at rehabilitasyon ng mga minoridad, tungkulin ng mga mambabatas na tiyakin at punaan ang mga puwang sa implementasyon nito. Hinimok ni Senator Escudero ang Senado na umaksyon agad at iakma ang mga batas sa kasalukuyang panahon para mas maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan at ng kabataan. Bukod naman sa pagrepaso sa naturang batas, itinutulak din ang agarang pagtugon sa usapin ng seguridad sa paaralan, gun safekeeping, mental health at ang exposure ng mga kabataan sa marahas na online content at e-games.
6: Pinag-aaralan na ng impeachment court ang pagkakaroon ng pagbabago sa oras at araw ng paglilitis, maging ang makeup days at posibleng extension hours. Isa rin sa tinitingnan ng korte ang pagbabawas ng bilang ng testigong representa ng prosekusyon matapos bagyang mantalang impeachment trial dahil sa epekto ng sama ng panahon. Inangulat ni Bernard Ferrer.
7: Bahagya ng naantalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sa epekto ng masamang panahon. Gayunman, may mahakbang ng kinukonsidera ang impeachment court para mapunuan ang mga araw na nakansila ang paglilitis. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol, kabilang sa mga opsyon ang pagkakaroon ng makeup days, gaya ng pagdaraos ng pagdinig tuwing Webes, Biyernes o Sabado. Posible rin anilang palawigin ng isa o dalawang oras ang schedule ng impeachment trial.
8: Yung impeachment court naman, sanay naman ng mga, lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment.
7: Tinitingnan din ang posibilidad na bawasan ang bilang ng mga testigong ipepresenta ng prosekusyon para mapabilis ang paglilitis. Sa ngayon, tatlong araw na ang nawala sa impeachment trial dahil sa mga kanselasyon dahil sa masamang panahon. Humahaba rin ang oras ng presentasyon ng mga testigo kung saan na ilang testigo na umaabot ng tatlong araw ang pagtatanong. Sa halip na isang araw lamang sana bawat witness. Hindi naman kinukonsidera ang pagsasagawa ng online impeachment trial dahil sa mga legal at logistical issues. Samantala, hindi pa na pag-uusapan ng posibilidad na ibaba ang kinakailangan bilang ng mga boto para sa conviction o acquittal. Pinabulaanan din ito ang walang kumakalat impormasyon na nililigawan umano ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, sina Senators Loren Legarda, Chingo Estrada, Camille Villar at Mark Villar kaugnay ng mga boto para sa conviction laban sa Vice Presidente.
8: That is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and he is his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas.
7: Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Samantala, dapat munang sagutin ni Vice President Sara Duterte ang paggastos sa inilang pondo sa OVP. Pahayag yan ng House Prosecution Panel kasunod ng paghingi ng bise ng transparency sa lahat ng gobyerno, habang sang-ayon naman ang prosecution sa pagbabago ng oras at araw ng impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
9: Vice President, if you want transparency, you should start with yourself.
10: Yan ang tugon ni Counsel for the Prosecutors Attorney Lorna Capunan sa paghingi ni Vice President Sara Duterte ng transparency sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kasunod ng mga ulat patungkol sa nakatakdang biyahe ng pangalawang pangulo sa Japan na kalaunay kinansela ng Office of the President. Ayon kay Capunan, muli umanong inililihis ng Vice Presidente ang atensyon ng publiko mula sa mga naisisiwalat sa kanyang impeachment trial. Dagdag pa niya na kung transparency ang pag-uusapan, dapat munang maipaliwanag ni Vice President Duterte kung paano niya ginagamit ang malaking pondong inilalaan sa Office of the Vice President.
9: In 2023, ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was $2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon $612.5 million lang. No? Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President? That is where we require transparency. No?
10: Sinagot din ng impeachment manager at spokesperson former Representative Robert Ace Barbers ang pahayag ng bise. Pag-anunsyo umano ng Office of the President ng kanyang mga biyahe ay posibleng magdulot ng banta sa kanyang seguridad.
11: Kaya nga in-announce na merong scheduled trip ang ating Vice Presidente, because that exactly is transparency. No? You're a public official. People must know where you are, kasi sa panahon na merong dilubyo kagaya nitong nangyayari sa atin na baha, bagyo, so I guess kung sinasabing sinisingle out, when the president travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta, so there's no difference actually, and this is part of the transparency that this government is now espousing.
10: Ayon pa sa prosekusyon, maaaring masuri na impeachment trial ang paggastos ng pangalawang pangulo sa sunod-sunod niyang biyahe sa ibang bansa.
9: Kung kinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, pala yung biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East, ngayon sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka na, ayan na yung unexplained wealth mo. But then, how do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Di unexplained yon. Di exciting ang story sa next article natin sa impeachment.
10: Samantala, bukas ang prosekusyon na gawing alas 3 ng hapon ng impeachment trial para mas mahabang oras ang mailaan sa paglilitis at mas maraming makasubaybay dito. Payag din ang prosekusyon na dagdagan na araw ng impeachment trial at ilaan ito tuwing Biyernes dahil parehong walang committee hearing ang Senado at Kongreso sa nasabing araw. Paraan ito para mapabilis ang proseso ng paglilitis at maiwasan ang pagkaudlod at testimonya ng mga sumasalang na testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
6: Interesado at pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang umano'y list of proponents ng umano'y Senate Leadership Fund ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoat. Samantala, kailangan din maging visible para sa ahensyang budget process kasunod ng kanilang payag na gusto nitong maging bahagi sa naturang proseso. Inaulat ni Rod Lagusa.
12: Nais ng Office of the Ombudsman na maging bahagi ng budget process para mas maiwasan na magamit ang pondo ng bayan sa korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kailangan ng visibility sa lahat ng bahagi ng budget process lalo na ngayong papasok na ang budget season.
13: From the NEP to the budget briefings to any insertions to the BICAM and finally as it reaches the GAA. No? So kailangan or hinihingi po ni Ombudsman na kasali ho ang opisina namin sa budget process para masigurado natin na hindi mauulit yung nangyari dun sa 2025 budget.
12: Ngayong may pondo ng inilaan sa flood control projects para sa susunod na taon na kailangan anya para matugunan ng mga pagbang nararanasan ng bansa, iginit ni Clavano na hindi dapat mapondohan ng mga flood control projects na hindi naman nakakatulong na masolusyonan ang problema.
13: The Ombudsman has already sent messages to the House leadership to provide us copies of documents, outputs that they may have every budget hearing and even the NEP. No? We've asked DBM to provide us a copy of the NEP. So every step of the way and whoever office holds that part of the process, we would want to get in touch with.
12: Maituturing din anya na vulnerable na bahagi ng budget ang program fund. Hihintayin ngayon ng Office of the Ombudsman kung anong klaseng mekanismo ang gagawin ng Kongreso pagdating sa budget na kanilang masusing pag-aaralan. Samantala, patuloy pa rin ang pagtutok ng anti-graft body sa issue ng 2025 budget. Ayon kay Clavano, nasa fact-finding investigation ng investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Kasama rin sa kanilang tinitingnan ang sinabi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na convergence and Special Supports Program kung saan namang infrastructure project ay umano'y walang required na support technical studies. Interesado naman ang Office of the Ombudsman sa umano'y listahan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga proponents ng leadership fund sa Senado at kahalintulad na pondo sa Kamara base sa kanyang isinamiting judicial affidavit sa Sandigan Bayan 3rd Division.
13: We have taken steps to obtain that affidavit so that we can study the allegations therein further. The negotiations or the talks, discussions with former Secretary Bonoan are still ongoing. The Ombudsman would like to see a very open and voluntary statement on his part without leaving out any details.
12: Ito'y may kaugnayan pa rin sa layon ng anti-graft body na maging state witness si Bonoan. Rod Lagusad, para sa Bayan.
6: Mas piniling manatili sa evacuation center ng ilang pamilya sa Barangay Tatalon sa Quezon City matapos makaranas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Kasabay nito, patuloy ang rescue and relief operations ng lokal na pamahalaan at pagbibigay ng gamot kontra leptospirosis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Kita pa sa mga pader na ito sa Barangay Tatalon sa Quezon City ang bakas ng lampastaong baha na naranasan ng mga residente. Buhat pa nitong Lunes ay walang tigil ng pag-ulan dahil sa habagat. Mas pinalalakas din ito ng bagyong Neneng na binabantayan ng pag-asa. Ang mga residente sa lugar umuwi ng saglit nang humupa ang lampastaong baha pero bumalik ulit simula kagabi sa evacuation centers. Si Marge, dahil stay-in ng asawa sa trabaho at malayo sa kanila ng tatlo niyang anak, mas piniling siguraduhin ang kanilang kaligtasan.
14: At the same time po, pumasok na po sa loob po ng bahay namin ko yung tubig, ma'am. Kaya hirap din po kami mag-evacuate kasi may mga anak po ako dito. Nagpatulong po ako sa ipag ko sa biyanan ko po na lumikas na po kami dito dahil wala na po kami matutulugan doon dahil nga po binahan at yung mga gamit po namin is nalubog na rin po.
10: Gustuhin man niyang umuwi na sila ng pamilya, mas maiging sa evacuation center na lang muna anya para accessible sa kanila ang mga pangunahing pangangailangan.
14: Actually, ma'am, gusto na rin namin po siyempre umuwi kasi mas maganda po, mas magaganda sa bahay. Yun nga lang po, hindi lang kami makauwi. Gawa lang po na hindi pa po na namin nalilinis yung bahay namin at yung ulam, ma'am, pabalik-balik po. Katulad po kagabi, bumahana naman po.
10: Si Tatay Jose naman, dahil may iniinda na rin sakit sa magkabilang binti, nagtungo na sa evacuation center kagabi.
15: Hindi nga ako lumalabas ang bahay. Nagpa-ginawa ko para mag-ano. Pinagtala ko yung bata. Hindi ako bababa. Hindi ako kakain.
10: May apat na evacuation centers na nag-ooperate sa Barangay Tatalon. Nasa halos 500 pamilya ang apektado ng pagbaha, kaya't nagpapatuloy simula pa noong Lunes ang rescue operations ng pamahalaang barangay. Wala ring naitalang casualties sa lugar dahil sa pananalasa ng habagat. Namahagi ng hot meals para sa almusal, tanghalian at hapunan ng QCLGU sa mga lumikas na residente. Mayroon ding gamot na ibinigay ang health centers kontra leptospirosis.
16: As of now po, sa mga evacuation center natin, okay naman po. They are well taken po na tayo ya araw-araw na nag-iikot. Tayo po ya araw-araw na nagpapakain sa kanila. Tuloy-tuloy po with the coordination po ng ating city government, no, kay Mayor Joy Belmonte, hindi naman po pinababayaan yung ating mga evacuees. Yung pondo naman ng barangay, ginamit natin para po makakain ng maayos po yung mga evacuees namin dito sa Barangay Tatalon.
10: Nagkaroon man ng gutter deep na baha kaninang umaga ay humupa na rin ito pagtigil ng matinding buhos ng ulan. Wala pa rin naitatalang pag-apaw ng ilog sa ngayon. Patuloy naman ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development para makapagpamahagi ng tulong. Nasa 41 million pesos ang ipinondo ng DSWD-NCR para sa humanitarian assistance dahil na rin sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Wala rin naitalang nasirang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Nilinis din ng Department of Sanitation and Cleanup Works ang mga pangunahing kalsada sa lungsod. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Nagsagawa ng mga aktibidad ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIBOX sa Lebak, Sultan Kudarat para ihanda ang mga residente sa kalamidad. Kabilang sa mga ginawa ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga komunidad hinggil sa mga aral na iniwan ng nangyaring magnitude 8.1 Morogoth earthquake at tsunami o ang tinatawag nilang Midnight Killer. Nangyari ito noong August 17, 1976 kung saan isang malakas na lindol ang tumama sa Sultan Kunarat at mga kalakip na lugar na sinundan ng isang tsunami. Kaugnay nito, isang seremonya rin ang ginanap para ipakita ang tsunami marker sa Provincial Capital Extension.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: umuulan, nandiyan din. Uulanan ka din, maulanan ka din. Pag mainit, paiinitan ka.
1: Yung dating fish port na pinapamahalaan ng aming local government ng Bulan ay napakaliit. Kasi yung kalakalan ng negosyo namin dito ay nag-iimpake ng mga tamban na dinadala sa iba't ibang bayan at sa mga iba't ibang sardines factory.
0: Simula po nung nabago na, nang ganito na, napakalaking, ang sarap sa pakiramdam kasi ang laki na ng space, nakita naman po natin.
2: Malaki yung ano, yung na-improve na facilities, kagaya ng meron na tayo ngayong mas malawak at mas malaking market trading hall na mas marami na ang kliyente na nakikater nito. And then sa unloading area naman, mas marami na ding fisher fox ang nakapag-unload sa atin. And mas marami yung mga nadagdag na mga fisher fox na dito na nila dinadala yung isda dahil nga maganda na yung pasilidad ng Bulan Fish Port.
3: Sa ngayon, mga facilities natin ay admin building, may market hall tayo, may stair landing, may water tank, may food stall, saka ice stall.
0: Napaka-convenient na, napakaganda na. Parang wala ka ng ibang mapuproblemahin. Kumbaga, nandiyan na, malapit kami sa dagat, yung impakehan namin, nandiyan lang sa dagat. Isang ganyan mula, nandiyan na yung impakehan. O, at sariwa yung isda, hindi na matatagalan pang mag-impake pa. Opo.
2: Ano, isa sa problema dito is tangga ko lang ng yelo. Meron namang mga ice plant pero hindi pa rin kinakaya lalo pag big season. So malaking tulong itong ice plant natin para mas lalong magkaroon ng karagdagang yelo at yung isda is magkakaroon ng mas magandang quality.
3: Yung ice plant natin kasi dahil ito 60 tanner siya, unang-una ang source natin ng water ay dalawa, galing sa deep well and sa local water system. So, i-chlorinate yan, i-akit sa overhead tank, then ilalagay dito sa mga paggawa ng yellow ice making machine. Then, pag-harvest niyan, didiretso sa ice storage. Then, from ice storage, dadalhin sa crushing. So, pwedeng bumili diretso doon ang buyers ng black or ano na crush na siya. Ang dami kasi talaga ng demand dito ng yelo sa Bulan, sorts of all. Mabali pang 7 o pang 8 yata kami na ice plant dito, pero ang main ano talaga nito is para ma-preserve natin yung fish. Kasi pag peak season, marami talaga ang incident ng spoilage.
1: Kaya pag ito po nag-operate, malaking tulong po ito sa aming mga impakador, sa mga mangingisda din. Kasi yung isda na nag-oversupply, kahit papano, mababawasan kasi maiimpake namin dahil may yelo.
4: Kaya isa itong kuhan, ice plant dito sa fish port, makatutulong yan sa amin dito sa pag-impake ng tamban laula.
3: Doon sa expansion, no, ang isang balak sana doon makapag-expand tayo ng mga about 8,000 square meter na additional na landing, packing area, saka may market hall din. Kasi na tuwing peak season talaga, na-experience talaga natin na halos ang dami nila din na hindi makapag-unload ng sabay-sabay. So with expansion, siguro ma-minimize na yung spoilage kasi mabilis nilang ma-impake, ma-yellowhan, ma-unload yung isda.
1: Kumpara nung lumaki ng yung fish port, kahit papano, umayos yung sitwasyon, pero hindi pa rin ganun kaayos kasi kailangan pa rin ng expansion dahil mas dumadami kaming nag-iimpake. Mas kailangan ng malaking lugar, facilidad para sa impakihan. Kasi ang isang fish dealer ay kailangan talaga ng isang malaking espasyo para sa paglalagyan ng boxes, ng ice, ng truck, ng pag-iimpake at pag loading, unloading, kailangan talaga ng malaking espasyo. Kaya itong expansion na gagawin, malaking tulong po ito sa amin.
5: Nagpapasalamat po kami kay President Bongbong Marcos, tapos kay Sir Romy, yung port manager dito sa Bulan Fish Port. Kasi nang dahil po sa maganda at maayos na Bulan Fish Port, napapadali po ang transaction ng mga isda at mga brokers.
2: Sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, at sa ating Secretary Chu Laurel, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa pagpapaunlad ng sektor ng ating pangisdaan. Mabuhay po kayo.
6: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: 6 na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Webes ngayon, 20 na po tayo sa buwan ng Agosto 2026. Pinananatiling wala pa rin ng pasok, walang klase sa mga eskwelahan. Iba duman o sa pampublikong paralan dito po sa NCR. At 17 pang mga iba pang mga lalawigan. Apektado pa rin po ng dulot ng masamang panahon itong mga nakalipas na araw. Pero sinasabi na asahan daw po na gaganda na yung panahon at medyo magiging bahagya na. Nasang pag-ulan ho natin ano ho. Na naman. Or tatlong sama ng panahon ang binabantayan ho ngayon at nakapaligid sa bansa ano ho. Ingat pa rin po tayo pare-pareho. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Siyempre tagusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, sa lahat ng miyembro ng pamilya. Doon ho sa mga hirap-hirap na humanap po sa 738. Wala pa rin ho kami dyan ano, 738 AM. Sa 104.3 Capital FM muna ho kami ano ho pansamandala. Siyempre, nandiyan po naman tayo sa DWCI sa may Piding Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and the rest of the gang. Ganun din po naman dyan sa may DWCJ sa may parte naman ng Cagayan. Gandang bagay naman kay Governor Ed Aglipay, sir. General Aglipay, kamusta ka na po? At ganun din kay Genti, GT, Jel Tom Lanchon, happy listening at maligayang pagsasaka sa iyo. Alam kong abalang-abalang na sa iyo sa kahan. Ganun din kay Paring Lando Marquez ng LTAP, kamusta ka na riyan? Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manimela. Bawal ang pikon sa kalsada. E si Mamang Chopper, pakikalabit lang, baka tulog sa manimela ho yan. Oh. Iwas aksidente, iwas ako na ho tayo. Ang araw nito ng Webes. At siyempre, kila brother, kila sister, sa mga may obligasyon, galaw-galaw para hindi papanaw.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ako pa rin po naman ang inyong mga kasama, Kahiro, Hiro, Ilustre, Robregado. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa iba yung dagat. Ano ho? Normal at business as usual ang operasyon ng mga pangunahing agricultural trading post ngayong araw. Partikular na po yung La Trinidad Vegetable Trading Post, LTVTP, at ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center po naman sa Benguet. Pagamat nakararanos pa rin ho ng mga pag-ulan dahil sinagdang mga bagyo at habagat, ito mga pangunahing kalsada, patungo po sa mga trading post ay bukas at nadadaanan ng mga truck. Nagbabiyahe ng mga gulay patungong Metro Manila at iba pang bahagi po naman ng bansa. Ano ho? Kabay ho niyan, merong ilang tinatawag na krisis sa oversupply at bagsak presyo. Ano ho? Pagdatapon ho ng mga gulay. Ay dahil pa rin po sa epekto ho ng nagdaang bagyong Luis at Maymay. Kami hong pananim ang naging waterlog na yung mga nababad doon sa tubig. At dyan, nagkaroon po ng matinding oversupply at kawalan ho ng mamimili. Kasi bumaparek sa mga trading post, mahirap ang daan eh. Na, ang matindi naman dito, yung mga truck na nakapila sa mga trading post, dumami nagbabagsak ng gulay. Kasabay-sabay na naman eh. Dalawang araw bago sila mailatag yung kanilang paninda. Pagdating doon sa dulo, medyo hindi na maganda yung kalidad doon ng gulay at yung iba ho doon, medyo hindi na masarap sa paningin. Kumbaga hindi na rin masarap sa panlasa. Pagsak presyo. Huwag na naman yung mga magsasaka natin. Kaganyan, dapat nakatutok na kagad yung mga kinaukulan natin. Ano ho? Padala na at ang gobyerno na ang bibili. Hindi na ho dumating sa punto na itinatapon na lamang yung gulay. Nga, pagdating dun sa trading post, iniisip nila, mas mahal pa yung kanilang gagastos yan sa krudo, sa transportasyon, sa paggamit ng mga tao, pero sa may bebenta nila. Ganun talaga mga nangyayari.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Dahil nga po dyan, timing magsasaka ang yulatong pumila ho ng hanggang dalawa hanggang tatlong araw pa nga eh. Mga trading po sa Trinidad para may benta lamang ang kailang mga ani. Tagal ho ng paghihintay talaga, nabubulok ho yung mga gulay. Bibilitan na lamang ilang magsasaka natin gaya po dyan sa Metro Blay Benguet na itapo na lamang. Tapos sayang ho. Kusakong repolyo, wombok at karo sa gilid ng daan. Bigyan nyo sa mga ano yan, sa mga Koreano gumagawa ng ano. Sarap na atawag doon. Kinain ko lang ka isang araw eh. Sabi nga, pwedeng ganito ah. Ay, mababang presyo sa trading hub. Yung repolyo cabbage, mababa hanggang 8 ang kada kilo. Karo, siglalaro po sa 20 hanggang 30. Yung wombok, yung China cabbage, nasa 20 kada kilo. Saan doon sa kanila? Pero pagdating ko sa mga pamilya din sa Metro Manila, grabe ho naman ang taas. Kasi nga po sa transportation at yung taas pang gasolina itong nakalibas sa araw lamang. Diyan po sa La Trinidad State of Calamity. Official lang sinalalim ang bayan po ng La Trinidad sa State of Calamity dahil sa umabot na po sa halos 25 milyong pisong pinsala sa agrikultura. 57 milyong pisong na pinsala naman sa infrastruktura. Nagamitin ho ng lokal na pamahalaan na kanilang Quick Response Fund sa agarang tulong sa mga magsasaka at rehabilitasyon. Nagpalabas na rin ho ng apela si Mayor Roderick Awingan sa mga negosyante naman sa Metro Manila na huwag pagsamantalahan ang kalamidad upang magtaso ng presyo ng gulay dahil sapat ang supply at bukas sa mga ruta ng biyahe. Isang nga ang presyo sa kanila, walang namimili. Pag dapat sa Metro Manila, ang mahal. Ganon. Ha? I-check nyo nga mabuti. Pakibantayan nga ng kote yan. Baka may mga ibang nakikinabang lang. Nagbabantay na rin daw ang Philippine National Police kasama ang DA naman sa mga mapagsamantalang hoarders at profiteers. Anunsyo naman ni Agriculture Secretary Chulaurel, Francisco Chulaurel Jr. na magtutungo siya sa Baguio at Benguet upang personal na suriin ang sitwasyon. Tama lang siya, dapat lang po talaga. Agadid po ng agarang tulong. Ano rin po ng DA naman na palawakin pang distribusyon sa magitan po ng direktang pag-ugnay sa mga gulay mula sa La Trinidad patungo sa mga kadiwa na Pangulo Sainz sa Metro Manila ang matulungan ang mga magsasaka. Bakit hindi yung mga hotel owners, yung mga restaurant owners na malalaki at yung mga sikat pang ilang mga establishmento magtanang makipag-ugnay sa mga kooperatiba sa Baguio? As farmers, doon na mismo rektang bibili wala ng middleman, hindi mas mura. Maganda pang kita nila, pa sila magbabaan ng presyo sa mga consumer. Bakit hindi?
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Marami pa tayong tatalakayin iba sa kabuhan po natin balatuntunan sa mga Usapang Agrikultura. Ano ho? Pero tutok muna tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Huwebes pa rin po.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: A National Irrigation Administration nakatutok sa Pantlabangan at Magadlam sa gitna ng patuloy ng mga pag-ulan. Good morning kay Engineer Ed Gillian ng ano ha? Niya, ano ho? Nga pukpok sa trabaho. Ang Dala Cold Storage Facility, itinatayo na sa CAR pang baywasan ang pagkabulok ng mga gulay o food wastage. Bilis-bilisan nyo naman.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Alala ko tuloy sa Senator Lito Lapid na nakiusap at tanawagan sa pamahalaan na unahan na pagbili ng agaran doon sa mga gulay na ganyan ang sitwasyon ano, sa, dyan, sa mga trading post natin lugar na yan. Unahan nyo na yung mga trading post. Ano na ang bibili para walang nabubulok? Kahit nga naman hindi, ang dami nga naman ng kadiwa, ang daming tanggapan ng gobyerno, baka naman pwedeng unahin niya una.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Sa mga detalye tayo ng balita, habang patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, ay mahigpit na binabantayan po ng National Irrigation Administration ang level ng tubig sa Pantlabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. At kasalukuyan ay walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam. At wala rin pong naitalang spill discharge. Ayon naman kay NIA Administrator Ed Gallien. Good morning po, Engineer. Wala pang naitatalang malawak ang pinsala sa mga taniman ng palay kasi nudho ng mga pag-ulan na yan. alim ay nakatulong kanyang pag-ulan para matagdagan ng tubig na nakaimbak sa mga dam na reservoir na magagamit sa patuloy na irigasyon sa mga sakahan. Pagtayaho ng NIA, baso ng 10,000 hektare ng sakahan ang maaaring patubigan ng tubig mula sa mga dam, abang nasa 10,000 hektare po naman ang pantabangan dam. Ngayon yan, patuloy naman na pag-ugnayan ng ahensya sa mga Irrigators Association. Ay, good morning sa mga irrigators, ha? Sa maagap na pagdugon at ligtas sa mamahala ng tubig ngayong tag-ulan. Araw, pag-usapan ho natin yung mga kooperatiba. Bansa, meron yan. Tayo dapat palakasin natin yan, eh. Ano bang bansa yun? Yung dati mga estudyante lang natin. State cooperative. State co-op, meron sila. Natutulungan talaga ng gobyerno yung magsasakit. Malaki yung budget nila. May payat na budget ng mga hiyak sa atin sa pagdating sa agrikultura.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas, 15 minuto na po makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumaraw. Galawin natin ang balita sa labas. A disaster response operations ng Philippine National Police pinalakas. Sunodon ang patuloy na epekto pa rin po naman ang hampagad. Amin natin ang mga detalye ng balita niyan. Nakatutok si J. Mike Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Pinalakas pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ay kay PNP Chief Police General Luzon Milencio Natates Jr. patuloy na nakatalaga sa iba't ibang panig ng bansa mga police unit upang tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Binigyan din pa ng PNP Chief na prioridad nila na dalhin ang mga tauhan at resources sa mga lugar kung saan sila higit na kinakailangan. Partikular sa mga kinakasan ng PNP ay ang rescue at evacuation operations, pagtitiyak ng seguridad sa mga evacuation center, clearing operations sa mga kalsadang may bara at ng gumuhong lupa at iba pa. Sa kasalukuyan, aabot sa 180 individual ang nasagip ng PNP sa kanilang mga ikinasang rescue operations at nakatulong din sa may 164 na relief operations sa gitna rin ng walang tigil na pag-ulan, habang nasa 689 ng mga pulis ang minobilisa para magkasaan ng libre sakay para sa mga stranded na pasahero. Para sa Bangang Pilipinas, si Mayor Tikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Tutok tayo sa mga update sa mga pinsala sa agrikultura. Sinasabing lumampas na po sa 1,000,000,000 piso.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ang logi na naman yan, di ba? At umabot na nga po sa higit sa 1.3 bilyong pisong kabuang halaga ng pinsala. At pagkalugi sa sektor ng agrikultura dulot na magkakasunod na Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas pa ng hanging habagat. Manalang sana yung bagyo, wala nang hanging habagat eh, no? Na naghahatakan, nagpapalakas eh. Okay, agad na lang kung habagat, samahan ng bagyo. Pwede natin ihiwalay yan, itahip muna natin. Mga apektadong sakahan, nasa 25,662 hektarya na po. Sakahan na nasa lanta sa mga rayon po ng Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Maging dyan po naman sa Western Visayas. Kung ba ninyo, gano'ng karami po yung saka? 10,000 magsasaka, apektado ho ron. Pinakamalaki ang nawala po naman sa produksyon ng palay. Asa 589.44 milyong piso. Sunod po naman ang high value crops na 313.07 na milyon. Mais sa 46.24 milyon po naman. Dahil po sa tindi ng pinsala, lalim na rin po sa state of calamity ang La Trinidad, Benguet. Pang matugon na naman ang malaking lugi sa Benguet na mabri po naman sa 1.4 billion base sa hiwalay na weather-related assessment. Kudos po si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning sir, kamusta ka na? Nang malalimang pagsusuri upang tulungan ang mga pasaka po naman ng gulay. Patapos nga ho, mayulat po naman ang pagtatapon. Tatapon ang 5.8 tonelada ng repolyo, Chinese cabbage at carrots sa Tublay, Benguet. Nabulok ang mga ito bago pa man may benta, busot po ng aberya sa biyak panahon. Anunsyo rin po naman ng Department of Agriculture na magsisimula na ngayong buwan ng Agosto ng konstruksyon ng mga nantalang farm to market road projects matapos maayos ang adjustment sa mga gastusin at bidding. Yun po niya na mapabilis ang transportasyon ng mga produkto tulad ng kape sa Sultan Kudarad at mga pananim po naman na dadalhin po naman sa Clark National Food Hub, mga cold storage facilities.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Pagkain place na lahat yung mga cold storage facilities niyan. Wala nang pwedeng mabulok. Bawal na. May nabulok pa. Sisantahin ang mga kung sino man ang mga namamahala. Di ba? Nandiyan yung mga cold storage facilities. Wala nang dahilan para mabulok. Natanim lang kayo ng talim. Bibili ng gobyerno. Pagkatapos ilalagay sa mga storage facilities na yan, mga kinakailangan ilabas, ilalabas na yan. Lang pwedeng magmanipula ng presyo. Ah, magamit ito ilang mga trader. Tuwira ng trader, eh nagmumuhunan din naman kami. Magasos din kami. O naman yun. Huwag naman yung sobra-sobra, huwag naman yung over to the max. Kaya nga, presyo ang pang matagalan, pang kaibigan, hindi ho dun sa, parang hinahayok ang presyo eh.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
7: Radyo Pilipinas, 20 minutos makalipas ang 5 na madaling araw. Quezon City Hall Department, tuloy po ang servisyo naman sa mga ibang question sites sa gitna po ng habagat. Ang klase, mga sudyante ng Quezon City, ho. Okay, pinin natin ang mga detalye ng balita si Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at paglikas ng ilang mga pamilya sa Quezon City, tuloy-tuloy din ang serbisyo ng QC Health Department o QCHD sa mga evacuation site at health center sa lungsod. Kabilang dito ang pamahagi ng libreng doxycycline sa mga residenteng nasa lanta ng baha bilang bahagi ng mga hakbang para mabawasan ang panganib ng pagkakasakit. Bukod sa pamahagi ng gamot, nagsasagawa rin ang Health Promotion Unit ng Health Education at pamahagi ng mga impormasyon tungkol sa sakit na leptospirosis, kabila ang mga sintomas, paraan ng pag-iwas at mga dapat gawin kapag nakaranas na ng mga palatandaan ang sakit. Samantala, minomonitor naman ang Sanitation Division ang kalinisan at kaligtasan ng supply ng tubig sa mga evacuation site para maiwasan ang kontaminasyon at pagkalat ng waterborne diseases. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron ang Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Para naman na medyo maibsan ho yung pighatit mga sakit at hindi masarap na pakiramdam sa mga ng mga magsasaka natin, ito na ho, naganda po ang DA. Ang 125.23 milyong pisong halaga ng agricultural inputs, kagaya po ng binhi ng palay, ais at gulay, para ay pamahagi sa mga apektadong magsasaka natin bukod pa sa pautang. Utang! Hanggang 25,000 piso na wala po namang interest. Ayun, dapat lang. Nalagyan ng interest, dami lang ng sakit eh. El Nino sa Mindanao at patubig sa Luzon. Maagang epekto ng El Nino sa Timog habang binaba ang Luzon. Ay nagbabala po naman ang pag-asa na makararanas na mas mainit na panahon ng Mindanao dahil sa maagang epekto ng El Nino. Asang hihina ang mga ulan doon simula sa Setyembre hanggang soling bagay po naman ng taon. Ang mga pag-ulan naman sa Luzon ay nakatulong para mapuno ang mga pangunahing dam para magamit ang supply ng tubig sa irigasyon. Agutuloy ang pumasok po naman ng dry spell. Pat ganun ano, parang may tulungan. Ulan. Para maipunan yung mga dam. Pagkatapos pag may dry spell na, ay magagamit naman yung sobrang-sobrang ulan. Yung sobrang-sobrang tubig at baha, ano? Lalambot yung mga lupang yan, yung mga pundasyon, lalambot. Sasabayan pa ng lindol, nangyayari, ay di guho, ay di gutom na naman tayo pare-pareho.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Report tayo, halos 2,500 mga tricycle driver, dyan po naman sa Dagupan City, ay sa Pangasinan ito. Apektado ng pagbaha, tumanggap po ng PBBM Rise. Ay detalye po riyan si Verna Beltran, Dadapan, Radyo Pilipinas, Dagupan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kabuang 2,455 na tricycle driver sa lungsod ng Dagupan ang tumanggap ng PBBM Rise sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF mula sa Office of the President. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, malaking tulong ang Rise Assistance sa mga tsuper na halos 2 linggo nang hindi nakapamasada dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at pagbaha sa lungsod. Layunin ng programa na makatulong sa pangailangan sa pagkain ng mga low-income at vulnerable sector, lalo na ang mga nawalan o nabawasan ng kita dahil sa kalamidad. Naging bahagi rin ng distribusyon ang Public Order and Safety Office na pinamunuan ni Chief Arvin Dicano para matiyak ang maayos at mabilis na pamahagi ng ayuda. Samantala, una na rin nabigyan ng PBBM Rise ang nasa 379 na bangkero at motor boats sa lungsod na kabilang sa mga sektor na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: maraming salamat. Nandiyan sa Radyo Pilipinas, Dagupan. Oras natin, Radyo Pilipinas, 24 minutos. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Good morning sa Sinago. Sendo, so, madadali ba natin si Kasendo? Babala ho siyang pagtaso ng presyo ng mga agrikulturang produkto natin. Siguro mga 2 linggo pa, mararamdaman na yan, ano? Bagsak pa ho yung presyo sa mga trading posts. Ngayon, mukhang may nakakapanik na. Problema naman, mataas pa rin ho yung presyo ng gasolina. Ito pa rin ang bawi. Pag pumunta ka, maraming nalulugi kasi nga walang napamabiling mga gulay at mga bilihin po doon sa mga trading posts. Walang pumapanig. Mga behero, sakang mga presyo ron. Pagdating dito sa Metro Manila, magkaiba naman. Obra naman ang hirit at taas po ng presyo din eh. Pwede bang maayos pa? Paano maduduktorin yung mga ganyan klase ng kwento?
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Alos 3,000 ang beneficiaryo po naman. Diyan po naman sa Villasis, Pangasinan. Ay, nakatanggap po ng 20 kilong bigas mula sa pamahalang panlalawigan. Tutok tayo sa detalye. Nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa yoga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
11: Report. Nakatanggap ng tig 20 kilo ng bigas ang Kabon 2,954 beneficiary mula sa iba't ibang marginalized at community sectors sa bayan ng Villasis. Ito ay sa ilalim ng Rice Subsidy Distribution Program ng Provincial Government ng Pangasinan na nakatali sa programang bawat bayan makikinabang ng Pangulo. Isinagawang naturang pamamahagi sa Villasis Palay Buying Facilities and Warehouse na matatagpuan sa Barangay Unsada. Kabilang sa mga nabiyayaan ng mga barangay health workers, barangay nutrition scholars at BSPO member, child development workers at lupon members, civil volunteer organizations, PWD senior citizen at solo parents at mga kasapi ng OFW association, laborers at faith-based groups. Pinangunahan ng mga lokal na opisyal ng Villasis sa panguna ni Mayor Dita Brenica, Vice Mayor Cheryl Tanda at mga member ng sanghuniang bayan ng aktibidad kasama si dating Mayor Nato. Nakiisa rin sa pamahagi si na Provincial Social Welfare Development Officer Annabel Roque at MSWDO Caretaker Heidi Suyat. Ang programa ito ay nagpapakita ng patuloy na commitment ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pagbibigay ng tulong, pagkain at pag-aalalay sa kapakanan ng mga mahihirap at vulnerable sektor ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Maraming salamat, Pangasinan. Dako tayo ng Dabao. Ang miyembro ng TODA sa San Isidro, Dabao Oriental, nakatanggap ng rice assistance. Mga TODA dito sa Metro Manila, meron din ganyan. Tatanong lang ho. Pinadala mga kwento ng balita si Armando Feliquito, Radyo Pilipinas, Davao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Report. Nakatanggap ng rice assistance sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ng bayan ng San Isidro sa Davao Oriental na bahagi ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgo at Bagong Pilipinas Rice Program. Sa pahayag na inilabas ng pamahalang lokal ng Davao Oriental, lahat nito na ibinigay ang nasabing tulong noong Sabado, Agosto 15 bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon. Ayon sa probinsya, layunin ng programa na makabigay ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na gastusin ng mga tsuper ng tricycle dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Governor Nelson Dayanghina sa pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong na ibinigay nito sa lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ito yung binabanggit ng nagtatapon sa kalsada. No? Kasi nga napipilitan ho. Kasi nga dahil sa oversupply, napipilitan na lang mga ating magsasaka na itapon. Ito na lahat ng Chinese cabbage at carrots sa bakanting lote sa Tublay Benguet. Kumausap kayo ng mga Koreano, gawa kayo ng kimchi. Itapon niya, pwedeng gawing kimchi. Mag-process na lang tayo. Mga lugar na yan, pag inaabot ng mga sobrang sa oversupply daw, dapat may mga prosesong gagawin. Yung kimchi lang, kalakas-lakas at masarap ho yun eh. Pa, bakit ito nagtatapon? Bukod doon kasi sa pagkasira ng kalidad, pang nakapila, bumabagsak po yung presyo at kakaunti ang mamimili. Mga trading posts, pinipili na lamang po ng ilan na iwan yung gulay kaysa lalong malugi pa sa dagdag na gasto sa transportasyon. Tinatapon, ano ho? Sabi naman, obserbasyon po ng mga taga-trading posts, hindi normal yung ganitong dagsa ng volume ng gulay. Asa para sa buwan ho ng Agosto. Agosto pa lang eh. Sana ho yung gulay. Ibig sabihin, walang proper monitoring Walang data bank na pwedeng mag-utos na, oy, huwag ka muna, bawasan mo pagtatanim mo. Todo mo pagtatanim mo. Walang ganun eh. Oh, naging puro usap na lang. Minsan naman iparamdam nyo na talagang may nangyayari. Ano ho, para hindi natutagagalit ang tao. Ayang ho yung mga gulay na yan eh. Volume na naranasan ngayong Agosto na pumapasok sa mga trading post, iwang eksena ho yan kada buwan ho ng Disyembre. Papasko. Ngayon pa lamang Agosto, nagsana. Dalawang araw, tatlong araw, nakapila yung mga truck bago may salang sa inyo kanila mga panindas sa trading post. Wala na. Sana, ano na, na maganda, baba pang kalidad. Paano man ang kikita pagka ganun, sino man naman hindi maiinis.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
7: Pilipinas. Sa pang-report, bago tayo mag-break, 2,000 pisang fuel assistance. Pinamahagi sa mga magsakat, mga isda po naman, mga driver sa Tabaco City, Albay. Ay detalye ng balita si Paula Pin, Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Pinamahagi ng 2,000 pesos na fuel assistance sa pamalapalarawigan ng Albay sa mga magsasaka, mga isda, driver ng public utility jeepney at tricycle driver sa Tabaco City. Isinagaw ang distribusyon sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ayon sa Provincial Agricultural Office, layunin ng ayuda na maibsan ang epekto ng patuloy na oil crisis na malaking epekto sa kabuhayan at araw-araw nakita ng mga nasa sektor ng agrikultura, pangisda at transportasyon. Ang programa ay sinagawa sa pamumuno ni Governor Noel Rosal, katuwang ang sangguniang pananawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Orasyon natin, Radyo Pilipinas. 31 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Mga, may obligasyon dyan, no? Kilabuter, kilasister, galaw-galaw na ho tayo. Sige ba, may oras pa. Balik mo kami sandali po lang. Ilan mo na mahalagang paalala.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
14: Nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga panagay kapel.
16: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
17: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
18: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
16: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
19: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
20: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
20: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ayong waste to energy, maganda ho yan. Ano? Ha? Ibang yung nangungunang bansa ho sa buong mundo na kilala sa pag-aangkat o pagbili ng basura para po gawing enerhiya, ha? Yung kanilang ubod-lamig na bansa, yung malamig kasing klima niyan sa Sweden. Bukod pa sa Sweden, nandiyan din ho yung mga bansa sa Europa na may ganitong sistema gaya ng Norway, Denmark at Germany. May mga ilang paglilinaw lang. Ano, yung diyan sa Sweden, hindi literal na binabayaran ng Sweden ano ho, yung mga basurang yan. Halip, yung mga dayuhang bansa ang nagbabayad po sa Sweden. Ganun pala. Tinatawag ho na gate fee o tipping fee po yan. Para kunin at sunugin yung kanilang mga basura dahil mas nakatitipid sila kumpara pagkatapon sa sarilang mga landfill. Ganun pala ginagawa ron. Dahil nga po sa napakahigpit at pigtibong sistema ng pag-recycle ng mga mamamayan, kulang sa 1% ng kabuang basura sa Sweden ang napupunta sa mga landfill. At dyan, kinukulay ang kanilang mga pasilidad ng panggatong para sa enerhiya. Sa Sweden na napupunta, sobrang lamig ho ron. Inigis at sinusunog nila yung mga basura, hindi na ma-recycle pa sa mga modernong waste-to-energy plants. Ang kailangan doon, gagamit din ho yan, malaking tulong din ho yan, baka mabababa servisyo ng kuryente natin yan. Dahil sa paramilang populasyon, may nangangailangan ng kuryente. Sa paglobo naman ng mga industriya, nangangailangan trabaho doon, nangangailangan naman ng servisyo ng enerhiya, hindi naman. Imbagay ho. At dapat maghigpit talaga ho. Ng LGU, higpitan natin. Ano naman pwedeng gawin ng gobyerno? Kita niyo mga LGU na pagka hindi nila tamang namomonitor at talagang maraming pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang, LGU parusahan. Sagutin niyo mga LGU head.

0: pasilidad at tatayo ng DA makatutulong ng malaki sa mga magsasaka. Siya natin. Inilino pa ni Yusek Castro na patuloy pang minomonitor ng DA ang mga training posts para makita kung ano pang tulong ang may bibigay po naman sa atin hong mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
0: O galaw, para hindi po man, bilisan lang natin yung paggalaw. Ano, lokal na pamalaan ng Suwal, Pangasinan at Philippine Fisheries Development Authority. Good morning kay Atty. Glenn. PFDA. Pinagtitibay ugnayan sa pagkabalakas ng sektor na pangisdan at agrikultura ho naman. In detalye, si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan at Philippine Fisheries Development Authority o ang PFDA ang kanilang koordinasyon upang mapalakas ang sektor ng pangisdaan at agrikultura sa bayan. Sa isinagwang pagpupulong na ibinahagi sa opisyal na Facebook page ng LGU, tinalakay ang mga programa, proyekto at iba pang inisyatiba na maring makatulong sa mga lokal na mangingisda at magsasaka. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapahusay ng mga pasilidad at serbisyo para sa mga nasa sektor. Gayun din ang mga paraan upang mas mapalawag ang tulong at oportunidad na maring mapakinabangan ng mga magsasaka at mangingisda sa Suwal. Binigyang diin sa pagsusulong ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng LGU at PFDA upang matukoy ang mga programang angkop sa pangangailangan ng komunidad at makatulong sa pagpapataas ng produktibidad ng sektor. Inaasahang magsisilbing daan ang mas pinaigting na ugnayan ng mga nasabing tanggapan sa pagpapatupad ng mga hakbang na makakapagbigay ng karagdagang suporta sa mga manggagawa sa pangisdaan at agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan, City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Ricky Casipit ng Dagupan. Good morning sa mga late tuners. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Sabay-sabay na papahinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Asingkong alas 6 ng umaga, araw-araw ho yan, Lunes hanggang araw po naman ng Biyernes. Inabati ko lang ng magandang baga, misa nakikinig sa atin si Ka Jerry Jeronimo. A Jerry, ang original agriculture man. A Jerry, kamusta ka na? Kasama ko si Ka Jerry way back early 90s. 90s, ganun, ano? Diyan eh, ako pinag-handle no pag medyo nagbabakasyon siya. Nakakasama ho natin si Maria Lourdes Merilia, Science Research Specialist 2 ng Freshwater Fisheries Research and Development Center, ang National Fisheries Research and Development Institute under pa rin po ng Department of Agriculture. Para saan ba mag-uusapan natin yan? Puntang gapa na yan, sila ang pangunahing ahensya ng ating gobyerno na nakatutok sa pananaliksik at magpapaunlad po naman ang ating sektor ng pangingisda at maging yamang tubig. Maraming pangunahing tungkulin po dyan. Yung research and development, paggawa ng mga polisiya, pagsasayang teknolohiya, mga conservation. Pag-usapan natin mamaya, intaliwis ang alamin natin. Kalagay ng taliwis sa may lawaho ng tahan ngayong close fishing season. Abril, parang close fishing season yan. Diba? Alamin nga natin, liwanagin natin. Eh, magandang maga po. Good morning, madam. Nandyan na pa yung guest natin, si madam. Baba mo nga pangalan ng guest natin. Pagbaba mo nga yung guest natin, pangalan ng guest natin. Si Maria Lourdes Merilles. Ayan. Lourdes Merilles, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahira po, Ma'am Lourdes, nakita na kita sa screen. Magandang beautiful morning, ma'am.
3: Good morning po, Kahiro. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay na Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Ma'am, nasaan kayo ngayon? Nandiyan ba kayo sa Batangas? O nandito kayo sa Quezon City, Metro Manila?
3: Ay, nasa Batangas po ako, sir. Opo, dito po yung aming opisina sa Batangas.
0: Alay, nasa Batangas ka pala. Kamusta ang iyong panahon diyan?
3: Ay, tumila na po ang panahon din eh.
0: Tumila na. Eh, kamusta ang ating... kamusta naman ang Taal? Ang Taal ba'y nakikisama naman?
3: Opo, ngayon po ay tahimik po ang ating bulkang Taal.
0: Yung manggugulo tayo, mag-iingay muna ngayon, ano? Tatahimik naman siya. Lourdes, kamusta po ang Tawilis? Alam naman natin yung Tawilis, mukhang ano lang yan eh. Napaka-special niya kasi only in the Philippines ang Tawilis, di ba? Wala naman sa iba yung dagat siya, wala sa iba pa mga lugar yan eh. Pero kamusta po pagka close fishing season? Close fishing season diyan sa Taal. Kamusta? Kamusta ang nagiging takbo nito itong Tawilis?
3: Ang Tawilis po ay marami pa rin pong nahuhuling Tawilis ano po dito po sa Taal Lake ano. Ang close fishing season po ay tuwing March 1 hanggang April 30, no. So ngayon po open fishing season ng Tawilis at marami pa rin pong nahuhuli, although meron ang Tawilis po ay tinalagang endangered ng IUCN na 8 years ago

0: po noong 2018. Dahil po nakikita po natin na merong decline sa production ng tawilis, ano, sa base na po sa naging pag-aaral ng NFRDI. So kaya po tayo nagkaroon ng close fishing season kasi po gusto po nating ma-conserve yung ating pong natural na populasyon sa ng tawilis at ali.
1: Oh, yung karaniwan yung talwilis eh. Gaano hanggang saan yung inilalaki niya? Kumisan may maliliit lang ang nakikita tapos parang katamtama lang yung magsusunod. Ano ba yung regular na laki niyan? At ano yung bigat?
0: Opo, regular na size po ng tawilis ay nasa mga 12 centimeters po, no? And ang bigat po is nasa 15 grams po yung ating tawilis.
1: Hanggang 15 centimeters yata inihahaba nito, no?
0: Opo, opo. Ganun na nga po.
1: Okay. Bakit sinasabing endemic ito sa Pilipinas? Kasi nga, eksklusibong matatagpuan sa Tal Lake, sa Batangas, ano ho. Bakit ganun? Doon lang ba pwedeng mabuhay? Wala bang ibang pwedeng lawa o dagat sa mundong pwede silang maging bisita naman?
0: Opo, ang tawilis po ay ang kaisa-isa pong freshwater sardine o sardina sa buong mundo na matatagpuan lang po dito sa Tal Lake, particular po dito sa Batangas, sa probinsya ng Batangas. Ano po. Meron po itong mga kamag-anak na species na sardina sa marino sa dagat, pero nag-iisa lang po yung species ng Sardinella tawilis na dito lamang po sa Tal Lake matatagpuan.
1: Mabana talagang bumababa daw yung populasyon nito dahil nga sa overfishing, tapos yung mga issue ng pollution sa lawa, at yung mga nagdang pagputok po ng Bulkang Taal, kaya endangered species na nga ba talaga yung mga yan?
0: Opo, ano po, no? So, na-declare po na endangered si Tawilis kasi po nakita po sa pag-aaral ng NFRDI ng 20 years po kasi pinag-aaralan na po natin ang Tawilis since malapit po ang opisina natin sa Batangas dito po sa Tal Lake. No, pinag-aaralan po natin ng populasyon o yung stock assessment po ng Tawilis dito po sa Tal Lake, no. So nakita po natin na mayroong pong significant na decline ng population ng Tawilis dito po sa Tal Lake. And dahil nga po dito lang po limitado lang po yung kanyang tirahan dito sa alawa ng Taal, kaya po siya na-declare na endangered.
1: Noon pala. Pero bakit ho ba? Pero sa ngayon ba, alam ba natin, makakwantify ba natin kung gaano karami pa yung tawilis available dyan sa lawa?
0: Actually, marami pa rin po. Base po sa ating monitoring, meron pa rin pong mga tawilis sa Tal Lake. And hindi naman po tayo nangangamba na mawawala ito kasi po meron po tayong mga pinapanukalang mga conservation measures, ano, na para po makatulong sa pag-recover po ng population ng tawilis sa Tal Lake. So, isa na nga po itong close fishing season na kung saan po pinoprotektahan po natin yung breeding population. Kaya po March at April po yung tinalagang close season kasi ito po yung napag-aralan po or na-discover po ng NFRDI na peak spawning period o yung pong breeding ng tawilis. Opo.
1: So, ano yan, kaya po Yung close fishing season yan, tama ba? March 1 to April 30?
0: Opo, opo. So yun po yung peak spawning niya. So gusto po natin protektahan yung breeding population ng tawilis para po mas makaparami sila ng mas matagumpay.
1: Ganitong buwan na ho ng Agosto, sinabayan pa na maraming ulan at mga pagbahaba. Kamusta? Anong kondisyon nila ngayon dyan?
0: Opo, marami pa rin po, ano. So meron pa rin pong mga nahuhuling tawilis, although may mga time po seasonal siya. So kapag po mga ganitong maulan, talaga pong hindi na makakahuli ang mga mangingisda. Pero po so far po meron pa rin pong tawilis and positive po tayo kasi sa monitoring po natin nakikita naman po natin na merong mga improvement ng sa paghuhulin po ng tawilis.
1: Mga tanong na pumapasok ka, Ma'am Lourdes, ano? Sabi niya, bakit exclusive lang sa lawa ng Batangas? Al, hindi silang mabuhay at doon lamang matatagpuan at doon lamang mabibili. Kami namang lawa at may katabing bulkan, ang Pilipinas. Bakit doon nga lang ba? Bakit ba nila naging paborito yan?
0: Opo, siguro po base na rin po sa history po ng pagkakabuo po ng ating lawa ng Taal, ano po. So dati po kasi ang Taal Lake ay konektado po sa dagat, ano po. So nung nagkaroon po ng pagputok ng bulkan sa ito pong Taal volcano, ano po, nagkaroon po ng nagsara po yung connection ng lawa po doon sa dagat.
1: Karoon ng partition.
0: Opo, kaya po yung naiiwan pong mga sardinas, yung species po ng marine species ng sardines po na trap po doon sa lake is unti-unti pong nag-evolve into freshwater. Kaya po, napaka-unique po na ating tawilis dito sa Tali.
1: Ma'am Lourdes, sa kabila ng mga close fishing season niya, may mga pasaway pa rin ba? Sa kabila ng bawal manghuli, wag muna, makinig muna kayo, 10 buwan lang yan. May mga lumulusot bang nanguhulit, nagbebenta pa rin? At kung meron man, anong ginagawa sa kanila?
0: Opo, so yung mga nung unang year ng implementation po ng close season, nakita po natin na may resistance ano po sa mga mangisda kasi po first time po ito sa history ng Taalik na magkaroon ng pagbabawal po ng panghuhuli ng tawilis. Ano. So marami rin pong naapektuhang mga mangingisda dito sa Taalik. Ano. So, pero po ngayon, mataas na po ang compliance. Wala na po talagang nanghuhuli ng... bawal po kasi ang panghuhuli, pangingisda, pagbebenta, pagkalakal po ng tawilis tuwing close season. So nakikita naman po natin na mataas ang compliance sa ating mga mangingisda dahil na rin po na nabibigyan po natin ng ayuda, assistance sa ating mga mangingisda and ang mananawilis po tuwing close season.
1: Saan ang galing yung word na tawilis? May pinagmulan ba yan? Meron bang, may mga istoryang ganun ba yan?
0: Actually, hindi po ako pamilya do sa pinagmulan ng tawilis. No? Dati po kasi siyang, actually, ang English name po niya, Bombon Sardine, yung dati pong pangalan ng
1: galing, ha?
0: Langba
1: ganda.
0: Ng Taal, yung Bombon.
1: May so, mga tanong lang din eh. Pagtanong kay Ma'am Lourdes, ano-ano bang isda merong available dyan sa Taal Lake? Di ba sa tawilis? Di ba merong sikat dyan na klase ng isda na dyan din matatagpuan lang yung mahal?
0: Opo, yung Maliputo po. Actually,
1: Maliputo,
0: yung Maliputo
1: oo.
0: Po, opo, ay hindi
1: baka
0: lang naman po dito
1: matatagpuan.
0: Baka
1: ilang mga ano yan, may mga ilang may-ari dyan eh.
0: Opo, hindi lang po dito matatagpuan sa Taalik. So, kilala lang po ang Maliputo bilang Maliputo dito sa Taalik, pero pag lumabas ka na po dito sa Batangas, kilala na po siya bilang Talakito.
1: Talaki.
0: Pero parehong isda rin po siya.
1: Yun, bando sa Tawilis, Maliputo, ano pang merong dyan na pagkain lawa o dagat na matatagpuan dyan?
0: Meron pa rin po tayong mga biya, ayungin dito sa lawa ng Taal. So balit nakikita na rin po natin ang pagdami po ng mga introduced na species kagaya ng mga kandule, ayan janitor fish o yung mga pula na tinatawag na pulang tilapia po na dito po marami na rin po sa lawa ng Taal.
1: Ma'am Lourdes, ako yung nagpapasalamat. Naabala ko yung Zumba mo, naabala ko yung favorite breakfast mo. Sige po, baka meron po kayong dagdag mensahe pa sa nakikinig bago tayo tuloy magpaalam.
0: Yun lang po. Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas at sa usapang agrikultura no, sa pagkakataong may bahagi po natin yung ating ginagawa sa NFRDI na conservation po para po sa sustainable management ating fisheries resources. No. So mahalaga po yung fisheries dahil hindi lamang po ito yung pinagkukunan ng pagkain, kundi kabuhayan din po ito ng mga mangisda at ng kanilang pamilya. So bahagi po ng advocacy yan NFRDI sa pangunguna ng ating executive director at scientist na siyang tinagurang po din pong mother of tawilis na si Dr. Maria Teresa Mutya. Ito pong Save Tawilis. Suot ko po yan. Save Tawilis. Kaya sana po patuloy tayong magtulungan po ang government, ang mga researchers, mga mangisda po para patuloy po natin mapangalagaan yung species ng tawilis at matiyak pa rin po na meron pa pong tawilis sa mga susunod na henerasyon.
1: At maganda ng tulog nito ma'am, Maria Lourdes Merilles ng tawilis, reyna ng mga tawilis. Ma'am Lourdes, maraming salamat. Oh. Ingat ka po, stay safe and good morning. Balikan mo na ma'am yung Zumba, balikan mo na yung favorite breakfast mo ma'am. Thank you ma'am, ingat ka. Gandang maga po, salamat. Thank you.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa mga tumutok at nakinig sa atin. Luzon, Visayas, sa Mindanao. Maraming salamat sa NFRDI. Thank you. Maraming salamat na kay Ganghan Eugene family. Tron family nga pala dyan sa may partihon ng Santa Cruz, Laguna. Good morning. Sa lahat-lahat lang ng mga Batang Pio, 79 Bunch. Solomon, thank you rin. Kay Direk Romel Benesa ng Kapuso. Kamusta ka na? Namiss na kita. Kala nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Mark, Mary. Pa rin po sila Nida sa San Germán, Sam. Paparintante si Marisol Julius Camille Rona. Pangalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo, Hero Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong masapas na naniniwala sa fake news, ho. Huwag tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati sa bahay lang siya. Ngayon nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati ay kahit yung raw material ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga naapektuhan sa nararanasang higit 2 linggong sama ng panahon, umabot na sa 6.2 million individuals ayon sa Office of Civil Defense.
0: Headlines.
3: Kabuang pinsala sa infrastruktura at agrikultura dulot ng habagat at mga bagyo, umabot na sa 4.9 billion pesos.
0: Headlines.
3: 3 tropical cyclones patuloy na binabantayan ng pag-asa sa paligid ng Pilipinas.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng situation briefing kaugnay ng epekto ng enhanced southwest monsoon.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang paghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos.
0: Headlines.
3: Department of Labor and Employment naglabas ng mga panuntunan para sa pagsuspinde ng trabaho sa pribadong sektor dahil sa sama ng panahon.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, August 20, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Office of Civil Defense OCD na nasa 4,700 barangays ang direktang naapektuhan ng habagat at mga bagyo na nakaapekto sa bansa sa loob ng mahigit sa 2 linggo. Umabot naman sa 1.7 million na pamilya o tinatayang 6.2 million individuals ang apektado. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nasa 434 evacuation centers ang kasalukuyang ginagamit, mahigit sa 10,500 families o 34,400 individuals ang nasa mga evacuation center. Bukod dito, nasa 12,000 families ang tumatanggap ng tulong habang nananatili sa labas ng evacuation center.
5: General, meron na pong 52 LGUs na nag-declare ng state of calamity. In terms of assistance provided, meron na pong 867.6 million worth of assistance na binigay na po ng ating DSWD, ng ating OCD and local government units, no, sa iba't ibang lugar na apektado nitong southwest monsoon.
3: Si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Samantala, sinabi pa ni Alejandro na umabot na sa 28 katao ang iniulat na nasawi. 17 ang sugatan at 3 naman ang nawawala. Pinakamaraming nasawi sa Cordillera, partikular sa Benguet na may 15. 8 naman ang naitala sa Calabarzon at 1 sa La Union. Tinatayang 2,000 bahay ang napinsala, kabilang ang 209 na totally damaged. May 514 local government units ang nagpatupad ng work suspension habang sinuspindi rin ang klase sa 608 LGUs.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Samantala, ayon pa kay Assistant Secretary Alejandro, umabot sa 4.9 billion pesos ang kabuang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. May 3.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 1.4 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Nakaranas din ng power interruption sa 5 lugar, habang merong 117 na kalsada. Siyam na seaports at 11 tulay ang naapektuhan. Bukod dito, 450 barangays ang binaha at 39 naman ang nakaranas ng pagguho ng lupa.
5: Hindi po hihinto yung ating mga member agencies, yung ating mga LGUs and ang another partners, no, sa pagbibigay suporta o pagbibigay relief sa mga apektadong lugar. So kami po sa NDRMC kasama ang iba't ibang mga ahensya tulad ng DSWD, yung ating Armed Forces, yung ating Coast Guard, PNP, yung ating DOH na nagbibigay or nag-a-address ng ating mga health concerns ay tuloy-tuloy po. Yung ating DPWH ay continuous ang kanilang clearing operation.
3: Yun po si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Patuloy na magdadala ng malalakas na pag-ulan ng Southwest Monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw ayon sa PAGASA. Maaring makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng pag-ulan ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Posibleng mas mataas ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Posible na rin lumala ang epekto nito dahil sa mga naunang pag-ulan na nakaapekto na sa ilang lugar. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Offices na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente. Pinapayuhan naman ang mga o ang publiko na manatiling alerto at sabaybayan ang mga abiso ng PAGASA kabilang ang heavy rainfall warnings at thunderstorm advisories para sa pinakahuling impormasyon sa kanilang lugar.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, tatlong tropical cyclones ang patuloy na minomonitor ng PAGASA sa paligid ng Pilipinas kabilang ang dalawang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Wala naman direktang epekto sa bansang mga ito sa ngayon, ngunit maaari nilang palakasin ang habagat at magdulot ng malalakas na pag-ulan. Kabilang sa mga binabantayan ng Tropical Depression Neneng na nasa loob ng PAR, Tropical Storm Saudel at isa pang Tropical Depression na nasa layong 880 kilometers sa kanluran ng Extreme Northern Luzon. Ayon sa weather forecast, posibleng magpatuloy ang malalakas na pag-ulan hanggang weekend at maaaring umabot pa sa susunod na linggo. Inaasahan namang magpapalit-palit ang lakas ng ulan. May mga araw na hihina ito bago muling lalakas.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantalang Tropical Storm Saudel ay tinatayang nasa 3,000 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Posibleng lumakas pa ito. Habang nasa karagatan at kapag pumasok sa PAR, tatawagin itong OBIT. Pumasok man o hindi sa PAR, maaari pa rin itong magpalakas ng habagat. Ang tropical depression naman sa kanluran ng Extreme Northern Luzon ay hindi inaasang papasok sa PAR at tutungo sa Southern China. Samantala, ang tropical depression Neneng ay huling namataan 375 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito pangkanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers bawat oras. Inaasahang dadaan ito patungong Northern Taiwan bago tuloy ang lumabas ng PAR.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing hinggil sa epekto ng habagat o enhanced southwest monsoon. Kabilang ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Iniulat sa briefing na mas mabilis ng humuhupang baha dahil sa patuloy na dredging, pagpapalawak ng mga drainage system at tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Inatasan ng Pangulong mga concerned agencies na ipagpatuloy ang dredging at pumping operations. palitan ang mga lumang drainage, i-upgrade ang mga seawall at iba pang pasilidad na ginagamit sa flood management.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Samantala, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkumpleto ngayong buwan ng detailed engineering para sa 30 lugar na pagtatayuan ng underground water storage facilities. Layunin itong makatulong sa mas epektibong pagkontrol sa tubig ulan at sa pagbaha. Pinagutos din ng Pangulo na pag-aralan ng water capture and reuse system upang mapakinabangan ang makukulek ng tubig para sa mga tahanan, industriya at irigasyon sa halip na direktang itapon sa dagat.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: 30 sites na tukoy na maaring gawing flood basin sign kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon ang natukoy na mga lugar na maaring gawing flood basins. Ang mga ito ayon kay Pangulong Marcos ay mga naririyan ng mga pasilidad gaya ng football at open fields na maaaring gawa ng hukay. Ilang sa 30 sites, sabi ng Pangulo, ay ang Rahas Sulaiman, Rizal Memorial, Campo Aguinaldo at maging ang UST kung saan ay may football field. Maaari yan ang hukay ng mga ito at ibabalik din sa dating anyo. Sa ngayon ayon sa Pangulo ay may ginagawa ng pakikipag-usap sa mga namamahala ng nasabing sites para makumbinsing mahukay na ang kanilang lugar at gawing basins. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Within this month, matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titignan namin, ipaprioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon sa ilang lugar sa Luzon. Sa Kalumpit, Bulacan na bahagi ang DSWD Field Office 3 ng mayigit sa 6,000 family food packs sa mga residente ng Barangay Balite, Bugion, Kalumpang at Lungos. Sa Infante o Infanta Pangasinan, dalawang pamilyang nasiraan ng tirahan ang nakatanggap ng tig 10,000 pisong financial assistance. 11 pamilya naman na may partially damaged houses ang tumanggap ng tig 5,000 piso. Nagpabot din ang DSWD Field Office 3 na ang umabot sa 2,200 family food packs sa mga residente ng apat na barangay sa Lubao, Pampanga na patuloy na nakakaranas ng epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, patuloy nilang tinutukoy ang mga pamilyang nangangailangan ng karagdagang tulong, katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at makatulong sa pagbangon mula sa kalamidad.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Mahigit sa 1.3 million family food packs na ipamahagi na ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng pagulan at pagbaha. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Sa kabila ng patuloy na pag-ulan na nanatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, ayon sa DSWD, umabot na sa 1.3 milyong family food packs. Nasa 17,000 ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Habagat at pati na ng Bagyong Neneng. Umabot na rin sa 784 milyon piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi sa mga residenteng nasa lanta. Samantala, nagpapatuloy ang bayanihan sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu kung saan tumutulong ang mga volunteer sa repacking ng family food packs. Agad ding ipinapadala ang mga ito sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Patuloy din ang DSWD sa replenishment ng relief supplies para matiyak na sapat ang stockpile na maaaring mabilis na maipadala sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with
9: Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
12: Kaalamang ASEAN.
11: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
13: Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Remedios Pumping Station sa Ross Boulevard upang matiyak na maayos ang operasyon ng mga pumping station habang patuloy ang malakas na pagulan sa Metro Manila. Layunin ng mga pumping station na mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong sa mabilis na pagpapababa ng umaapaw na baha sa Taft Avenue, Calao Avenue, Ross Boulevard at mga kalapit na lugar sa Maynila. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang lahat ng pumping station sa bansa upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar at mga komunidad na madaling bahain ngayong panahon ng habagat. Samantala, muling nagtungo si Dizon sa Taft Avenue malapit sa Santa Isabel College, Manila matapos ang malawakang pagbaha dulot ng malakas na pagulan. Sa Quezon City naman, bumuti ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos alisin ang mga basurang nakabara sa waterway. Bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na panatilihing malinis sa mga estero, creek, kanal at ilog upang mapabilis ang paghupa ng baha.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Inatasan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pag-re-redesign at pagpapalaki ng mga inlet sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila upang mapabilis ang pag-agos at paghupa ng baha. Sa pag-iinspeksyon niya sa Remedios Pumping Station sa Maynila, sinabi ni Dizon na uunahin ang mga flood-prone areas sa Ross Boulevard, EDSA, C5, Taft Avenue, Espanya, Quezon Avenue at Commonwealth. Ayon pa kay Dizon, gagamitin ang maintenance funds ng DPWH para may sagawa ang mga proyekto dahil wala umanong nakalaang flood control funds para sa 2026. Sinabi rin niyang nagsimula na ang ilang gawain sa EDSA at C5 sa Pasig City.
14: Tuwi-tuwi tayo. Paglilinis, dredging. Pinapunta lang ako dito ni Pangulo para i-check lang kung ayon na to sa drainage master plan ng QC. Di tulad ng dati na kung ano-ano lang ang flood control ang tinatayo dito sa QC saka sa Metro Manila, ngayon lahat tayo coordinated sa LGUs.
3: Samantala, sinabi pa ni Secretary Dizon na bibilisan ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga kalsadang napinsala ng malalakas na pagulan. Gayunman, kailangan munang humupa ang masamang panahon dahil hindi maaring magsagawa ng maayos na road repairs habang basa at binabaha ang mga kalsada. Iniulat din ni Dizon na dalawang bagong bombang dumating ilalagay sa operation kapag bumilin o bumuti na ang panahon. Ayon pa sa kanya, gumagana naman ng maayos sa mga kasalukuyang pumping stations na kumukuha ng tubig mula sa Taft Avenue at Remedios Circle patungo sa Manila Bay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling nagpatupad ang Malacañang ng alternative work arrangement sa ilang opisina ng gobyerno ngayong Huwebes, Agosto 20. Ito'y dahil sa epekto ng pinalakas na Southwest Monsoon o habagat. Inatasan din ang mga pampubliko at pribadong paaralan na gumamit ng alternative learning modes at iba pang learning continuity measures upang hindi mantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Sa klaw ng kautusan ng Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon, kabilang ang Abra, Benguet, Ilocos Region, ang Central Luzon, Calabarzon at Occidental Mindoro. Ito'y bilang paghanda sa inaasang patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, kabilang ang health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang tanggapan. Nakasaad sa andilabas na memorandum na mananatili ang sahod ng mga contract of service at job order workers na sakop ng alternative work arrangements alinsunod sa umiiral na patakaran.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Outpatient department ng ilang ospital sa lungsod ng Maynila sarado ngayong araw hanggang bukas. Narito ang balitang hatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpatupad ng magkakaibang schedule sa outpatient department o yung OPD ang ilang pampublikong ospital sa lungsod ng Maynila ngayong araw, Huwebes, Agosto 20, dahil sa nararanasang sama ng panahon. Sarado ang OPD ng Ospital ng Maynila Medical Center o yung OMMC, President Corazon Aquino General Hospital o yung PCAGH, Justice Jose Abad Santos General Hospital o yung JJASGH, at Ospital ng Tondo. Limitado naman hanggang tanghali ang OPD ng Gat Andres Bonifacio Medical Center o yung GABMC, Hospital ng Sampaloc o OSAM at Santa Ana Hospital. Bukas naman ang GABMC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang alas 7 ng umaga hanggang alas 12 naman ng tanghali ang OPD ng Santa Ana Hospital. Mananatiling bukas ang mga emergency rooms at iba pang mahalagang serbisyong medikal ng mga nabanggit na ospital na nag-anunsyo nito. Wala ring OPD sa OMMC, PCAGH, JJASGH at Hospital ng Tondo bukas, Agosto 21, bilang paggunita naman sa Ninoy Aquino Day. Magbabalik ang normal na operasyon o normal na operasyon ng kanilang mga OPD sa araw ng Lunes, Agosto 24. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga panuntunan para sa pagsususpinde ng trabaho sa pribadong sektor dahil sa sama ng panahon. Batay sa Labor Advisory No. 14 na nilabas ni Labor Secretary Francis Tolentino, maring suspindihin ang mga employer ang trabaho kapag may bagyo, malakas na pag-ulan o iba pang weather disturbances upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi nakapasok ay hindi makakatanggap ng regular na sahod maliban kung may umiiral na company policy, practice, collective bargaining agreement o gagamiting accrued leave credits. Samantala, makakatanggap naman ng buong regular na sahod ang mga empleyadong nakapagtrabaho ng 6 na oras o higit pa. Para naman sa mga nagtrabaho ng wala pang 6 na oras, proportional ang matatanggap na bayad batay sa aktual na oras ng kanilang trabaho. Nilinaw din ang DOLE na hindi dapat patawan ng administrative sanction ang mga manggagawang hindi pumasok o tumangking magtrabaho dahil sa panganib na dulot ng masamang panahon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kamara, nagpatupad ng adjustment sa schedule ng pagtalakay ng panukalang 2027 budget. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Binago ng Kamara ang schedule ng mga pagdinig sa panukalang 7.2 trillion 2027 national budget matapos maantala ang ilang budget hearing dahil sa masamang panahon. Ang Yehouse Committee on Appropriations Chair Mika Swansing magpapatuloy ang budget briefing sa August 24 kung saan haharap sa komite ang PAGCOR, Department of Trade and Industry, DOJ, PCSO, at Department of Science and Technology. Sinabi ni Swansing na kailangan pagsabayin ng Kamara masusing pagsusuri ng budget at ang pagsunod sa itinakdang timetable, kaya ilang hearing ang pagsasabay-sabayin. Kabilang sa mga ahensya na katakdang humarap sa mga susunod na araw, ang Department of National Defense, Office of the Ombudsman, DPWH, DENR, Department of Migrant Workers, Office of the President, DILG, CHED, at ang Presidential Communications Office. Magpapatuloy ang mga pagdinig hanggang September 8. Binigyan din ni Swansing na hindi isasakripisyo ang masusing pagsusuri ng panukalang budget budget para lamang makahabol sa schedule at titiyakin ng komite na maayos na masusuri ang bawat ahensya at ma-account ang bawat pisong hinihinging pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga gasto sa biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte magbubukas sa isa sa aligasyon ng impeachment ang unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Iyak ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na ang pag-iit ni Vice President Sara Duterte na personal na pera ang ginagastos sa mga biyahe abroad ang magbubukas ng pinto para busisiin ang kanyang inituring na unexplained wealth. Ginawa ni Capuna ng pahayag kasunod na nakansilang planong biyahe ng pangalawang pangulo patungong Japan, ngunit kalaunan ay ikinansila. Ayon sa veteran lawyer, magiging crucial ang depensa ng pangalawang pangulo kapag sinimulan na ang pagpresenta ng Article 2, ang articles ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth o di maipaliwanag na yaman. Giit niya ang mga umano'y personal na gastos sa pagbiyahe sa ibang bansa ay direktang mayuugnay at magiging bahagi ng pagsusuri sa kanyang salin at ari-arian. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capuna.
17: Yung pag-travel naman ng Vice President, hindi naman gumagamit ng public funds, gumagamit ng personal funds, no? Alam naman natin ang sweldo ng Vice President. So pupunta tayo sa susunod na article, unexplained. Sinasabi niyang ginagamit na yung personal funds. O ba, panayang biyahe niya sa Hague, sa Europe. Dami niyang dinadalaw sa Middle East. Ngayon, sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Yan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your salary kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, eh saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo?
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sapat na pondo upang paigdingin ang seguridad sa mga paaralan tiniyak ng Malacañang. Daritong report ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Tataasa ang mga Pilipino na pinaglaanan ng sapat na pondo ng Marcos Administration ang pagtitiyak ng seguridad sa mga paaralan sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso. Kung matatanda ang muling naging usapin ng campus security kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa paaralan na nagarap sa Ateneo de Zamboanga University nitong Martes na kumitil ng buhay ng dalawang mag-aaral. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa DepEd mismo nang galing ang commitment upang ponduhan ang mga hakbang na magpapatatag sa seguridad ng mga paaralan. Ang DepEd sinimulan na anya ngayong taon ang pagsasagawa ng nationwide safety drills upang masiguro ang kahandaan ng mga mag-aaral at school personnel sa panahon ng emergency.
18: The proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo-lalo na sa mga eskwela.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Education nanawagan ang bayanihan para sa seguridad at mental health kasunod ng tragedya sa Ateneo de Zamboanga. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Pagkayot ni Education Secretary Sani Angara, mga magulang, napakatutukang maigi ang kanilang mga anak at ibigay sa mga ito ang ibang support ng higit na kinakailangan. Ito ang pahig na kalim kasunod na kanyang pagbisita sa Zamboanga City kahapon para personal na alamin ang sitwasyon upang tugunan ang mga suliranin sa seguridad at taansan ng PNP ang police visibility sa paligid ng mga paaralan habang itatalaga naman ang mga barangay Tanod upang magpatupad ng karagdagang seguridad lalo na sa mga paaralang may walang security guard. Nanawagan din siya sa buong komunidad na magpatupad ng Good of Nation approach para sa kaligtasan ng mga campus at kapakanan ng mga kabataan. Kinakailangan din ang palawakin ng mga socio-emotional learning at mental health initiative sa lahat ng paaralan, kasabay na rin ng kasalukuyang pagbibigay ng psychosocial support interventions ng universidad sa mga apektadong individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Erwin Tulfo, tinutulak ang criminal liability para sa mga pabayang gun owners. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo ang panukan ng batas sa magpapataw ng criminal liability sa mga may-ari ng baril na pabaya. Dahilan para ma-access sa mga minor de edad ang kanilang mga baril at magamit ito sa para makapatay o makapanakit. Sa isang privilege speech, binigyang din ni Tulfo ang magkakasunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga City na kapwa kinasasangkutan ng mga minor de edad at mga baril na pagmamay-ari ng mga matatanda. Binigyang din ni Tulfo na dapat suriin kung sapat ang kasalukuyang safeguards para mapigilan ang mga bata na makakuha ng mga baril at na pagmamay-ari ng mga nasa hustong gulang. Kanya, kapag ang isang minor de edad ay nakakuha ng baril na rehistrado sa pangalan ng isang licensee at ginamit ito para makasakit o makapatay, dapat managot ang may-ari kung mapapatunayang naging pabaya ito sa pag-iingat ng kanyang armas. Binigyang din ni Senator Erwin na hindi ordinaryong pag-aari ang baril dahil maaari itong magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala sa loob lamang ng ilang segundo. Binigyang din ni Senator Erwin na hindi layunin ang panukala na basta parusahan ng isang gun owner kapag nanakaw o nagamit ang baril ng walang pahintulot. Anya, dapat may ebidensyang nagpapakitang napigo ang may-ari o ang lawful custodian na gawin ang makatwirang pag-iingat sa pag-iimbak ng armas. Ngayong araw, tatalakayin na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kahalagahan ng tamang impormasyon at mga dokumento, isang hakbang sa paglaban sa lumalalang historical revisionism sa bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Malawaking panalagan ngayon ng mga historiador sa bansa ang paigtingin ng paglaban sa historical revisionism o ang sistematikong pagbaluktot sa mga totoong kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Binigyang diin ng kilalang genealogist at content creator na si Mona Magdovellos o mas kilala bilang Mighty Magulang ang kahalagahan ng tamang impormasyon at kaalaman sa paglaban sa lumalang historical revisionism sa bansa. Sa modernong panahon ngayon, dumarami ang naitatalang disinformasyon dahil sa paglipat ng mga maling naratibo mula sa mga tradisyonal na aklat tungo sa mga digital na plataforma kung saan mas madaling mapaniwala ang publiko. Anya, ang pagkawala ng tamang konteksto sa kasaysayan ay nagpapahina sa pambansang pagkakakilanlan at nagiging banta sa demokrasya ng bansa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
22: So, there is that need to triangulate, and the only way you can do that, primary sources ka, meron kang resibo na pinapakita.
21: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayong Dagat, United States at Korea, binawasan ang kanilang military drills matapos ipagutos ni U.S. President Donald Trump. Narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Pinaikli at binawasan ng Estados Unidos at South Korea ang kanilang taunang military exercises matapos iutos ni U.S. President Donald Trump ang malaking pagbawas sa partisipasyon ng Amerika. Ayon sa mga opisyal ng South Korea at ng Pentagon, ang Ultra Freedom Shield ay tatagal na lamang ng 5 araw kung saan nagsimula na nitong Agosto 17 at matatapos sa Agosto 21. Sinabi rin ni South Korean Defense Minister Ang Gyu-bak na kabilang sa mga pagbabago ang pagkansela sa ikalawang bahagi ng drills na inaasahan sanang may kasamang counter-attack operations. Sinabi naman ng isang opisyal ng U.S. Defense Department na babawasan din ang ilang field training at ang ibang aktibidad ay gagawin na lamang simulation habang kapaloob pa rin ang pangunahing layunin ng pagsasanay at kahandaan ng mga tropa. Samantala, muling kinundina ng North Korea ang military exercises na tinawag nitong banta sa seguridad ng Korean Peninsula. Iginit naman ng Washington at Seoul na depensa lamang layo ng drills at mahalagaan nila ito upang mapanatili ang kanilang kahandaan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Team Pilipinas, target na makapag-uwi ng higit sa 4 na ginto sa darating na 2026 Asian Games sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Sa naging media briefing noong Miyerkules, inihayag ni Philippine Olympic Committee President Pambol Tolentino na kaya ng ating delegasyon na makapag-uwi ng mahigit na 4 na gold medals sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Paliwanag ni Ginoong Tolentino, kahit na alanganin ng tsansa na madepensa ang men's basketball title, umaasa siya ng mga panalo mula sina Alex Ayala ng tennis, EJ Obiena sa athletics pole vault, Yulo brothers sina Carlos at Carl Eldrew sa gymnastics, ang ating mga jiu-jitsu fighters, boxers at tracksters, gayon din mula sa sports na esports at judo. Sa kasalukuyan, 450 Philippine athletes ang kumpirmado na lalahok sa 38 sporting events ng Asian Games. Formal na magsisimula ang Asian Games 2026 sa September 19 at tatagal hanggang October 4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Magandang buhay. Ako po si Marialni Anian Espiritu from Barangay Tanjatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas naibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
24: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa frontliner, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente.

0: dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Lalawigan ng Batanes, pinagtibay ang mga hakbang para sa kapayapaan, seguridad at anti-drug campaign. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Maizel Estoy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Maizel.
4: Pinagtibay ng Provincial Government of Batanes ang mga hakbang para higit pang palakasin ang peace and order, seguridad at kampanya kontra illegal na droga sa lalawigan. Kabilang sa mga napagkasunduan sa isinagawang third quarter joint peace and order, anti-drug and PTFL ka-council meeting ay ang pagpapalakas ng seguridad sa palikparan, partikular na ang mas mahigpit na monitoring at inspection sa mga kargamento at pasaherong dumarating mula sa binalonan. Inirekomenda rin ang paggamit ng X-ray machine sa arrival area dahil sa limitadong deployment ng aviation security at quarantine personnel. Pinagtibay din ng konseho ang Program of Instructions ng Batanes Provincial Balay Silangan upang higit na mapalakas ang rehabilitation at reintegration programs para sa mga individual na naapektuhan ng illegal na droga. Samantala, hiniling naman sa Department of Health ang positibong konsiderasyon sa aplikasyon ng mga munisipalidad ng Batanes para sa drug-cleared municipality status sa kabila ng kasalukuyang kawalan ng kinakailangang CBDRP training. Binigyan din ang pagpapalakas ng maritime inspection sa mga sasakyang dagat na dumarating mula sa Babuyan at Calayan, Cagayan bilang bahagi ng mas pinaigting na maritime security at anti-illegal drug measures. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, layunin ng konseho na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholders tungo sa mas ligtas, mapayapa at maayos na probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DSWD Cordillera, tuloy-tuloy ang replenishment ng relief supplies upang mapabilis pa ang tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City, narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
5: Patuloy na pinagtitibay ng Department of Social Welfare and Development Cordillera ang kahandaan sa pagtugon sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad sa pamagitan ng regular na replenishment ng mga relief supplies sa regional warehouse. Kamakailan dumating ang karagdagang relief supplies mula sa Logistics and Disaster Response Center upang maibalik sa sapat na antas ang stockpile ng pangunahing relief items ng ahensya. Sa nakalipas na tatlong linggo, nasa 71,917 na pamilya ang naabutan ng tulong ng DSWD. Kabilang sa mga nabigyan ng assistance ang pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at mga residenteng nasira ang tahanan dahil sa kalamidad. Sa kabuuan, umabot sa 42.4 million pesos na humanitarian assistance ang naipagkaloob ng DSWD. Samantala, nasa 87.3 na milyong piso ang kasalukuyang halaga ng relief resources na nakahanda para sa pangangailangan at response operation sa rehiyon. Ayon sa DSWD CAR, mahalagang bahagi ng disaster response ang regular na replenishment ng relief supplies upang matiyak na may sapat na resources ang ahensya at mabilis itong maihatid sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Karagdagang 7,000 dagupenyo na apektado ng baha na hatiran ng tulong ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Darito ang balitang hatid ni Verna Beltran Adaban.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Verna.
6: Kabuang 7,725 dagupenyo sa limang barangay ng lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng pagpapatuloy ng pagbigay na ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 2,837 residente ng Barangay Pantala

0: 1638 sa Barangay Bunuan Binlok, 1091 sa Kalmay, 1665 sa Barangay 23 at 1674 sa residente ng Barangay 4. Isinagawa ang pamahagi sa panguna ng DSWD sa ilalim ni Secretary Rex Gatchelian at DSWD Region 1 Director Marie Angela Gupalan, katuwang ang lokal na pamalaan ng Dagupan. Nagpapatuloy ang distribusyon matapos ideklara ang Dagupan City na nasa ilalim ng State of Calamity noong August 10 dahil sa epekto ng pagbaha. Katuwang sa operasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga konseho ng barangay, Dagupan City Police Office, Bureau of Fire Protection, DSWD personnel at mga voluntaryo sa mga barangay. Ayon sa LGU, patuloy namang isinasagawa ang relief operations sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha upang maihatid ang pangunahing pangailangan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tatlong mangingisda sa Occidental Mindoro, ligtas na nakabalik sa pamilya matapos na mawala dahil sa epekto ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Darito ang balitang hatid ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mara.
3: Nakabalik ng ligtas sa kanilang pamilya sa Barangay Barahan, Santa Cruz, Occidental Mindoro ang tatlong mangingisdang nawala matapos pumalaot sakay ng isang bangka. Ayon sa pabatid ng Coast Guard Station, Occidental Mindoro, kinilala ang mga mangingisda bilang sina Mark Anthony Asilum, kapitan ng bangka, Dennis Luyaon Asilum at Emilio Peñafila Takuyan. Pumalaot anila ang tatlo patungo sa kanilang lugar pangisdaan noong August 7 at nakaranas ng malalakas na alon at hangin dahil sa southwest monsoon o habagat. Nasira ang timon ng kanilang bangka dahil sa masamang panahon, dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa paglalayag. Noong August 18, matagumpay na nakarating ang tatlo sa dalampasigan ng barangay poblasyon sa Sablayan, kung saan agad silang natulungan ni Ginoong Alberto Herrera, isang miyembro ng bantay dagat ng Sablayan. Nasa maayos at ligtas na kondisyon ang tatlong mangingisda ng masuri ng MDRRMO sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard, TNP Maritime Group, bantay dagat ng Sablayan at MDRRMO na ihatid ang mga mangingisda pabalik sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kabataang Palawenyo hinubog sa pamumuno at paglilingkod ng 3rd Marine Brigade. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jillian.
4: Dinaluhan ng mga kabataan mula Quezon, Palawan ng isang educational tour sa headquarters ng 3rd Marine Brigade sa Puerto Princesa City, kamakailan. Sinalubong sila ng 3rd Marine Brigade at 6th Civil Relations Group bilang bahagi ng Youth Leadership Summit kasama ang Piglas Palawan, MYDO at MSWDO Youth. Ayon sa pamunuan ng 3rd Marine Brigade, ipinakilala sa mga kalahokang kasaysayan ng grupo bilang bahagi ng pagpapalalim ng kanilang kaalaman sa Philippine Marine Corps. Dinalakay rin ang Marine Corps Qualifications, Recruitment Opportunities at Mulat Campaign upang maunawaan ng kabataan ang mga tungkulin at oportunidad sa Marines. Ipinamalas naman sa static display ang mga kagamitang pandigma at kakayahan ng Marines bilang bahagi ng aktual na pagkilala sa kanilang operasyon. Ipinakita rin ng 3rd Marine Brigade ang Pegititirsya Kali demonstration na nagbibigay diin sa disiplina, husay at katumpakan ng mga tauhan ng Marine Corps. Ayon sa pamunuan, layunin ng gawain na hubugin ng mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang karanasan sa mas malalim na pangunawa sa misyon, pagpapahalaga at paglilingkod ng Marines sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. LGU ng Kalbiga Samar nagpatupad ng mandatory drug testing sa mga empleyado nito. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito report ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Suzette.
5: Nagpatupad ang lokal na pamalaan ng bayan ng Kalbiga Samar ng mandatory drug testing para sa lahat ng permanent, contract of service at job order employees. Isinagawa ang aktibidad alinsunod sa direktiba ni Municipal Mayor Red Nacario bilang bahagi ng pagsisikap ng LGU na mapanatili ang isang drug-free, disiplinado at responsableng workforce. Tinalakay naman ni Municipal Administrator Yan Pumida Nacario ang epekto ng illegal drug use sa performance ng mga empleyado, integridad sa trabaho at kalidad ng serbisyong pampubliko. Binigyang din niya na ang sinumang empleyadong magpupositibo sa drug test ay pananagutin alinsunod sa umiiral na mga batas, regulasyon at due process. Ayon sa LGU, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang accountability at workplace safety ng mga empleyado sa pagbibigay ng serbisyo sa mga residente ng Kalbiga. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD and the Secretary Kahipe dumalo sa ASEAN Forum sa Tacloban City. Social protection sa panahon ng climate emergencies binigyan din. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Aljon.
6: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management Group Undersecretary Diana Rose Kahipe ang paglahok ng ahensya sa ASEAN Multisectoral Forum sa Eastern Visayas noong Agosto 19 sa Tacloban City. Sa forum na inorganisa ng Philippine Information Agency o PIA Regional Office 8, tinalakay ni Kahipe ang humanitarian assistance at social protection services ng DSWD para sa mga komunidad na apektado ng climate emergencies. Binigyang diin ng Undersecretary ang kahalagahan ng maagap na pagbibigay ng tulong sa mga vulnerable individual at pamilya bago, habang at pagkatapos ng mga emergency na may kaugnayan sa klima. May temang Building Resilient Communities from Early Warning to Recovery. Dinaluhan ang forum ng mga opisyal ng barangay, estudyante, media practitioners, civil society organizations, government officials, information officers at iba pang stakeholders. Layunin ng forum na mapalakas ang koordinasyon at pagbabahagi ng kaalaman ng mga stakeholder upang makabuo ng mas matatag na mga komunidad na may kakayahang maghanda, tumugon at makabangon mula sa mga kalamidad at climate-related emergencies. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Modified school schedule ipinatutupad sa Tandag City, Surigao del Sur dahil naman sa init ng panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Raymond.
7: Ipinatutupad ngayon dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang Executive Order No. 31, Series of 2026, nag-uuto sa mga paaralan na maganap ng temporary modified school schedule para sa kanilang mga mag-aaral. Ito ay dahil sa mataas na heat index na dulot ng El Nino. Batay sa naitalang heat index ng lungsod itong mga nakarang araw, naglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius ang naitalang temperatura na pasok na sa danger level. Kaugnay nito, ang face-to-face classes para sa kindergarten hanggang sa senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 na lang ng tanghali. Pagkatapos nito, ang mga klase ay pagpapatuloy sa pamamagitan ng mga alternative learning modalities alinsunod sa mga patakaran ng Department of Education o DepEd. Pinapayuhan din ang lahat na uminom na maraming tubig, manatiling magpalamig at iwasan ang matagal na pagkababad sa init. Mas narapat ding mag-monitor sa kalusugan. Ginawa na sa aming hakbang upang masigurado ang kapakanan ng mga estudyante, guro at mga kawani ng paralan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi patuloy sa pagpapaalala sa mga alituntunin sa nalalapit na BARMM parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Laila.
8: Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi ang pagpapaalala sa mga alituntunin sa nalalapit na halalang parlamentaryo sa Rehiyong BAR. Una ang panahon ng kampanya, nag-umpisa noong 30 ng Hulyo hanggang 12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa panahong ito, inaasahan ang pangangampanya, pagpupulong-pulong sa bawat barangay at pamamahagi pagpapakita ng campaign materials ng mga kandidato at partidong lumahok sa darating na halalang BAR. Kasunod nito ang election kanban, nagsimula noong 16 ng Hulyo at magtatapos sa 29 ng Setyembre ngayong taon. Ang anumang uri ng baril sa panahong ito ay hindi pinahihintulutang dalhin ninuman maliban sa mga individual na autorisadong humawak at magdala ng baril ng COMELEC. Hinimok ni Governor Ismael Mangsali ang mga nasasakupan na makipagtulungan sa kinauukulan kapag may checkpoints at inspections. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, August 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
12: Sa dumulog nila.
11: Kasi maniling
10: baga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
13: sa training po nag-training kami sa DOST.
14: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga o alas 7 ng umaga.
6: Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Huwebes, August 20, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Pambungad natin ngayong Thursday morning. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radio Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then moderate to heavy po tayo simula po dito sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate traffic na rin po tayo simula po dito sa tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkakas po natin yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate traffic, simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas lang din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Odigal hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalagpas po natin yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang natin sa ating mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron pa rin po tayong pinapa-implement na number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Paliba po sa Makati, natuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger. May number coding ngayon, ha? Meron?
7: Meron po.
5: Okay, thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 13 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, update muna mula sa Campo Aguinaldo. Irregularities sa paggawad ng awards at promotion sa mga reservists. Inimbestigan na ng Armed Forces of the Philippines.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Usala, magandang umaga. Sinisiyas sa tanga ng Santotahan Lakas sa Pilipinas kung may nangyari bang irregularidad sa paggagawad ng parangal at promosyon sa ilang tauhan ng kanilang reserve force. Ito'y kasunod na rin ang pagpuna ng mga retiradong sundalo sa tila umano mas mataas at mas marami pang medalya ng isang politikong reservist kaysa kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete Jr. Partikular itong nasita ng mga netizen itong si Brigadier General Air Force Reservist na si dating Congressman Michael Romero. Ayon kay AFP Public Information o Public Affairs Office Chief Colonel Sirces Trinidad, kanilang tutugnan ang kahit anong paglabag batay sa umiiral na patakaran ng militar. Naon na nagsagawa ng review ng mga polisiya ang hukbong panghimpapawid at iginit na may tamang documentation at ang bawat award at budgets na ibinibigay sa mga miyembro ng hanay. Sakaling mapatunayan na nagkaroon nga ng pagdabag, depende dito ang magiging sanction. Pero ang pinakamabigat dito, Bosanan, ay ang delistment sa reserve force. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Si J. Mark Dagala, nagatid po ng update mula diyan sa Campo Aguinaldo.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Pag-ibig Fund. Makakausap natin ang Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. Yan po maya-maya sa pagbabalik pa rin ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 18 minutes po makalipas ng alas 7 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po'y makikibalita naman sa Pag-ibig Fund. Baka kausap natin ang kanilang Vice President for Public and Member Relations Group, VP Jack Jacinto Jr. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Sana po yung nasa mga mabuting kalagayan po ang lahat.
5: Opo, VP Jack, una, hingi lang kami ng update. Ngayon pong panahon ng kalamidad, oh. We understand, meron kayong mga programa na inihanda naman diyan sa Pag-ibig Fund para makatulong doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong nagdaang mga kalamidad, VP Jack, sir.
11: Tama po kayo, Sir Alan. O mga ganitong panahon po ay nakaantabay at nakahanda ang Pag-ibig Fund na tumulong sa ating mga miyembro. Kaya po sa mga ating mga miyembro na nasa mga lugar na idiniklara under state of calamity, kung kayo po ay nagtatrabaho o nakatira sa mga lugar na under a state of calamity, yung pong Pag-ibig Calamity Loan ay bukas po para po sa inyo. Dito po sa Pag-ibig Calamity Loan, ang maaaring mahiram ng ating miyembro ay hanggang 9% ng ipon. Ibig sabihin po niyan, ang bumubuo po diyan ay yung contribution ng miyembro, kasama na po yung hinulog ng kanyang employer, pati ho yung dividendong kinita ng kanyang ipon. So sumatotal ho niyan, up to 90% ang maaari pong mahiram ng member muli sa ilalim ng Pag-ibig Calamity Loan. Qualified po diyan yung mga may 12 buwang hulog at aktibong naghuhulog sa Pag-ibig Fund. Mm-hmm. Maliban po diyan, Sir Alan,
5: opo.
11: kahit po hindi ho under state of calamity yung lugar, para naman po sa ating insurance coverage sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Yung pong ating mga Pag-ibig Housing Loan borrowers na nagbabayad, kasalukuyang binabayaran yung kanilang mga properties. Kung ito po ay napinsala dahil sa dulot ng baha o dahil sa pinsala ng bagyo, ay kung ito ay napinsala, yung damages o yung cost para po i-repair yung damages sa inyong property ay maaari pong ma-cover ng insurance na nakapaloob sa inyong Pag-ibig Housing Loan. So yan naman po ay para sa ating mga Pag-ibig Housing Loan borrowers. So yan po yung ating mga programang laging bukas para sa ating mga miyembro, lalo na po sa mga ganitong panahon.
5: Ayan, okay. Well, meron din bang kung sakali may offer na moratorium sa paghulog ng kanilang monthly amortization yung mga naging biktima ng kalamidad, VP Jack, sir?
11: Patuloy po nating pinag-aaralan, Sir Alan, yung mga ganitong uri ng benepisyo. Nung mga nakaraang kalamidad, mayroon po tayong mga ine-extend na ganitong programa at patuloy po natin yung pinag-aaralan.
5: Ayun. Okay. Well, we understand na dito sa unang bahagi ng taong kasalukuyan, 2026, ano, malaki ang iniakyat ng net income, ika nga, ng Pag-ibig, VP Jack. Please share with us additional details tungkol dito, sir.
11: Ay, salamat po. Salamat po, Sir Alan. At bagamat ay maulan at mabagyo nitong mga nakaraang araw, ay magandang balita naman po mula sa inyong Pag-ibig Fund, dahil po sa unang anim na buwan ng taon ay kumita po ng mahigit 41 billion pesos ang inyong pondo. Magandang senyales po ito, Sir Alan, sapagkat alam naman po ng karamihan na ang kita ng Pag-ibig Fund ang siyang pinagmumulan po ng dividendo na napupunta po sa ipon ng ating mga miyembro. Sa sabi nga ho, yung tagumpay ho ng Pag-ibig Fund ay tagumpay po ng miyembro.
5: Ayun. So ibig sabihin, itong mas malaking income ng Pag-ibig Fund, makikinabang dito ang lahat ng miyembro by way of mas malaking dividends, Pag-ibig dividends sa VP.
11: Tama po, sapagkat ayon po sa aming charter, hindi po bababa sa 70% ng net income ng Pag-ibig Fund ang siyang dapat ibalik sa ating miyembro bilang dividendo po sa kanilang mga ipon. Sa katunayan po, Sir Alan,
5: opo,
11: last year, no, dahil matatag po ang estado ng Pag-ibig Fund, hindi lamang po 70% yung binalik ng Pag-ibig Fund mula sa net income nito. Umabot pa ho sa mahigit 98% yung binalik sa ating mga miyembro mula sa aming net income bilang dividendo po ng ating mga miyembro. At ito naman po ay lahat po ito yung pong ating response sa yung mga benepisyo ho natin pagka may kalamidad, yung pong ating benepisyo dulot po ng ating magandang performance na mataas na net income. Lahat po naman ito ay tugon ho natin sa utos ng ating Pangulo. Kaya sabi nga ho ng ating Pangulong Marcos, dapat maramdaman, dapat maipaabot, dapat at maipaalam sa ating mga kababayan yung pong benepisyo yung mga tulong sa ating mga kababayan. At kaya po ito po ang hinahatid ng Pag-ibig Fund.
5: Opo. And maliban dyan, we understand, ito naman po, taunan ito, from the Commission on Audit, we understand na nakamit ng Pag-ibig Fund, and this is pang ilang sunod-sunod na, yung unmodified opinion mula sa ating Commission on Audit. Ano po ang kahalagaan nito? Anong significance nito, lalo tigit para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, VP Jack, sir?
11: Ay, salamat. Nabanggit ho ninyo yan, Sir Alan. Maka po sa amin yan. Napakahalaga po sa amin yan. Tinuturing po nating partner in governance ang Commission on Audit. At yung pong unmodified opinion na ipinilabas po para sa taong 2025 ng COA para sa Pag-ibig Fund ay mahalaga sapagkat hawak po natin, Sir Alan, hawak po ng Pag-ibig Fund ang mahigit 1.3 trillion pesos na total assets na mula po yan sa pinaghirapang ipon ng ating mga miyembro. At napakahalaga po ng unmodified opinion niyan para sa isang ahensyang napakalaki na halaga ang hawak, na ang halagang ito pa ay mula sa pinaghirapang ipon ng ating mga miyembro. At ibig sabihin po nito ay maayos po yung ating pagtatala, yung ating financial statements, yung pagsunod po natin sa mga pulisiya at patakaran pagdating po sa pagpapatakbo ng ating mga transaksyon. Yan po ang ibig sabihin po niyan, at nagpapakita po yan ng patuloy na maayos na pamamahala ng pondo ng manggagawang Pilipino.
5: Ayun. Okay. Isang pundos pa, BP Jack, pagdating naman dito sa housing loans ng Pag-ibig Fund. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po, merong nabanggit din na tinaas ng Pag-ibig Fund yung halaga ng maaring mahiram ng mga miyembro nito. Ano po? Give us additional details tungkol dito, BP Jack, please.
11: Sir Alan, nung pong nakalipas na State of the Nation address, binanggit po yan ng ating Pangulo, na itinaas po ng Pag-ibig Fund yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Housing Loan. 10 milyong piso na po, Sir Alan, up to 10 million pesos na po ang maaaring mahiram ng isang miyembro. Yun po yung maximum loan limit kada miyembro. At habang itinaas po natin yung loan limit na yan, yung loan ceiling na yan, ay lalo pa ho natin at pinapanatili ho natin mababa yung interest ng loan. So, yan po naman muli ay lahat po yan ay sa ilalim ho ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, sa ilalim po naman ng pamumuno ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aling. So, yun po yung direksyon ni Secretary Aliling yan eh. Habang pinaparami po natin, Sir Alan, yung mga socialized housing units, yung dekalidad at affordable na housing units,
5: opo,
11: pinagtatagpo natin ito sa pangangailangan ng mga miyembro, ng mga kababayan natin na maaaring mabili yung mga housing units na ito sa abot-kayang halaga dahil nga po pinababa, pinapanatiling mababa ng Pag-ibig Fund yung interest rates po sa ating housing loan.
5: Ayun. At syempre, baka yung mga nanonood at nakikinig sa atin ay biglang, uy, subukan ko kaya. Paano po ang pag-apply ka nga ng ating mga kababayan dito sa Pag-ibig Housing Loan, sir?
11: Tama po. Maliban po sa affordability. Sir Alan, tama po kayo. Accessibility. Ano, dapat po ay abot kamay ng ating mga miyembro yung pag-a-apply para sa Pag-ibig Housing Loan.
5: Opo.
11: Isa ho dyan, isang paraan ho dyan ay yung pong makikita ho ng ating mga kababayan sa ating website. Ang website ho natin, www.pagibigfund.gov.ph. Diyan po, Sir Alan, makikita ho nila yung mga socialized housing projects ho natin. Ibig sabihin, mga house and lot na hanggang 950,000 pesos.
5: Mm-hmm.
11: At mga condominium units na hanggang 1.8 million pesos. At dyan po nila makikita na ang mga properties na ito, dyan po nila makikita yung pictures nito, yung location,
5: yes,
11: kung magkano at kung magkano yung monthly, kung ano yung mga sukat ng mga properties na ito. At kung ito po ay gusto po nilang bilhin, ay maaari na silang magpalista o mag-sign up doon po mismo sa website po natin para sila po ay ma-pre-qualify, Sir Alan, para po tumuloy-tuloy na yung kanilang pagbili sa napili nilang housing unit, pati na rin po yung susunod na mga hakbang para mag-apply for a housing loan ay malaman nila.
5: Ayun.
11: Kung mayroon pa naman silang mga ibang properties na makikita, ay sa katunayan, mayroon po tayong mahigit 460 accredited partner developers. Katulong din po natin sila, maaari pong isubmit yung application nila for housing loan para mabili yung mapipili nilang property. Pwede pong isubmit yung kanilang application either sa Pag-ibig Fund branch na malapit sa kanila o mismong sa tulong ng developer na pinagbibilhan nila nung napili nilang housing unit.
5: Ayun, so online na. Hindi na falling in line, ha? Ano na lang, going online. Ganun na kadali, VP Jack, ano?
11: Opo, mayroon pong online. Nandyan din pa rin po yung branches po natin. Pero ang dulo po nito, sakalan, talagang para maging accessible para sa ating mga miyembrong magkaroon ng sariling bahay sa tulong ng pag-ibig.
5: Yan, okay. Yes, sir. VP Jacinto Jr., salamat po na marami for the updates mula sa Pag-ibig Fund, sir.
11: Sir Alan, ingat po kayo at magandang umaga po.
5: Thank you. Good morning. Pag-ibig Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, si Sir Jack Jacinto Jr.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa NIA, National Irrigation Administration. Makibalita tayo sa status ng mga dam na pinangangasiwaan po ng National Irrigation Administration. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Makakausap natin, NIA Administrator, Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
15: Sir, na yung pagambigat. Good morning po.
5: Yes, sir. Una, sir, ingilan kami ng update from your end sa NIA kaugnay ng status ng mga dams na pinangangasiwaan po ng ating National Irrigation Administration, sir.
15: Well, itong malalaking dams po natin, ano, especially itong Pantabangan at itong Magat. Ito po yung malalaking dams na under po ng National Irrigation. Ano po?
5: Opo.
15: Dito po sa Magat Dam ay mga 10 meters pa bago mapunta tayo doon sa flood season na high level natin. Ibig sabihin, mababa pa ito ng 10 meters. Ano? So pero ang laki ng itiaas ko ng tubig dito. Malaking tulong po ito sa, para sa ating mga magsasaka. At of course, alam naman natin, bago dumating yung pangtapulan na ito, talagang namumroblema na yung ating mga farmers sa patubig. At ang kagandahan lamang po dito is nasa vegetative states pa yung ating mga palay. So okay lang na may mga ibang areas na may nabaha. Ang mahirap po kasi dyan pagka ang palay ay nasa fruiting states na, yun, nasisira siya. No? So ito, okay naman. And then, ito pong Pantabangan Dam natin, mataas din po ang tiras ng tubig natin dito, yung water elevation, pero nasa 30 meters pa eh, bago mapuno yung dam. So, kahit po malalakas ang tag-ulan at may mga pagbaha na dyan sa Central Luzon, yung ating dam ay hindi pa po nagre-release ng tubig. In fact, mataas pa po yung fill up natin. So imagine na, sir, kung wala itong mga to, talagang grabe po sana ang baha, no? Buti nandito yung mga dam na tumulong para ma-impound yung tubig.
5: Ayun. So yung Magat is 10 meters pa magmula doon sa, anong tawag doon?
15: Season high level, yung spilling level po na.
5: Yes. Samantalang yung Pantabangan is about how many meters pa, sir?
15: Around 30 meters po. Malaki pa ang pupunoy natin dito. Ayun. Pantabangan na.
5: Opo. Pero gaya na nabanggit nyo, malaking tulong pa rin kahit papano yung naging pagbuhos ng ulan dito sa pagpapataas ng kahit bagya ng water level natin doon sa nabanggit po ninyo ng mga dam, sir.
15: Opo, at saka yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, dahil alam nyo naman, planting season mo ngayon.
5: Opo.
15: Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. May mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano eh, yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa sira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
5: Ayun. Okay. On another matter, Administrator Guillen, sir, we understand. Ito po, no? Nung press briefing po ni Undersecretary Claire Castro, I think this was Tuesday, nabanggit niya na may mga panukalang construction ng mga dam. Halimbawa, malapit dito sa Pampanga River at dito sa gawi ng Marikina River para makatulong kung sakali sa pag-mitigate ng flooding sa Central Luzon at maging dito sa atin sa Metro Manila, Engineer, sir.
15: Tama po yun. Kasi ang isa pong marami kasing ilog ang bumabagsak po dito sa dito sa Pampanga River na nagkukos ng baha dito sa Pampanga. Ang malaking ilog pa po dyan na of course ang pinakamalaki itong Angat, ano? Pero nandiyan na po yung itong Pantabangan natin. Nandiyan na po yung Pantabangan Dam eh. Ano po? But meron pa pong isang malaking ilog dyan, itong Sumakbaw River. Babagsak po yan sa Peñaranda eh. Peñaranda River tapos babagsak ulit sa Pampanga River. Ito po ang proposed dam ng NIA. Ang laman po nito kung magawa natin ay nasa 570 million cubic meters, no?
5: Mm-hmm.
15: So far, 570 billion liters yan ng tubig pag napuno mo yan. At napakalaking tulong po niyan para sa ating mga magsasaka. And of course, malaking kabawasan po yan sa tubig na nagkukos ng baha dito sa Central Luzon. At makakatulong din po sa hydropower production. Yan ang kagandahan po ng high dams. Eh.
5: Mm-hmm.
15: Meron ding dam diyan sa may general team po ang location po nito, sir, ha?
5: Opo.
15: At meron din pong dam sa may isa pang gusto nating itayo, yung tinatawag natin na Maringalo Dam. Katabi naman po ito ang Pantabangan River din, Pantabangan Dam natin, at babagsak din po yung ilog na yan sa may ano, sa may Pampanga River. So, yun po yung dalawang dams po na malalaki na proposal po natin dyan. Bukod dyan, may mga pinapagawa na po ang ating Pangulo sa President BBM na mga projects po dyan, yung mga impoundment, ano po, dyan sa Cabiao.
5: Mm-hmm.
15: Ang tabi po mismo ng Pampanga River yan. Ongoing na po yung construction yan, ano po. At may mga dams na rin po na naitayo ang NIA sa mismong Pampanga. Yung sa may Purak Gumain River na yan, eh nakakatulong daw. Nakausap ko nga po si Governor Pineda noong nakaraan.
5: Opo.
15: At papasalamat po siya at malaking tulong daw yung mga dam na pinagawa ng NIA dyan. Eh, sabi ko, full support kasi ang ating presidente sa pondo ng NIA. Kaya marami po tayong magagawa ngayon.
5: Ayun. So kumbaga itong mga panukalang dams na ito, Pampanga, Central Luzon, magkakaroon tayo ng karagdagang ipon na tubig, makakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng pagbaha at posibleng source pa ng enerhiya, Engineer Gillian, sir.
15: Ay, tama po yun. Yan po yung gagandahan po ng gagandahan po ng mga high dam natin. Yung isang dam naman na sinasabi ko kanina ay yun po yung sa Sumacbaw River, no? Yung isang dam na sinasabi ko kanina, sa Talavera River naman. No?
5: Opo.
15: Lahat ito, babagsak po ito sa Pampanga River. So imagine na lang po ang impact, no? Sa pagbaha dyan sa Pampanga kung yung malalaking ilog na ito ay ma-impound natin kagad ang tubig doon po sa taas, no?

0: of Civil Defense. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin this morning, Deputy Spokesperson, si Sir Diego Mariano. Sir, magandang umaga po.
11: Opo, magandang umaga. Magpo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes sir. Hingi lang kami ng update from your end diyan po sa OCD, dito po sa nagdaang mga kalamidad at patuloy pa rin ang mga babala sa malakas na pag-ulan in various parts of the country, sir.
11: Opo, no. As of latest report po natin this morning, itong nagdaang bagyong Luis Maymay at patuloy na pag-ulan po ng hangin habagat is nagkaroon po ng tala po ng epekto sa ating mga kababayan. Una po is meron na pong 1.8 million na pamilya or 6.5 million na katao po ang naapektuhan po nitong mga nadaang pag-uulan. Sa numero po iyan is nasa 14,000 na pamilya or 47,300 na katao po ay siya pong nanunuluyan sa ating mga evacuation centers po natin. Sa kasamaang palad naman po, ang itong mga nagdaang pag-uulan is nag-iwan po ng mga casualties po. Meron po tayo na itala na 29 na namatay, 19 na injured, at tatlo pong nawawala.
0: Okay, sir, itong nabanggit mong mga bilang ng nasawi, nasaktan, nasugatan at may nawawala. Ito po, kumbaga as we speak, ito po ay verified na rin ng down to the local government units, sir.
11: Ang mga numero po natin ng casualties is patuloy po na ongoing pa rin po ang validation po niyan. Naisama lang po yan dahil meron na pong initial na verification na or validation na nagawa, pero patuloy pa rin po yung pagva-validate po natin kung ito pong mga naitala po natin is may kinalaman po talaga dito sa mga nagdaang pag-ulan po.
0: Yes sir. Ano naman po ang latest sir sa pinsalang tinamo ng mga infrastructure natin? We understand dito po sa bandang CAR, Cordillera Administrative Region, nakapagtala tayo ng mga landslides diyan, Sir Diego.
11: Opo na, pagdating po sa ating mga damage, ang damage sa ating factorized, nakapagtala po ng 4.7 billion

0: of damage sa agrikultura naman po, meron na po tayo na itala na 1.4 billion worth of damage. Sa mga kabahayan naman po nasira, meron po tayo na itala na 2,110 or mahigit 2,000 mahigit na kabahayan ang nasira po. At totally damage po dyan is nasa 226 and yung partially damaged naman po ay nasa mahigit 1,000 po.
1: Mm-hmm. Okay. Sa aspeto naman po ng patuloy na pagkakaloob natin ng supplies, lalo tigit nun sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, mga food packs, inuming tubig at iba pang mga non-food items sa Sir Diego.
0: Po, ang ating mga kababayan naman po, especially yung mga nasa loob po ng ating mga evacuation centers, isa patuloy naman pong binibigyan ng assistance, especially ng ating mga LGUs. Sa katunayan nga po, meron na pong naipamahagi na 957 million worth of assistance na po ang naipamahagi sa mga ating mga kababayan na apektuhan po. No? Yan po ay galing po sa Office of Civil Defense, sa LGU mismo, then sa ating iba pati bang national government agencies tulad po ng DSWD.
1: Okay, isang puntos pa, Sir Diego. Meron bang mga komunidad o mga barangay na hanggang ngayon ay tinuturing pa rin na isolated? O kaya dahil halimbawa yung mga lugar o mga kalye, mga daanan papunta sa kanila ay impassable pa rin, Sir?
0: Meron po tayong isang area na reported po na isolated sa may bandang Region 3. I don't have the exact location ngayon. Dalang report pa lang po sa amin is yung region. So sa Region 3, meron pong isa pong barangay. If I'm not mistaken, na isolated po dahil yung kanilang tulay is medyo may debris or may damage po. So ngayon po, isa ay naabot pa rin naman po sila ng ating mga kawani ng local DRMO po nila na maabot pa rin po ng assistance, no, kahit na sila po ay isolated, no. Pero napapasok naman po sila by foot naman po.
1: Ayun. So ibig sabihin nararating pa rin kahit papano. Yun nga lang eh, bababa ka muna nung kiilog o creek o, pero mararating pa rin na Sir Diego, ano po?
0: Opo, no. Yung mga isolated areas na reported naman po is nararating naman po, though mahirap lang po dahil hindi po nakakadaan yung sasakyan. So, lalakarin po talaga.
1: Mm-hmm. Okay. At meron po bang, let's say, mga LGU o mga lalawigan na inaaral na kung sakali baka mag-declare sila ng state of calamity matapos itong nagdaang mga kalamidad, sir?
0: So ngayon po, no, meron po tayong 53 na cities and or municipalities na nagdeklara na po ng state of calamity. Karamihan po dyan ay nasa regions 1, 3 at Calabarzon po ng Opo. Mga city at municipalities po.
1: Ayun. Okay. In closing, Sir Diego, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Please go ahead, sir.
0: Opo, ang mensahe lamang po ng Office of Civil Defense sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon is meron pa rin pong pag-uulan na nagaganap. Una po is tayo po sana maging cooperative na sana is kapag ating mga authorities is nagtawag po ng evacuation, is sana po tayo po ay sumama para maiwasan pa po natin yung mga dagdag na injuries or mga casualties na maaaring maganap sakaling tayo po ay lumikas habang tumataas pa po yung tubig baha. Then pangalawa po is tayo po sana maging informative na alamin po natin yung kapaligiran natin na kung ano po yung hazard or panganib na nakapaligid po sa atin. At then from that, makapag-prepare po tayo accordingly. No? Then pag-prepared po tayo is mas ligtas po tayo or makakabawas po tayo sa mga maaaring maging casualties. Then maging informative na alamin po natin or kumuha po tayo ng mga impormasyon sa tamang pagkukunan ng impormasyon. No, nandiyan naman po ang mga Facebook pages ng ating mga pamahalaan from PAGASA, from OCD, then sa ating mga government media. Yan po yung mga totoo at nagre-release po ng mga tamang impormasyon. No? Kaya sa ating mga kababayan po na apektuhan, isa huwag po kang mag-alala at ang ating pamahalaan naman po is meron naman pong utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung sino man po ang nangangailangan ng tulong is kagyat pong dapat bigyan po ng tulong. Kaya lahat po ng ating naapektuhan is huwag po mangamba dahil sama-sama po tayo dito.
1: Okay. Sir, salamat po na marami sa mga update, mga impormasyon mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
0: Apo, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Thank you, sir. Si Sir Diego Mariano, ang Deputy Spokesperson po ng Office of Civil Defense. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, update sa Sandigan Bayan, ha? Pagdinig sa kaso ni Senator Marcoleta, muling iniurong ng Sandigan Bayan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: At ang muling kinatilan ang Sandigan Bayan 3rd Division ang nakatakdang pagdinig sana ngayong Webes sa mosyon kaugnay ng kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng panibagong work suspension ngayong araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Nireset ng pagdinig sa September 3, alas 8:30 ng umaga kasabay ng unang araw ng bail hearing sa plunder case. Si Marcoleta ay naharap sa reklamong plunder sa ilalim ng RA 7080 na nagtatakda ng preventive suspension sa mga opisyal na naharap sa ganitong kaso. Matatandaang noong August 3 ay naghain si Marcoleta ng kanyang manifestation para tutulan ang pag-i-issue ng preventive suspension laban sa kanya bilang senador. Samantala, Alan, dito naman sa bahagi ng East Avenue dito sa Quezon City ay ito ha, sumisilip na ang haring araw ngayong umaga. Kani-kanina ang mga pasado alas 6 ng umaga ay nakaranas pa tayo ng mga pabugso-bugsong ulan. Pero ngayon ha, medyo maaraw na at walang ulan at sana magtuloy-tuloy na to hanggang mamaya. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa Sandigan Bayan. Oh, bago tayo mag-bye-bye, bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng Thursday, August 20, 2026. Happy birthday muna. Happy birthday, madam. Happy birthday po. Kay Luz Biminda Antulin. Yan. Mami po ni, ni kasamang Paula Antulin. Happy birthday, ma'am. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Happy birthday. At belated happy birthday din sa aming bagong kasama rito sa Radyo Pilipinas. Birthday naman niya kahapon. Ka-birthday ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Ellen May Buena. Happy belated happy birthday, ha? Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Webes, August 20. Thank you sa ating mga executive producer, si Paul Antulin, Ali Gumatay, at si Ellen Buena. Welcome to Radyo Pilipinas. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
13: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
15: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.